kenye peku aje aje ma kenye peku le adupe lowo Olorun anye ada gbogbo ogo pada sodo e aki aki onekan nekan soso loluda aye onekan nekan soso onekan soso la seda orun okiyen gbogbo te ba ti lori ofe te n bo wa kete kete akwaje ikanila galu ni won pe bi 96.7 FM okay ga joke ile fofo balao felele le ibadan Wednesday re to si akoko oru e ninu osu titun isi osu kewa October precisely awa bosi ojo keje osu kewa odun ya 2026 Okay yo gbogbo te ba ti lori ofe te tin gbo wa te si ri wa wo kete kete odi wo yi yejo atabi tete pe a lo ni jejo jejo won a bo si ojo Wednesday to gbeyin gbeyin no so keson wa dupe lowo re ati January opa wa mo oda bore bo wa ari owo agbara be ari owo anu e oni kan soso la la gbogbo okan okay yo be gbogbo te ba ti lori ofe te ngbo wa kete kete afa banise mo kini eko aje sai dola di meji okay you know lati asolo ere ambadan se gbogbo eyin okan pata te ngbo mi okun niyin ni obin niyin ni omode niyin ni agbalagba niyin ni be ba ti jo morilede yi be kibi te ba lori ofe te wa ba je pe orilede wa Nigeria le tin gbo mi eyin oke ni won ba fe re fe e ma jo pariwo e ma jo nle keji le ama mi lejo sun ke yan ba ji won le ni o ba pe daddy lejo sun e ba ba ji daddy le adupe adupe pe oko aki aki anye adupe lowo e lo laro no yin adipele tinu orun today oji eji le nirin wo erigi yen fori mu le won oyorita baba ro lo baba ro bo a ro da awon aye kan opo nkan la ni ri ibere popo idahun abika mo ri idahun popo obere okiyin
Lagelu ni wọn pe bi 96.7 FM oke ga joke ile funfun bala o felele nle ibadan aku ajin o aku ko le da ta jo nse Olorun anu re yo ku jo da yo jo da lagbara Olorun a ri ba ti se a ro na gbigba koni ta lowo wa lai lai alafia pipe le to laye na to lorun ni o fi ba wa irin ajo olagbara po eyi to wo leto lagelu ni won pe bi 96.7 fm adupe lowo Olorun adupe lowo Olorun ago kan ti koja aseju mesan owo ajeni eyin te wa lori lede America mo kiyin eyin te wa ni Canada mo kiyin eyin te wa lori lede United Kingdom mo kiyin eyin te wa ni Europe patapata ni mo ki ajela wa bi ohun a mo boyo woro lele yin wa lodo ti yin boyo wa leni owo ye wo san ogba yin tesi lori ofe te ngbo wa ni gbogbo Australia gbogbo yin ni mo ki o be ba jo mo lede Nigeria mo ki gbogbo yin te ngbo wa ni Asia continent pa ka ba so nipa Asia continent ni ti mo e mo da ko lese de China South Korea North Korea adukan lowo Olorun ko si be mo lede Nigeria o de eyin te ngbo wa ni Arab nation mo ki yin o amọ tai mo deyin na wa do ti yin be un okiyin adupe adupe pe okun en te gba gbogbo lede orile Africa patapata gbogbo yin ni mo ki he ri pa water mba wole ife da be ni pe ko fe mu pa kale ke dani die olagbara po he ri ke mo se leri kan jejo mo ni a si ayeye ayeye o lede wa Nigeria to pe omodun 74 loni baba wo daada ta wo sotun ta wo sosi Lawrence Olukunmi Adeleke lati Bank Olodumbade baba mo kiyin o aku ajin o se mu dupe o ebi kibi te ba tin gbo wa de ba lori ofe ma lo sori ikanni banidore e ma ri wa wo nbe ketekete e sa wa ri ile se lagelu lori Facebook e like e e follow e e ta notification button yin le ke la fani ati mo ri wa wo ketekete e ba ti wa ri wa wo e fi message sowo se hello sis comment section e ki wa ka wa no la fani ati ki yin pada e wa ja mo bi te tin fa te se sowo emi feje pira mo ki yin sa o mo ki yin o e se o e ja mo bi ta tin fa te se ta ti bin sowo sira wa gbogbo ẹni ẹsìn láǹfààní àti máa gbọ́ wa lọ́jọ́ pé orí ìkànnì ibi tí ẹ ti ń gbọ́ rédíò lẹ ti ń gbọ́ wa pátápátá gbogbo yín náà ni mo kí bàbá mi Sóbóyè Ìjọ Fọlá Sóbóyè Ìjọ láàrin orílẹ̀-èdè Canada ni bàbá wà mo kí yín o mo kí yín sá o a kú déédé àkókò yìí o àsìkò ti webinar fún ti pọ̀pọ̀ sísìn ominira orílẹ̀-èdè wa Nigeria tẹ máa ṣe lọ́dọọdún ètò ẹ ṣe lọ́jọ́ Saturday tó lọ ẹ má bínú pàwa náà láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ yín ọ̀nà wa jìn aago mẹ́fà kan ti Nigeria bọ́ sí Nigerian time is 6 p.m. I think yes aago mẹ́fà ni ṣá wọ́n lọ wo gba wo lanfani e da kuti Brazil lago meji ha lanfani ona wa jin lojo Saturday to lo na lanfani sugbon la ro ojo Thursday ti si ojo kini osu kewa odun 2026 ni nke bi ago mefa abo orilede Nigeria gba ebun bulu ti gba an wo lo fo lede wa Nigeria lebun ipenija eto abo orilede yi o tun gbera so lekan si ojo gangan lo gbera so mo fi n bere pe lejo Monday
ataro ana tan so ni tan seto lori eto gbera nle jo monday ati lori eto apalara laro ana mo so fun yin wi pe sabi amo niyin te isabi agba e ja jo pa lori eto yi to wo to ba daajin ago ka koja se ju metala e se kenny oye kanmi e ku eto sir good morning oye kanmi latapata wedon sir adigun lala o sir I want God back his money that I've been expecting you, sir. I'm Arowo Saye Femi from Nitel, my little Nibadan. Eshe Modugba o Ola Ismaila. Lati Soka Ogbeni Akaki Yemi. Eshe Nani Afaba Nisi. Eshe Modugba. Ola Nikebilo Akwaje Kabo Soritu. Mo wani bukwa. Ente eba japi amante isabi agba. E ja jo pade lori to yi to wo to ba di ajin yi nta si gbe yewo nto kemi ati yin ni o bi e ba ti ni ori ofe re ri oda mi loju eni ki mo lese be ba ti ni ori ofe re ri oda mi loju eni Aje n gba bi pada sori eto o ka mi laye apo lajin yi won mo nta fe se okay egbon wa Ola Ismaila ni ki afa bani se Ola Ismaila from Los Angeles Saka de Juma Lani Kebelo Agbo yin mo nki e se Opa ka so gidi ni o Tori ba se ngbiyanju Ani aje kuru ko tan nu awo Je mo pa won kan laarin wa to ngbon we angbon we sinu awo ni kayo de oye loye de otojo me otojo me dogun yi to wo ekweto won na wa lago mejo koja seju me dogun that is 15 minutes past 8 e ka bo sai se mo dupe ato ile de america no ba mi daada en gburo le o adamu nko awon sisters and our brothers wa ibi a ti mu taajin yi solu ko lewe alako bere ni yin Be ba jolu ko lewe alako bere. E so mo radio yin. Won tin be lenu ise lowo ni o. Yen ni pele Oyo. All primary school teachers. Sari arakunrin kan tin pe mi. Tojo meta. Aje n kin loko lo to eto yi. Kenneth Ogbeje. K Boogie. Again, kinyin loko lo tu agba Tunde Olawo Eyi to wole to wa se wole ni ke ma pin En ba so pe nu mi o dun e gba ti mo so inu mi o dun Egbon mi Ola Ismaila Lati Los Angeles. Only 17 minutes past 5. La wa do da won lohun. Oro le. This is show. Abore daraju. Akin, akin yemi lo ko temi je. Iwola bonjule. Iwola feyin ti. Idi tinu mi o fi dun je ma.
ni lodi jeje ta mo lebi kan ti wa nu banuje.

our thoughts are crying, it's always with you, sir. Ama. Oro yen gaba baba case yo ti fe da ile awon kan ru ti ya ba so fun baba pe e da ko e mo jo mo yi o lo e mo jo lo bi ti gbe lo ijina eh e wa ja e bi ena ma se te yan tu pada wale en bi o ba ti wa pada wale yo ti e ko lo camp na jo lo mo bori omo ije tori olohun abi wa ni wa la ti be mi mo bi gan mi ru ya wo bi o ti mo so ko e ni si ko so tan pe ti me ko fe ba ye mi je e be ku ba mi. Let me let this and this. But you need to wale by. Long your mum, you delay the love ya. Shamakolo, you rule ya will be anything. You defense if you come a leo quenco lottery. Or a book of dirty laughter. Jabok on your loony. Ah, oh, my mamma, you're all ah, about like by Jane Book and Lemon Beauty. Ah, long dear go say. Ah, no batter any canny jet. No batter baloma jet, I call your mother, you're low. Won ni bi o ba je ko ba lo camp nisin awon ton mo pare won ni ko le ga le se ko to wa to se odo wa mi ejo lo na ah abi I kawe yin gan gba mi gan olodun ma se ma ronu e du baba be o ti ni ma soro siru ya be ni se kan tan obi oju e ji da ba

wan fi ejo yin gbogbo yin te lomo te ba mo won awon ti an lomo ni federal technical college to wa ni igangan awon alase ilewe on ton wa lati ibadan ti an je ibadan base ama yin okun ama yin obi e ba je guidance te la mo ni federal technical college to wa ni igangan ama ti an ti wole last year ti an se TVET program yo ni federal technical college to wa ni igangan awon management yen won fejo yin sun mi won si fe godo radio ni mo fin pariwo pe e pe ipade ibi e ba pe si eh be ba lo mo e pe ipade gbogbo yin pata te lo mo nbe physical meeting ni mo so ibi e ba pe si temi na lafani ati wa laarin

opo akoko o ni joba apapo opo e keji la won management ile ewe o atawon olukọ tin ko amoyin opo keta nle yin gangan te

pọ to se ya gbe kale to yen o ki yen ku se sugbọn to je se yin oyo lawon oluko to wa nbe bi be ko in to gba management ile we yen na won won wa 100% right gbọn gbogbo e lo ni ba se mo gbe lo ni ba se mo se ta se yori o le ba je ti gbogbo wa ki joba apapo to gbe to kale to finance e kan le ri aseyori to gbangban keyin te jobi te kon omo yin lo be ke le ni aseyori to gbangban ka won omo yen na kinu won o le dun sugbon e mo pe yin o si le weun ijoba apapo o si si nbe the management and the tutor all the teachers awon ne wa nbe e baba to di gbo wa jo fe ojo fe ojo fe le wa nse bi eni pe e fe so ra yin di pressure group lele iwe n lori ah olagbara die o

0: So edako gbogbo eyin te lomo ni Federal Technical College tabi te je alagbato be ba mo won eni won o pe mi o number mi ni 08032954191 08032954191 eni won o pe mi ka jo joko ka jo so asoye awon yen din pe mi lapa bi o ha sa yebe wo ni laarin seju kan e ja yebe wo o bi tan lo jina o bi an lo jina ni be ke da mi du o e ma da mi hello
1: hello
0: hello sir
1: ya ke ye mi ko ni baje fun yin
0: oruko yin bo le ti pe wa ni papa papa
1: ro cheri conversion ni di ai wa la rara ti e ba se pe eyan ba fe se mogo mogo governing council ile ko ye tabi management ni se conversion wa de kanade ni won se mo ba ti discuss ni management or ni council meeting si decision won na ni pe awon yi won ti ye gbogbo so certificate o provide o ti ye won ti wo won ti ri pe ki se mago mago won o si gbeyin lo wo ni ile eko to ti jade o tan o de kowe si you have been ati o ti gba acceleration oju ba yen lo omi re mbaka oju ba nlo
0: gino wa de ti e tun gba 75 lowo won so wo je fe fi lo le iwe won ni won gba lo won
1: e be mo pe gba wo na ni gba ti won gba won wole nibe yen ai be mo pe dan wo no se mo won ti let me tell you awon ti be ni joba nbi ti ba education je papata let us face the reality on ground what if education je so ba ni won se ma ma wo

0: Hello.
1: Akojumo
0: sir.
1: I'm Bale Aziz, that's the only American.
0: Eshion sir.
1: A case of fascination. Concerning the old by we. Also, a thing about our fair marriage. Because so you want to challenge you, you know, really?
0: Hello.
2: Hello.
0: Ako Ojumo.
2: Ojumo ni ya ma paye ku lato ni adi ni a se dupe pa ku wole laro.
0: Oluwa seun.
2: Olorun ni jo baje o.
0: Amina.
2: Ati oko ati aya ajomo ni aki sara na ni. Ninu n te so ni isin ni ti ri eko ko nbe. Ire nikan mo so ko ejomo n bo sa.
0: Ah.
2: Olorun ki e si se pa ajomo kekere. Emi o tọrọ ka ejomo n bo sa. Wo idun fi ni comment ti baba na. N baba gbo nje kale. Ah ni ti se to. Se ba wa ri pe boye yin ti wa jeun o ti e ma emi ti e ma like nje aje pa. Ko kwa ti awo jo jeun pa ko ni won ba gba ti oko ba ti wa lara nji. Awon kan yi na o tun ma n leyan kun ni alaafia ni. And then ti o be ojo ri ba si won fa lo die die. Ti awon kan iba n wa memory o mo settle dada. Alaafia di yo si to ma leku. Olorun ran gbogbo wa ni owo. Eyin te si si wa leti na Olorun ni pin yin pa o.
0: Amen.
2: Ajo awo gba.
0: E seun adupe sa. Adupe ma se.
2: E ku eto.
0: Eto ni.
2: La gbe duro ni baje
0: o. Ami o. Ami. Ami. E seun.
3: Tokotaya.
0: Hello.
4: Yo, e karo.
0: Akoju mama.
4: E ku eto.
0: Eto ni.
4: Mo te sa lati mi o si.
0: E seun ma.
4: O di ni ku so. Olorun mo wo na mo ma so.
0: Mhm.
4: Iwe mu ba won kan pa ni na. Toko ba tin jade lo mo nbo o. Ni dagbere. Iyawo na ba tin jade lo yo lo ko dagbere fun won na dagbere.
0: Ah.
4: Do ba ni wo lo aye won. E ku do ri ni so.
0: Mhm.
4: Bo me du wa ta pa.
0: E se won dupe mo. E se mo. Eto ti wonu ito e ma binu e ko ba se ma se ni kon ni lage lona a fe polowo oja a fe doki lo nbe to ba tun tin di ago mefa koja a tu pada sori eto owo lawo e seun ti e gbo wa.

o le se lele bi ba ti gbadua si ororo re tan obi o le fi si ibikan o le ko si ibikan o le fa si ibikan o le koko lo we to ba we tan ko fi kura abi ko fi kura loju ese o de si le we leyin re ko si kankan to buru be tori wi pe ki sororo to foju ri ye lo fe sise sugba ase fe dide latara re ni be li sa so imejeji na le le se sugba mo fi idi e mule nu bibeli ko le mo wi pe oluwa lo ran bi oluwa o dede gbe david fura re dide o ti mo so ni ye oluwa fura re lo se leyin o fe fi awon kankan yi ninu bibeli ti ma fi fi idi oro bi mule ninu we samu ori kokan di ni adorun psalm 89 verse 20 egbo on to so oni emi ti ri dafidi iranse mi ororo mi mimo ni mo tasi ni ori malia bahadalia gahana so ororo la fi mu dafidi ya soto nipa ifami ororo yan ni dafidi fi tayoju awon ara ile lo nigba ti won fe yan dafidi gege bi oba won ba opolopo awon eniyan nbe eliabu wa nbe yen ni akobi babe sugbon nigba ti dafidi de lati nu iju to ti lo da eran on ta fi mu ya soto oni ororo oluwa lo ran mi and that is why ti mo fi ni gbogbo eni to ba gbo mi ninu ile laaro yi oni mo be iwo na wa ororo ko fi si owo e enikan ni iru ororo wo eni ororo to ba je wo bi mo kan fe fi sami ni bibeli so pe o da ororo le mi ni ori ago mi kun akuwo sile e kiyesi o ki gbe yan dide esa ti o ba yan eniyan ko de ni yan eniyan pelu owo lasan yo yan eniyan pelu ororo ni e kiyesi sa so gbogbo eyin ti e gbo mi ni aro yi this is prophetic eleyi o kun fun isewoli esa oluwa lohun fe gbe odide oni ohun fe yan o yato si awa ara ile gba mi gbo sa o lohun fe fa odide ohun fe mu otayo ju awa egbe re lo ibi ti mo lo lele gbogbo eyin ti e ba ni ori ofe laaro yi ti e le fi ororo si owo yi eyin ni mo fe ka jo sele aso tele meje ni eni to ran mi so pe ki fi gbadua fun eyin omo Olorun ni aro yi igba meje ni ma so tele tori wi pe meje ni number se pe 7 is the number of perfection e kiyesi gbogbo eyin ti e ba ni ororo ye ni owo ni ma kan ma so tele ma ma so aso tele yi si inu aye yi akoko leleyi obi gẹgẹ bi bibeli yẹn ti so ninu iwe psalm ori keta ese keta pe oluwa iwo ni asa mi ogo mi iwo ni olugbe ori mi soke you are the lifter of my head egbo oro ase akoko to ba le fi ororo si atelewo re mejeji iwo ni oluwa ran mi si okay to ba ti e wa mo to le se boya ko si ororo ni owo re o si gbagbo ninu ise iranse wa te owo re nibi to wa o ma ni ipa o ma ni nti oluwa fe to fi so pe e so fun awon eniyan yi ki won fi ororo si owo won mo so aso tele akoko si aye gbogbo eni to gbagbo bo oro oluwa lenu mi bi o ti jade laaro yi bi o ti jade lo laaro yi bi o ti jade lo laaro yi ase igbedide eyi ti o kan aye re ri dabe kwa dabe kadalash ase igbedide eyi ti o kan ise re ri ase igbedide eyi ti o kan aye re ri mo do ninu ase oluwa mo so tele ase yen kan o bayi aso tele le keji lele bibeli so pe won wo ibole si mo won oju ko si ti won aso tele re gbogbo eyin to je wi pe e nilo ifowo kan to yato ke mo ba bayi ti ju pade de waju awon eniyan mo so aso tele owo oju rere na be kwa badeli abahadash

0: mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu gbogbo eyan omo olodun te wa Jesus City e dide nle gbogbo eyan omo olodun te nbo Jesus City e dide nle gbogbo eyan omo olodun te wa ni leloko ile to ti mo o oni tun loju anu mi any 77 to ba ti bo si oju anu abami ni awa ki bi se awewa e dide nle mo mi ati dadi e mo bo ni bi pepe ojo meta kan be ninu ose ti a ki bi se awewa enikan ni bi ojo wo ojo sunday bibeli ni lati ojo isimi lati yasi mimo elekeji ni ojo wednesday bi eleyi ti awon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo ojo ti e bo mo fi agbekale bibeli jo di mimo pe oni lojo anu han ojo jimo ni ojo eleketa gbogbo eyan omo olohun pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gbagiti tun ni ilu ibadan but loni bayi mo ti wa jesus city gbogbo wa wa enikan ni bi bawo bi n ba ti ku onu studio yi an lo bere 77 power service ni e oni je ojo to le ojo to ni apere ojo ti olohun yo sanu fun awon eni ti o sanu fun adua meta ni olohun ki ko ni wo ojo ni gbogbo eyan omo olohun so le sare je ajogba ni bikibi to ba wa so le dupe adu ope olohun ki fi se awewa oni eyin mi nigba ti e ba yin mi ma je ki isunkun ile ko jade fun yin gbogbo eyin te ngbo mi Jesus City so le yin kan gbowo soke mo ko yin kan mo juwo si tori ti n ba ni oko yin oni mo gba mo pe Jesu Oluwa wa wa dide nibi to ba wa kan rin lo si waju rin lo seyin ko mo juwo si gbogbo eyin te wa nle kan dide rin lo waju ko rin lo seyin ko ni baba mo dupe temi e wo oni lawe wa pe meje orin ayo la o ma ko engineer Jesu Olugba la jagun molu orin ayo la o ma ko ija dopin
1: hallelujah.

0: en sunkun ni mama omo e ma sunkun ni omo na ma sunkun kini npa yin lekun mama
1: mo ro mu gbogbo bi mo se suforo lori emi
0: ki lo po e omo
2: Bashit ni sir
0: Bashit ko wa si o lati bi odun kan se
2: be ni sir be ni sir
0: eje n bere lo mama elo won wa gba lo yin bi
1: ah won gba kankan lowo mi o
0: won ni esu eran mo lorun
1: won so kankan fun mi ri ni gan akan be la joko si awon ta jojo kun gba e ton ba ri mi ba ye kan ran ti jo yen ti mo sun kun ibi ti mo joko si ni bi be yen
0: o kan lo bi nita
1: tele leyin
0: tan mama yin ta nje apo ni in to ja won yan mo wa niyan gba won ba tun gbe ri yin na ni isin ba ni won mo wa won wa in ti nja won yan mo sare wa ni in loju oda bi ogun mama ni ile ti mo nko lo mo gbe ta se iwo leyin na ti wa ah e wa won ara church won ni wo se si mo pe loju awon kan be na atun ko won na ni nkan be sele ni isin e ti mo nte to wo boy opo yin o mo pe nlo loyun nu
3: nice gbogbo le ewo testimony mi asi mo pa mi lekun eyan ti pon eran esun si tun ma so fun pe ogun won se nbe yen nibi won ti lo so ogun pe ko mo le bo yin tun wa so bi won o ti ni gba ko bo oye lo mura mummy e lo mura daddy gbogbo eyan omo olodun te ti san re majemu yin emi oluwa ni ka tun san le kan si eyin te fe sese san ti yin eyin na san loni bayi e san ta won mo yin na ore majemu bere lati 2000 iwo na ba wa support ise yin ye account number church ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank Biyan ba wole elu eleyi 1966 36 38 73 Access Bank niye Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade ewo ago mejo ni si won bere lati wo road e wo moto to nlo si ikire ele be sokale ni yana ko tabi ke wa wo ni wema eni Jesus ti le ti be sokale gbogbo yin te nbo lati Ekiti e nbo lati Abuja te ba ti koja ikire die te ba ti de yana ko e sokale e ti de Jesus ti ni e ago mejo pepe yo pon mo laaro yi ati ngbadua lata awon yen wule ti wa Jesus ti lata na babi baba mi ologun ajobo lo won bi owo so le foke ni igba mesan ko ki gbe pe ma ra anu gba loni awon to ba ra anu nikan ni mo ni testimony gbogbo eyan omo olodun ti won bi loni da oye mo bo gbogbo omo olodun ti won bi e wa kunle je ngbadua eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re happy birthday to birthday celebrant happy wedding anniversary mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 08 0 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin God bless you
4: la gelu fm jagaba gbogbo retio ma

0: lagi lui babani. Oke kajo keni lulu ya dembi. 96.7 sani. Osani fi kwesi titi wao. Esi tembo wa. Kali mandei apolori omo salami. Lagilu FM 96.7 felele lawa tati mpase bioba.
1: Alagba wi gbogbo agbaye ipa to bori ipa Olorun ane ni ati ola aiku ti o le ku lai lai ada ogo pada fun Oluwa gba ope
2: wa amen
1: gba ope wa
2: amen
1: gba ope wa
2: amen
1: gba ope wa
2: amen
1: gba ope wa
2: amen
1: enikan de ngbo mi lakoko ya ko dani na kabala
2: mo
1: ni ofogo akoba bu fun bayi ni mo so pelu ase gbogbo to jo mogun akoba loni emi mo bawo
2: amen
1: ayakata ni na kabala akoba ni le lode lona oluwa ba ogun ye
2: mi
1: na ri akata ni na kabala obirin kan won oyun ti ye ko bi
2: ohun
1: so gbo lohun gbo so gba ipe yi
2: gbo
1: mo so jade nkan to ma lo se gbo mi o kan lo bu omi sinu cup kan Ben Musofu, then Lokan, Psalm 91,
2: hey.
1: Koloska Psalm 91,
2: yes,
1: Kwelu Psalm 19,
2: yes,
1: Toba Tikata, Toba Lampa ni ati kwimi, Magba Dua Fwen, Toba Lampa ni ati kwimi, Beri Olorin pi Adilori Atamadasi, Kwe Ofe Bimanyen, Bayi ni Musofu, Oruko Jesu, Lo Bimanyen,
2: Amen.
1: Efrata, katani la kaba ya. Mosoro, taari ya katana. Kuya lo bioma ya. Kamwe yagba to de. Mwane ambi omumpine beru ati shabi ya mwane. Kuya lo shabi ya. In the name of Jesus. Mba miso luri ene
2: kaba.
1: Ma ko ri da bi eti bi diwo lo
2: ba
1: gbogbo n to jo ma eti
2: e
1: gbogbo n to jo ma idiwo mo ba wi in the name of Jesus
2: amen
1: ma ko n sare ko me lo loyin bo so owo kan se idaduro mo gbodua gbogbo owo to ma da ire duro
2: yen
1: owo ti ma da ona eni owo yen gbe loju iran lowo alaile ni
2: yen
1: ni bi te focus yen ati bi ta focus yen o ya ko dide wa
2: amen
1: ogun yi ma se
2: amen
1: idiwo yi ma ta
2: amen
1: alaka to ni na ka won to so lori enikan ogun alakala
2: alakala
1: mo gbodua alaibiran biyen ko ni se
2: amen
1: alaibiran biyen o de pare
2: amen
1: alaibiran biyen o de pare
2: amen
1: ona to ti din yen o de laba
2: amen
1: isegun to da din
2: yen
1: o de je pe
2: amen
1: in the mighty name of Jesus enikan ni ta lo soro
2: yes sir
1: oruko mi ni woli hi
2: Oh, yes, sir.
1: Ajilori Atamatase. Chile Shanshe Christ Atilari Crusaders. CAC Atamatase.
2: Yes, sir.
1: Cholomba Agbe Ibujoko Agbara Anure.
2: Yes, sir.
1: Kale. Yaka Bari
2: Anure.
1: Si Oluwo Lona Toge Tebeda. Tugu Yankwe Ni Ibujo Agbara Anure. Moso. Agbara Ti Olorun Finji Olorun.
2: Yes, sir.
1: Oyako Bale.
2: Amen.
1: Ibe Yenge Bi Eru Jeje.
2: Eru Jeje.
1: Ibe Moso Fon. Ibi ti adayato ni ibi ase ni ibi ase ni ibi ti ase ti ran
2: ni
1: mo ti so ibi ta eyan de tan lere ibi ti olorun ti ma nu omi jorun laani oru kan moju ni sibi ara lomi ti ani gbagbo a sere wa ta kan sere wa ala na se be ni si amo mo gbodua emi ti mu ke eyan waste akoko emi afo ijo ori eni sofo emi ye gbe papa
2: amen
1: e de ma domine ra in the mighty name of Jesus o ma lagbara leni
2: ojo
1: Wednesday ni ba mi te
2: so
1: gbogbo awon eyan
2: so
1: ibi tan bo under sabo bridge
2: yes
1: iyen ni sagam
2: yes
1: ni sagam under sabo bridge ni ijoku community o ijoku community o ma ni agbara in preparation for ten gbogbo eni ba lanfani
2: yes sir
1: akoko re iyanu ma sele
2: amen
1: ade ma ni eri
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: ah e je ka lo yin baba tun be leyin wa
2: logo
1: ipa to bori ipa agbara to bori agbara ase to bori ase wa kan gbe owo re soke wa kan ki ogogogo o ya o
3: Kọlu gbogbo igba Oba to ni ase Ipa ati agbara Israeli eni ta ri sere Iwo lo nje ana o Iwo na lo nje oni o Iwo na tun pe ni ola o Olorun ojo gbogbo Olorun igba gbogbo Aiku aisa ipakoda Imale nla to mo to kuko le mo ra ogori foruko omo re Gbogbo bi to ti gbo mi ni akoko yi Aro lo wa ni bi to wa Asale ni tabi osan Mo so jade ire oju ojo ko de ba wa Omo ire kan ta ba so nipa ire oju ojo ni ire to de ni akoko ire ti ko gba idaduro ire to je gba ti onilo re lode e wo sir ire oju ojo oni ire to je wi pe o munu eyan dun sugbon lopolopo gba ire oju ojo elomi ki mo ye ana wo 90 years eh mama sera wo 90 years ana di ogbologbo ojo ko na to romo bi ki soju ojo ni amo awon to romo bi lasiko ton fe bimo eni to roko lasiko to wu lati loko eni to rise lati ni lasiko to wu lati rise eni bi sai loyibo bo si fun lasiko to fe lo iloyibo eni to kole lasiko to ye ko kole awon na pe ni oju ojo oluwa wa ni ki fi gbadua fun eni to le se ami lakoko yi mi o ma koko to wa boya nibi to wa ganjo oru ni ongo lati loyibo ni boya idaji lo bo si lodo re boya asale ni nibi to wa bayi ni mo so ire oju ojo o ma de ba wa
4: amen
3: ire oju ojo a ma riba
4: amen
3: lori oro aye a ma riba
4: amen
3: lori oro omo a ma riba
4: amen
3: lori ilakaka a ma riba
4: amen
3: because ti ire oju ojo o ba de ba yen yo sesin eyin o kabuku eyin o se eleya iwe first Samuel tan gbo nipa shilo ohun ti araye se mu oro shilo lokukudu oro obirin kan ni won ma pe ni anna sari na jo obirin yen o ti pa to ti ye ko ti bimo to di pe ko romo bi nigba ti o romo bi won lo fe obirin mi tele leyin obirin yen de ni o wa bi omo meje e wo odun ti obirin yen ti wa nbe to bere omo kini omo keje omo keta to fi jo meje gbogbo eyan mo wi pe eyin o le bi mo meje lodun kan boya o le bi meje la odun meta sha bet e wa ka ba yen to tin bibo ṣugbọn obirin yi ko mo ri omo ti e bi o bi che ni ma so pe ko kalara ni bi ma so pe ko ni akakun ni bi ma so wi pe ko ti e mura soro aye e ni e kankan sele daddy ati mommy ibi ti mo n lo re o ni ojo kan o sesin o sesin esin yen lojo mo wi pe o da keyan ri oju ojo gba oni wi pe iyawo ta fetele to ni omo meje iyen wa fi omo bu ojo e lo dide o ma n lo shilo lododun o nje lo lo nje nbe o ma lo chilo lododun e lo kasata wa yen o lo ma nja le ipe onje ni ododun lo nlo oko lo lo nja fun ododun to lo chilo o nja pe mi ni mo loko iyale lo lo nja fun emi sha ni iyale re o lo chilo lododun onje lo lo nja ipin melo lo bo si mi lowo ipin melo ni o bo si mi lowo o de fi waste e moye odun ṣugbọn lojo ti iye re si lojo ti won fi sese eleya gbangba lojo ti edun okan buruku ba ojo lo wi pe wi wa si shilo ki se pe ka wa bo re sere ohun ta ba ba wa la fojo ko ojo yen lo gbodo a ninu we first samuel ojo yen lo wa so fọlọ pe fun mi lomo to ba fun mi lomo e ma ti da pada ojo yen lo bo lorun shilo pade enikan gbo mi wa bo lorun atamata pade ma je kin se ojo saturday on the 10th ojo kewa ninu osu kewa shilo ti wa ni budu agbara ni o ben mo so gbogbo bi to tin gbo mi jade jake jadu agbaye shilo ti wa ni budu agbara ibi te eyan ti le gbadua ni aarin kojo meje to pe to de ma ra mi ibi te eyan ti le gbo adua laarin oru mojumo to de ma la mi ni ibi te eyan ti le lo gbadua koju to mo ti o ti rowo olorun ibudu agbara anu oluwo ibe ni won pe be wo bi mommy ati daddy mo ri eyan to wa lati ile ife for 4 years ago agbe erin yen 4 years o ti lo ni meriye agbe erin yen gbe ta we yan gbo erin yen ki lo sele o wa o lohun ise meta lo nko to de mo aluminium lo ko nbere aye nigba ti ori sese to nlo site awon to gberi yen be mo ti ni kan wa won ti ba mi ni now awon to gbo erin yen gbe yen won di bokun ese so yan ajo e o lohun to wa bo sibe o ma nlo site won wa ba won to nse ties tailors o tun ba won sise ti bi to fi di pe o tun expert now ise yen o tun se lo oko tun dabi o tun jo awon oni pop o wa je ise meta lo mo duju duju e gbo oro okunrin yen o wa ni pe gejo bo se so oku sare won ati olorun o ni pe lojo to hun ti kose ekine keje keta ohun o gba se 50,000
4: yesu
3: o lohun o gbari o ni awon egbe ohun lo ma so blet ise fo awon oga ise awon mate e nigba ton ba gba ise won wa mu bi lebira won wa yo owo fun eni kan sami esin re tan mo ni ko sami o ase de ngun mi ba like ata ni na e ka to le akasa olorin pe awon woli mo so jade si aye gbogbo e to le sami iwo yin ati emi ogun ka ma seru labe egbe ni isiru labe egbe ni pe ise to mo ko ma ri gba keni ti o mo to iwa temi ma ri gba kan wa ma pe wa ni le bira wa sise ibanuje okan ni loni okin de si e gbo mi owo agbara kan ni gbe eyan a ma so eru di oba o ni o gbe awon talaka dide ni sam o lo
1: joko pẹlu awon alade eniyan re olorun ni gbe eyan dide mo so jaje ya kaka boya ki o gbe eni to gbo olorun gbo wo ya lo gba igbe dide lade ni o ni se joni mama lati si wa ma sise a ni sise mo a duro bi ori a o ni se iru o ma leke sha in the name of Jesus arakun ye soro e oni nigba to ya
4: yes sir
1: Owa ko si eleto ba sha ti yo kan ma mu nkin. O ni kan lo wa ma fun ni ise dada. O lawon wa wa ni site lojo yen. O ni eni to ni ise to ni site to ni eleto ko lo wa wa. O wa ki awon ori ko mu ra si ise lo ni. A wa pe ah somo ise lo ni o n somo so ga ise lo hun. Sugbon o feran ko ma moju to ise. O kan so to bi pe ko le ja se jiji esile fun ko. O ni bi arakunrin keji to fun ni ise bo se binu niyan. Lo ni a ki lo se so be pe o ga ise lo e to to hun ohun tan ti mo bi omo ise o ni be. Ha so lo ti ya o tun ni fun ise mo o wa de block awon yen won ni ma fun ise bi mo se n soro awon to ba jo omo ile fe kan se won ti me ti mo
4: yes sir
1: na ibi ti mo lo ri ayan fe o nkan kan wa sele won wa block e ko wa ri se mo
4: yes sir
1: nigba ti a wa fe se program odun kerin ni ten ki lo sele o wa gbo nipa program yen o wa fe wa ko sowo lowo e tori ko ri se se mo omo se ore mi so pe ore o mi so pa n ton jo ko se ko eni to n je senior fun nigba to n ko se aluminium gba aye aluminium eni ti o n je senior fun omo se ti omo se niyan ko ni se o wa fe ra nkan ni badan o fe wa ra nkan ni badan ni ogun pa o lo wa so fe pe ko ma wori ohun lo si badan koko wa ko n bara ki yan mo wo oko wa ko ma da ilamu toro fe wa fun adua ni budu agbara eyi lo mu ko gbo owo oko ko gbo gbe ko wa bara bo o de budu agbara oro ti mo so e mo se so awon eyan ti ma run mo won ti testimony yen o lo wa de adura wa nlo o ni won pe ore eni ti o ni ko bo lowo o le mi nu kan sa jade ko so wo re le o ni to ba so pe le ani lo na owo yen o lo n de bo be o na owo lo ki so to po biya bi bo 50,000 gba yen tabi ko ma to be o lo wa na owo yen ti owo mo ki lo n di ohun ah enikan mi o meri o ami ni ko so se ri awon igbese ma wa ti eniyan ma gbe to je pe olorun lo wa ni die ewe ko le bo lara igi ki olorun ma mo si oh my god enikan den gbo mi igbese ti wa temi ma gbe so fi runa abayo oluwa tari wa si de olorun ma n de yan sinu yanu olorun ba setan lo ba dojumo lo se awo ko 200 lo ku sowo lati boya 50 kini 1000 oni bo n se bo sona ni o wa jade si oluwo junction o wa wa moto sole oni bo se ri moto ton pe fe niyan ni ko wole lo wa ni 1000 ni o olo wa wole tan lo npa ile ko kon pa ile ko wa fe se kata pe jo olori buruka ida lohun oni yan wa ni kini tun ya kini ko ba sha like pe bo so ga ise oni ise ni kon pa ko ni lawon lo o ba narrate gbogbo irin ajo ati pe owo lowo lohun ti e na gan ni o ti ta awon irin ise awon opolopo je wo awon egbe lo ba so gbogbo irin ajo o le ni eden drive lo oni won koja o roundabout OUI ka won lo swaju ba oni be ni e se gbe o ya lowo right papa o le jiun bi oju ti mo oni bo se duro ni bi waju le kan ni o lo ni o ya ko calculate oye owo to le gba to ba tai gbogbo ile o lo o ko ma ti ra kale o ṣugbọn owo ṣe ti e o ya gbogbo aluminium windows o casement yen gbogbo pop be ko calculate e o lo ba ni o da je ko ka o bo se calculate kan o ni lojo tun ti dele aye o o lo hun o gba 100,000 indiri
4: kabiyesi
1: o pe fun kele kele o lojo e lo gba 1 million
4: kabiyesi ni mo
1: nitori olorun lo wa ni enikan case ejo ti e mi o mo ti e boya lori omo boya lori aye re oluwa ni kin

0: man ibo to ba ti ni gbagbo loruko Jesu o ya gbe iwoso bai tun sire a se ti nu be Jesu Oluwa
1: ah iwo gana le ri kan bai o mo fe gbe ri ti e bai mo fe gbe ri ti e bai amo ki to ma fu eni number to fi ma so eri eni yo gbogbo eniyan oni majamu so pe o fa silekun aya luore fun awon eniyan meje kan leni aya luore ti won ba pade ri ni aya luore ti o sele ri ni aya lu iyanu to gojo oye eniyan lo mura leni gbogbo eyan oluwa so pe awon meje yen awon to tin sori atawon to tun fe sori eni ni oluwa ni eni meje akoko to ba koko fi ore irubo ranse leni o iwe ijo an lori karun oni wa ti angeli ba digba si romi oni eni to ba koko bo sinu re arun karun to wu ko ma je yode kuro nbe oni to ba ka meje wa tu meje ka egbo sa eni meje akoko to ba koko fi ore irubo ranse oluwa ni o fe se nkan ajalu iyanu ojiji kan ajalu ore nla kan iyanu ti o se fenu royin tan kan to ni agbara fun awon meje akoko yen ni gbogbo eyan lo ba rubo leni ṣugbọn awọn meji akọkọ yẹn majẹ mu kan ti duro lori ọrọ wọn oh my god ẹgbọ ilẹkun ore si lo bo se nda si ba ona si ko
2: amen
1: ogun re se
2: amen
1: o ro na
2: amen
1: ẹgbọn to ma sele
3: ẹgbọn
1: ko tun di ago meta lo si leni wa ni ibapade ibapade iyanu la ilẹkun to ti kan ti patipẹ ti o se bi ọlọrun se nbe ti emi re ọlọrun awọn woli oba to le soro ko ta si to je ku do se ni wa ba ọlọrun pade leni ilẹkun ire to ti ma sisa ilẹkun to kan ma sisa wa de ba iyanu pa en so eni aka number to ma lo ko sile bayi you be ni o oh my god you be ni o oluwa de ba mi soro pa awon ma ranu leni o ko ro mi sile you be ni o 10 24 olukọ to mari be Christ artillery atamata si UBA ni o Christ artillery atamata si lo mari be o da gboda da leko si UBA 10 24 77 50 80 Christ artillery atamata si ona re la ogushe ah lo mura dada gbogbo iwo to ngbo mi ijokun community hall to wa ni sabo under bridge sabo ni sagamu lo ngbo sheri gbogbo eyin eniyan te wa ni mowe bako e lo mura mo ti so leka gbogbo eyin eyan te wa ni korodu gbogbo te wa logijo gbogbo le wa ni odogia gbogbo te wa ni ketu ojota eyin te wa ni ogere gbogbo te wa ni ode gbogbo yin papata te wa ni sagam mowe bako e parapo o ma ni agbara laaro e aro e ma ni agbara aro e ma ni agbara aro ma ni agbara edide under sabo bridge ke ja wa gbadu nbe ni ma se cancel gbogbo awon eyan to ba tete ni o pe ju ti debi ago mesala to da won to born traveling den ko le gba number e wa le raye ri ni olorun fe dan kan o won ni ko gbagbo o olorun se better mi nbe e yo mo pe gbogbo ojo monday patapata e ma wa ni 33 bus stop abi 33 bus stop ni his glory of his glory of ebe na tamata si wa ni area alishiba yen ni sango ni o ba ti wo ko to nlo sona abekuta lati bi to ba ti bo kan ni ko je si 33 bus ni adu abagba e won de ko gbo ojo tuesday bi ta na na e lagbara gan ni ni sabi o ni agbara ni ni sabi ni la fe wa e won ni agbara e na ti gbo eri to gbo ojo tuesday la wa ni la fe wa ni ni sabi to de je gbo wednesday bi eleyan e na la wa ni joko community o ah o ni agbara ma tun fe nu ba o o ni pe gbogbo eyan e ja ma mura fun tete o ma ni agbara in the name of Jesus won bo any kan fe gba ka number ele kan si o ya ko UBA
2: UBA
1: UBA
2: UBA
1: 10 24 77 50 80 brother lekan si UBA
2: ni
1: o toro ni majamu so fun mi o ni lekun anu fe sile ni ilekun lo fe sile ni gbogbo iwo to san ore yi jo mo fe ko pe mi laarin wakati merin pe olorun ti se to ba gbagbo o ti di dandan olorun ma se on lowo
2: na
1: bi olorun se better mi e ti e don olorun gbagbo pe ko ni jegun bi olorun se better mi e UBA account yan ni 10 24
3: WhatsApp number me now, yes, 070-0035-33-14-17. Call number me now, not to WhatsApp number. 070-0035-33-14-17.
4: Ogwayo ni mo wa.
3: Amen.
4: Ide oni de wa.
3: Amen.
4: Owo ikanya ma kaku.
3: Amen.
4: In the mighty name of Jesus. Hello mura o. Bi showru yen ma ni agbara.
3: Ten. Be ni o.
4: Ago mewa lojo kewa. Ninu osu kewa. Ekan lodun
3: ni.
4: Eri de ma ntele. Egan te tin gbo eri. O ma ni agbara je. Ojo Saturday yin
3: ni.
4: Ifa Thursday la yen tin de kale.
3: Be
4: tojo Saturday ni. Ti je mi mu de ma di roro.
3: O
4: gba won to ba wa. Ade tu fon lo mi budu agbara. O fe la ma fon lo mi budu yen. Eri eni mo kan fe gbo. Iyan lo ma sele. In the name of Jesus.
3: Amen.
4: Facebook account mi ati YouTube account TikTok at Instagram gbogbo ajilore
3: atamata
4: se prayer life lo follow mi ko like bayi ajilore atamata se prayer life bo se follow irebere se follow e ori anuba iyanu ma sele anfani kilo je fi an ko jere aye ko so ni lo ha ni sojo bo olohun awu de ni se gbogbo lo Jesu loluwa
5: amen sase o o se bebe
6: olorun atamata se o alagbara
7: Lagiliwa FM 96.7
8: Eku asunji o ago mefa ti lu gerege lati kan ni lagilu FM oke gajoke ile funfun balao felele ni lu Ibadan akojopo royin agbaye lamoto yin wa lafejumo oni temi tayo oye ladun loni royin saaju egbo koko to wa ninu iroyin na ijoba apapo le wa Nigeria ti san ajele owo ifeyinti awon ose bi odun 17 bayi pẹlu otale le degberin di meji bilionu naira ile ise mogun oju omi le wa Nigeria ati awon olopa ti bere sise awari awon eyan to lugbadi isele oko furufu ile to jalule bakana lowo ti te omo le gesi kan ni ibamu pelu po lowo ninu igbise igbesumami ilu maka ilere daraya NBA kan to korenje Wembanyama ona ni o ti gbaradi pelu iko rugby ti le France egboro ina lekun rere ijoba apapo le wa Nigeria ti san gbogbo ajele owo ifeyinti awon osise bere lati bi odun 2007 pelu apapo owo kan ti won ya soto ti se otale ni 1.2 billion naira le ti won pe awon osise ti won ja anfani owo ifeyinti ohun ona ni won je bi otale ni 1,000 o le die ni ti buturu le wa Nigeria aseori ise ohun o ni adari agba fun ajo to nre si owo ifeyinti awon osise ni Nigeria abileko omolola oloraran fita lasiko ele to soro lori awon gurugburu meje ati aya mefa eti ijoba Tinubu ti se papa julo lati mu ki iderun ku ba awon ose feyinti ni Nigeria o soro edi mo nigbati o n ba won ni royin soro awon to je adari ni ile ise kokan ati awon ikan lawujo nibe oni oluworaran ti dunumo wipe sisan ajele owo feyinti awon ose ti won ti feyinti ohun ohun lo ti mu ki opin o de ba irora eleyi ti o ba opolopo to ti feyinti sugbon ti won ro feyinti won gba lojo pipe ile ise omogun ori omi le wa Nigeria ati ile ise olopa oju omi bakan na ni won ti bere si ma se awari awon eyan ti won wa ninu oko ofurufu eleyi to rede jalule ni igbokoda ti se ijoba abile Ilaje ni ipinle Ondo igbese lo tele bi oko ofurufu ile ise olopa oju ofurufu le wa Nigeria to ko eyan bi 25 inu e ti ati ri awon arin ajo to je ogun ati awon osise to je ti ile ise ohun marun ototo le ti o jalule ni igbokoda le ti won si nfide oro mule pe ni to si ibuba ile ise omogun oju omi ile wa Nigeria tun be ni igbokoda in lo ti jalule ni nkan bi ago mesan laaro lojo aje nigbati won ba won oniroyin soro lori oko fufu to jalule na commissioner olopa Felix Ohagu o fi aidun okan re han lori isele to sele ohun to pe ko seni keni eleyi ti o ye nibi oko fufu to jalule na be lo fi kun wi pe awon osise ile ise omogun oju omi ile wa Nigeria sise pelu ile ise omogun oju omi ile wa Nigeria tawon yan labele lati sawari awon eyan to lugbadi isele na sugbon to je pe awon eyan to gan ni isele na safomo wi pe ko si eni keni to ye nibi oko fufu to jalule na ewe ajo eleto odibo Nigeria INEC ti safomo pe awon ti se ifilole kakan eleyi ti yo ma se ayewo si imo atowoda ta mo si artificial intelligence pelu mi ma se ayewo si gbogbo ohun ti awon ba n gbe ta lasiko eto odibo tabi saaju eto odibo 2027 lati ma fi aye gba sise awon eyan lokan tabi lona lasiko eto odibo to n bo ohun alaga ajo eleto odibo lewa Nigeria INEC ojogbon Joas Amukwitan in lo safomo oro edimo nigbati o n ta awon eyan lolobo lori igbese ti ajo ohun gbe nipa mimura le fun eto odibo to n bo ni 2027 paapa julo lasiko ti won se apero agbaye kan to n ti ipade awon ikan ikan to waye nlu Abuja iyen ni ana in lo ti soro ohun di mimo Amukwitan fidi e mule pe mo se ayewo si awon elo imo atowoda o na ni awon ti gbe wonu ajo ohun bayi lati je ki eto odibo to n bo lona ko lo ni iroworose lai fa aye gba bi ma se awon eyan lona tabi si won lokan lasiko eto odibo na Ibadan lati royin lati kan ni Lagilu FM oke gajoke ile funfun balao felele wayi o e tedi si royin to wa lati ile okiri omo le gesi kan ti se ni odun 22 oni won ti gba mo bayi tori pe won fura si pe o n gbaradi fun igbesumo mi ta pa julo nibi kan ti won lo sumo Ralph Fairford won pe won gba mu nibi kan ti se Westminster nile London lana gege bi ara iwadi ti won se lati mu awon eyan to je obaye je eda ti won je agbesumo mi ti won fopo moyo lawujo won fi di oro mule pe eni lo je eni keje eleyi ti won ti gba mu lori esun kikopa ninu igbesumo mi sugbon to ye pe won ti fi an gende mopin mefa towo ba tele sile won fi kun wi pe opolopo awon eyan o na ni won ti kuku ni agbegbe ti won ti gba arakunrin na mu leyin ti ile ise olopa ti kede pe won fura si oko meta kan to je ti awon igbesumo mi ni buba iko omogun ofufu ti ile ohun enikan to n wa je adare fun mima gbogun ti igbesumo mi iyen Vicky Evans e lo fide oro mule pe iwadi alagbara si n tesiwaju lori isele na ni pari ilu moka elere daraya NBA Victor Wembanyama o na ni won pe oni to n se korea fun ninu ere daraya tun rugby oni isokan ati ajosepo to gumo eleyi ti awon akegbe ohun ti won ni pelu ohun to na si ni pelu won gege bi o se nlu asiko isimi re lati tun ma gbaradi pelu iko owo keji ti le faranse le ta mo si Provence omo orilede France awon eni odun 22 oni won mo wi pe ko ma saipa re lati je ki o tun se daadaa si ninu ere daraya na eleyi to ye pe o ti lo bi ojo merin ototo lati gbaradi ki o le ba tun mu yanyan si iyen lori papa iyen ni Zhaolin Monks ni China lorun 2025 eleyi ti won si fide oro mule pe ko wa pin be o lowo bayi o tun gbaradi pelu iko ti France lati tubo je ki musemuse re ko damuse si lori papa kin to ma lo egbo koko to wa nu royin le kan si ijoba apapo le wa Nigeria ti san ajele owo ifeyinti awon ose bi odun 17 bayi pelu otale le 1.2 billion naira ile ise mogun oju omi le wa Nigeria ati awon olopa ti bere si se awari awon eyan to lugbadi isele oko furufu ile to jalule bakana lowo ti te omo le gesi kan ni ibamu pelu polowo ninu igbise igbesumami ilu maka ilere daraya NBA kan to kore nje Wembanyama ona ni o ti gbaradi pelu iko rugby ti le France iroyin afejumo oni oni ju bae lo lati kan ni Lagilu FM oke gajuke ile funfun balao felele nile Ibadan fokan ojo kan royin to njade lati kan ni e kan si itakun agbaye wa pelu www.lagilufm.com e lori ofe ati tele wa lori ikanni X pelu Lagilu FM 967 be le le feran wa ke tele wa lori Facebook pelu Lagilu FM 96.7 Tunde Olawuwo lolotu royin yi pelu ranlowo ibukun Oluwa Olagunju Temitayo Oyeladun lo tin royin e se te n gbo wa oni o san wa o ire

0: kaabo pada sori eso yin eto wa owuro lawa ni koni lagelu 96.7 fm okay to gajo kilo ege ba se nbabo asoro nipa awon kudie kudie kan ninu igbeyawo to se pe o ma nje ki emi igbeyawo kukuru laarin loko laya kino na won kan hun ani nipa koko ma fe jade kuro ninu le o kan ni Mumba, move sare jade. Be ni iyawo mi wa ti je pe ko te ni dagbere foko pa. E wo mo ti jade o. Awon ko bayen o ma kuru igbeyawo ni. O ma fa igbeyawo seyin ni. Koda ife gan ko ni se daada laarin oko ati iyawo mo pa. Kilo kamikun. O kan ma lase bi biya. Lase boya omo re lo nba soro. Mumba, mo ti jade. Awon kan yi ko de da awon mi o kin kakun ninu gbeyawo pe e mo njade se dadan ni wo mo ti jade o oni mo ti jade o babe mo ti jade o iyalagbaja mo ti jade o ti o de ye ko ri be okunrin mi o mo nkan ti yawo ohun to come sadede to ma change si be na loko mi o mo di ti iyawo re fi change si be na ni yawo mo di toko re fi change si ninu le gbogbo awon kan kekeke ta kin kakun yi o na lo ma nfa bi yawo ba dana lataro to ti jade lataro to lo nbo oko mi ma je ko mi ma jeun oko mi to ko mi ba ti de o ma jeun ki wo oko na wa dele mo ti ba yin se table e wa jeun kan mi ti se ton se mo ni ko se table ni mi ti jeun mo wa okay for now e mo pe inu ma bi awo obirin be ni eyin obirin kan na de je pe o ye ke te mo pe time to ko yin ma de leleyi bayi o ye ka ti dana bayi asiko to ko yin ba de le to ma gbe iye e boya se ma ru amola ni le to ma gbo mi amola kana ti o de ye ko ri be okan mi wo to je pe ko kin jeun ni tarara to ti ko ba si de lere bayi ko ni jeun awon yawo mi je pe ma disa bo sha ma disa po itoko won ni sha we ah to ba de yo jeun be la won ko mi wa ti o de ye ko ri be ninu igbe yawo 0912370867 tabi 0814249 1006 e ba wa da se to hello
1: oh gugu ni dam ile oko ri oni darumo lo
0: ami sa
1: e lo ra yin dale ni e ni gbo mabo
0: ami ami
1: o la ka ile ma so atun se lo ye kun paluku o se elomi ife e ku ewu omo baba wo ni soro lati kan si elomi ife ti o fi fera won gba ba dele yo da bi igba ti e fi egiregire nkan ya da bi igba to mo odo ato mo odo wa lodo ara wo awon esiburuku ti a ma ja le ro kun na kaluku to le eto egbon dagba mi wi ile wa o ni daru ori elomi
0: e se won ajupe se
2: 0912370867
0: Hello.
3: Hello, Akaro.
0: Akojumo sir.
3: Asira kiss.
0: Yes sir.
3: Namidam.
0: Yes sir. Hello.
4: Hello. Ako ojumo.
0: Ojumo ni ma.
4: Mo pe ko.
0: Eto ni.
4: Ele pa na kaye.
0: Ami.
4: O ti ni je bi o to ni so. Te ri awon kon mi baji. O ni bo o go de ni anyhow. Mo mo e mo mo e le pe mo mo e ko ba se bo lewa. O mo lo je bu. Mo ti wa lo yo. Mo ti je ka to. Ni awo obirin edun. O ti le gbaru re ka wo ka ko te wo de wa. Iwo re wo mi ona yo je re. O ni da. O wa ara won ti poju. Ogun ti akato mo kan wa lara ni wa se je ka ra ta oro o ko mi fe de ko ma jenu ne ma awo bi ni ma pa pa ni ma kan wa lara ni ina ni ona ko bi po wa oda o ba be je je mo mo mo ti yo ko se je nuno elomi ni ni pe yo to wa kun je o wa kun je kan ni hmm ano awo ko ina ni ga ra do ti ba ti lo o yan wo mi ni me mo lo ara yo yo ko bi na pa ni mo lo mo wa pe to ri pe je bi olori wa baba wa omo fi le wa je o ku ni e ka to baba ri yan ka we bale je elomi o le wa nu wa mo wa ala na je wa ni pa na je ba o ni ko wa mo kola ile de ta je ta ru o te mo ro yin eyan ko wa e mo si gba wa fun wa wa na je ti ni na nju jo ni ti yo mo da gbere ma si je ni to o mo da ro ara no ni si se ona ona mo na gbe ko re ta o ti le ba ti lo
0: a mo da gbere
5: I'm not going to be able to get a little bit of a o ke wa so ke mo nbo olo ma je ara ida tin kan ba sele nbo won fe wa esi so to ba je ko lo sibi kan je ki yawo e mo pe bi bayi mo nlo iwo to ba je obin ni na ni so fun ko re pe a bi bayi mo nlo so yen lo so pe ife jile ke se pe ka kan ma se bo se wa ninu gbe yawo agbodo mo pe bokunrin se ni yin na lobirin ni yin o le ma so pe se be mi loko re mo le se nkan to hun ni na teyan ba nti ro awon kan won yi gbe yawo o le fe se mule so ki gogo wa ka mu ti wa nbe o ka je ki fe ko jile daada ta ma ma se mi ni akuko gagara emi ni mo le se un to hun mi ko da ninu igbeyawo ati mi ate yin igbeyawo wa o ni daru o ni wa container ari se ari alasa pata ibadan e pe to
0: se won adupe sa 0912370875 hello
6: hello Ekwendo.
0: Yes, ma.
6: Akojumo.
0: Ojumo ni.
6: Edeku. Oruko wa ni Fatima lati Olorun.
0: Yeso ma.
6: Ekwendo. Eku ogbon te mu wa fun wa ni oso.
0: Yeso ma.
6: Yeso.
0: 0912370875. That is 0814491006. Hello.
7: Baliki. Baliki.
0: Yes, sir.
7: Erika, aro eku eto.
0: Akojumo
7: sir. Lagelo ni jona o.
0: Eku
7: ise opolo.
0: Yes, sir.
7: Ogbon ogbon lo gbogbo fi nko ni. A ma gbere du, ka ma gbore du, ka ma gbele kogbon. Radio ki soge. Tonic ti wa laro laro ta ma mu nu ta ba ti gbori
0: ile ni pa yin lori
7: eh ni ami o e ku eto
0: eto ni
7: so oko ati yawo ka je olubadaru funra wa olubadamoran ta ka mo mo se pe sinu mi ni se baba lo bi kan adagbere funra wa o ye ni tumo se pe won le mo mo bi ti won mo wa wa si bi irin ba tun fe yi nibi ta lo gan akun le gbe agun ka tun pe ra pe mo ti fe ku mi mo wa yi mo tun lo bi bayi o olorun ja ri laburu so kun iso ati abo wa na ni e pe to omo jo daddy lati san yu le ibadan
0: isun sa dupe sa
8: hello
0: akoju mo sa
8: e ma akoju ma ja bayi
0: yes sir
8: aku lagelo ni baji o yi di ran ajibola lati rita challenge o di do relax so yen so iba ti oko ba njade ni ti o dagbere fun yawo especially asiko ta ti awo yi asiko awon ajinigbe nkan kan won lo ni je karaida so awon family ma wa da yawo la mo ani agbodo mo bi toko e lo se je mi ka dagbere fun ra wa ki la fe ra wa fun so awon agbalagba bo won ni àwọn àtẹnu àbẹ̀yẹ ní àtàwọn ló máa ń jà wá dẹ̀ tó parí ẹ̀ ká tẹ̀ pé nkankan bẹ́ẹ̀ ńbẹ̀ ká dé kéèyàn lè kúrò ńbẹ̀ẹ́ ká dẹ̀ máa ṣe dáadáa ká máa dágbére fún wa ká dẹ̀ máa finú hanra wa ọlọ́run ní jẹ́ kí ìdílé wa bàjẹ́ bí ẹnìkankan ò ní bàjẹ́ o òye dìrìn àjùmọ̀ láti rí ta challenge. Ekweto. Yes, sir.
0: Hello.
9: Hello, Ekaroma.
0: Akojumo ma.
9: Akojumo.
0: Akojumo.
9: Lagelo ni baje o.
0: Ami.
9: Ekweto, oruko temi ni temi tope lati Olubadan.
0: Eseun ma.
9: Oro ni gbogbo na ti gbo bayi. En to ba fe jade ko ma dagbere. Especially awon okunrin. Mo nbo nbe yin, mo nbo sin, mo nbo ni e ma so ibi bayi mo nlo. Awo obirin na e je ka ma dagbere fopo wa. Papa awon omo mo nbo bi yin ko si nkan to je nbe mo. Ibi bayi ni mo nlo odo ya lagbaja. Mo nlo odo ibi bayi ni mo nlo ibi mo wa. Nkan to nje muyan jade niyan. So aye ti gbege ju pe mo kan jade mo nbo nsin yin lo o. E pe to Olorun a to wa o.
0: Ami.
9: A ni se lasan o.
0: Ami. E se mo dupe. Ha ha soro nipa a n jade lasan. O nje nko. Okunrin mi wa ti o ni. Ki yawo re dana bayi fun. Ko ti se wahala. Okunrin mi ta ba gbo nje fun lare ba bi to ba de o kan ma sna bo mi o ti je file file file o de ma bi awo obirin ninu be la awon obirin mi won ti je pe won ni dana boro foko mo o si mo pa ago bayi na ko e ma de igba to ko e ma de yen gangan lo sese lo gbo mi rice kanu so ye ko ri be 0912370875 hello
10: hello ma
0: Ako ojumo sa.
10: Ati bare ki eran ko akoko ye ni baje.
0: Amen sa.
10: O ko mi ni sa yin da ta nko.
0: E seun sa.
10: Eyan mi ati ti nko.
0: Alafia lawa.
10: Ni baje. Aye ti di oju keji bayi. Ni ko sa ye fun e pe boya ki eran ko mo rin ni ko so be nle. Laarin owe ko n se pe boya toko tiyawo ni kan gege bi a ti se dope se so ni pe awon omo gan ye mo nlo ara e lo sibe ye wa ti gbe na kan gbo an gbo lo tun ni o fun ile alayo na ile tele a ti lo de ibo de ibi te yo ba ti le dagbere o ti labosi nu ni inu ni ana ni mo wa lori awon ayelujara kan so de gbe kan wa paruwo pe eyin don gba ohun omo ohun ohun atore ni won di joba ni ninu ati baba nigba ti won fi ri omo ti ku se mo so to o ba tin se pe omo yen dagbere pe to ibi bayi ni mo nlo o lo je ko wa pe omo mi pe wan bi ya gba ti ni ko mo o bon ton so nbe to ko sa yi yen mo ni to bo je baba ati ya ni se wa mo rin ni o mo je ibi te o ba te bi dagbere to la bus don shame wa ko won je aku ti ya to ti e ni baje
0: amen e se won adupe
11: suru lolo un gogo
0: hello
12: aja sana aka re ma ya wa dada aku se ko to la gele ni baje e se gele jo ni baje o ru ko se ni o ye pada mo na ni paso ayo ni de ni moto lati lu la late ni bi e ko le nko wa ko fa ko wa ka se je oni ati ko da ka ma da gbe e we to se le pe la mo ti won ti won ko ti ti apare pa wa da gbe fu bi o ba won se mo to se le si wo bi ngba ti won se nko o te ta ni lo ni social media na se ni pada ri gbugbe e te o ko da wo bi awo bi o mi o mo pe o wa na o ti won ko ele je ko ta awa ta je bi ka de ni omo ta ti ni baba na ta ba tin gbe biko e je ka ma sai ko da ko ti ore ko ma mo bi ti a ba nlo olorun ma je ara e da ma je ara a ri pe wa mo ti wa wa yen ti ko da nba ni awa ta je ni mo ti baba nlo bi ga ya ju ko ma ko awon kokon le mo ba ko ti ta ma ko so je bi pe lo ma je ara e da wo ni wa bi tre ibi ti a ba gbe opo pa re yen ti ati ni bi ti a ba nlo e ko lo je gbe gbe wa ni se re o
0: aya mede ni mo ti ni lati baba mi alhaji jela ri mo ro wo yin be se won dupe
11: lojo to ko ba roju ni se ni
0: 0912370875 je kin fe ni kon lanfani kan to ma lo le
13: ẹlẹ karọ
0: ako jumọ sa
13: oruko mi ni atunwale fata eke jebu be lato mi adi o se wa lo koyin na lo wa lo mere yeri alo madagbere ota olohun ni o ti okunrin ba lo bi ka e to se lati dagbe bi ni mo lo to bi na ba re lo bi ka e to yin na to ko yen to bi bayi ni mo lo tori opolopo lo mi ti won sirin ni isin ti ka lo mi o dagbere oko won lo ba ni kano ke lo mi dagbere ti se won lo ba ni ojo ni pe asin oko oda for example ni en pe dagbe to lo lo bi kan ni isin ti won ni aze ka se le ndi kan ti o kon so pe lai lai ah lai ni awo lo ban ah ma ile gbo jam be ah ni la bo e je gbo ju e ka ni ko ni ara wa ore lo gbo jam mo lo je ko ri be ore wa ni mo lo ti o ko do ba le ni ko lowo hello ibi to lo so ti je be ah ti de be ta ko jam dan ni ti o te lo ba soro ko ko me na bi ba re pe yes bi o lo mu wa so pelu re ko ji wa lo kunrin se na lo wa lo bene mo gbe je ma mu wa je me je me je opo lo yo ni be ru ti ji le n to ye ti ni o ni da la gba lo la gi no ji
0: so iba lati ma se wole laaro te ni eto ti wo ni te ku mo po ma la je ni wa ni kan ni la gelu bi e je ki ma fanfani ki omo lojo bi ti ni Mrs. Adeagbo omo tayo aduke fun 48th birthday won omo ibadan moja moja fugun kara wo jile ru ilojo ilogun mo lo logbodo keri keri loju ogun awo sokoto kemberi bi ja omo won layeye iya darasimi oko aya won ni ilu oke ogun ni kishi happy birthday long life and prosperity igbodun odun kan e sepodun laye ninu wo ninu ola alafia igbeja aiku to nse bale oro eni fojo eni eni fi dagbere faye gbogbo uk aduke ade ati mi na nsi ma keyin iya ni femi kampalasto lo ni kin tun ma keyin pe happy birthday long life and prosperity igbodun odun kan ni e ko ri oko dele pe lase olohun oba ona la si gbe lenu awon iya won ni baba wa yin e je ka ma dagbore fun ra wa e ma je ka kan je pe eh wo mo si jade o ko da to e je taye ti e se fele yi ibi bayi ni mo nlo iyawo mi o to ba ti kuro nbe tun pe mo si kuro nbe o ibi bayi ni e wo o ti e common sawo obirin atokunrin gan eh gbogbo wa ni gbogbo wa lo common e je ka ma mo ibi ta ba nlo e ma kan ni nibo loko e lo won kan ni awon jade mi o mo bi so lo o kan lawon jade mi e ma je ko ri be to titi ojo mejo ti ja ni bisola balokis loruko mi bisola balaga igbeyawo yin to masha to ngbasha laruge e le pe mi sorry number 0816033 7888 lenko si 0816033 7888 e pe mi so de e ko si bi ko si bi temi o kin lo ko si bi ti a kin lo ta ba ye pe abuja ni o ti ya ta ye pe ilu oke okun na o ti ya o ti ya o ti ya fun wa lagboro olohun mi o ni ri lari banu je pe lase olo oju te fin wo wa koni fo e te fin bo wa koni di pe lase olohun but ti ojo mejo a tun pade layo ati alafia pe lase olohun oba o dabo

fun Olorun ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan mo to ki gbogbo olugbo mi laaro yi o eni gbere tiju o eni je bi o aye oni da yin le bi o o da na eje so eleyi embassy mi ose yi awon to fe ran re lo ma pade o su yi awon to fe ran re lo ma pade bodun se nlo emeri oni nlo aye re oni nlo be lo ma ri o se be lagbara olohun laaro la lojo thursday lagbara olohun gbogbo eyin te wa ninu ibadan e je pade bi adua se nlo ni challenge yen iwo na ma gbo awon eri abami ti won so na dis iwo na wa join jajo gbadua adua ni ngba o agbara ko to ba de ngbadua to ti re si adua eyin o so padua o ni gba mo ti so fun yin ona merin adua ma ngba lati gba number 1 adua o ni expiring date excuse bo pe boya yo gba number 2 ko seni ti o ni gbadua matthew bene kan ba wa laye ti nje pako abo nje toki ti o gbadua ojo adua re ipe ni o gbogbo eyin soldier of christ patapata ojo monday o ni ipade soldier of christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of christ

0: Nelagelu, everybody for local and Yapatere, Etidori, okay, Ekabiri, Babeke for seven, Bugwaye Lotimabe, Arodo Monday, Mabo, Agomessa, Siago Gomegila, Omani Agbara, Loruko Jesu, Yo Darafo, Onto La Kodaye, O Borie, O Lamfa near Tirimi, Emia Tio Dosoro, out the Joba Dua Papa, or are you the testimony? Jesu Uduawa, Matthew, number 3, Adua Kosibita. Le gbadua o le gba ntoleti e o le gba yin ara re bi mo se nsoro yi inu moto yen o le gbadua nbe ele karun nipa tadua o ni pe ko ni overdose bo se ngba o ni overdose o ki ipo oju loruko Jesu adua yin ma gba na mo wa ntesi waju ni bi awon iya meje ti a ma nfi jeyan mo ti so nipa iya teyan ma nje lowo oko mo ti so nipa iya tawon eyan nje lowo iyawo e ti mo fe so laro yi o ni iya latowo omo idini yi gbogbo abiamo e gbodo gbadua lori amo yin kaye won ko ni tumo e gbodo gbadua be se nto won ke ma fi ona olorun ke ma fi awon be de se fi awon ke ma so fun won lojo ale ka toju yin Matthew iya nbe lowo omo won e ja kan ti e wo awon meje eno bibeli ti an je iya lowo omo mami eyin ti won ba soro yi e ni jiya lowo omo Matthew to wa man to sele iya owo omo iya owo oko iya owo aya iya owo ijo gbo mo pe gbogbo awon aya yin satani lo seto e ta lo seto e satani lo seto e Adam ati Eva on le ni akoko in Genesis chapter 4 bibeli so yi pe won bi omo Cain ati Abel so omo ti Cain se o pa won lomo o pa won obi elekun Eva sunkun Adam sunkun tori pe omo won o pa won lomo wa so fun mi se won le pa pada o da mi lohun se won le pa pada mo gbadua mama lowo omo re o ni jiya lowo re ani lowo omo re o ni jiya lowo re Matthew elekeji o ni Jacob o lo nfe je ma gbe omo re o lo mu eran ogun eran ewure o mu wa fun a tun bere pe ejo tori Olorun ni Genesis chapter 27 ni verse 18 e wo iya ti an fi je Jacob
1: o se to baba re wa
0: e ma gbo sa baba so fun Esau pe mo fe je ran gbe Esau lo pe ran fun mi sugbon iya won gbo iya owo iya o papo mo towo omo iya wa so pe mo ti gbo ti baba re fe gbadura fun akobi sugbon iwo Jacob lo mu eran wa mo wa se obe eran eran gbe baba fe je ogun finance o wa to baba re wa
1: o si wi pe
0: baba mi
1: o si wi pe
0: o wi pe
1: emi
0: ni
1: iwo
0: tani
1: omo mi Jacob bi fun baba re
0: pe
1: emi so
0: ni
1: akobi
0: re
1: emi ti se
0: mo ti se
1: gege bi o ti so fun mi
0: bo ti so
1: dide
0: e ma gbo Jacob ni nsoro o fi ra re pe iso o fe ta baba re ka bibeli
1: emi be o
0: mo be o
1: ki o si je ni re
0: gbe wa je nu eran gbe
1: o kan
0: ri o suri
1: isaki si mi fa ma re
0: isaki wi pe
1: etiri si wa fi de je bi be
0: ara fu
1: omo
0: mi
1: o si wi pe
0: o wi pe
1: nitori ti oluwa olorun re
0: olorun yin ni ba
1: mi
0: ba mi olorun bibi mo dozo olorun yin mo to mi wa ni iran lohun pa fun baba
1: isaki si mi ta ko pe
0: o wi pe
1: emi be o
0: mo be o
1: sumo mi
0: baba mu wa wo pe ohun ke se iso mu ngbon re yo o ni Jacob o ya sumo mi
1: ke ni ki o so wa ba
0: mo fe bowo kan o bo omo re ti mo pe baba awon so pe ko won sumo hun bo da awon de ni onirun lara ni o ti wa da irun eran o ti dabara o wa sumo baba re o na owo ibi ti o da irun bo yen o na si baba re
1: Jacob si sumo Isaac baba
0: ayo
1: o si fi owo ba o si bi pe ohun Jacob ni
0: ohun Jacob re
1: sugbon owo ni owo Isa
0: baba o de riran Matthew
2: baba mi
0: o ni jiya le lowo omo o ni jiya le sori ba se bi ya je baba won o ni emi iso ni baba ni abo ohun Jacob re momo arogo owo iso Matthew bi wo ba soro ti afolayan ba soro se ni ba ibo kin die ti mo do ohun ma olohun Jacob re owo iso re oba je abi be ko ki lo wa sele won sure fun Matthew o ri pe eran ni Jacob lo pa to fi tan baba re abi be ko igba ta mo ma tan Jacob na ana pa ewure won ti bo eje won lo tun na bo ma re ti ku nte eyan ba se pamo yo gba loju ale Matthew e ma lo pa to fi ta baba e e ma na pa to fi tun na so wa mi bayi iya owo omo o ni ba won je laye Matthew ara iya owo omo o ni ki omo ko dagba ko wa ma so fa obi e pe excuse sir e ni le denu mo ko yin lo baba mo ko yin ni baba e ma wa nule ki yawo do so pe e ba won fe ki mi fe ri mama re bi ba iya owo omo ni o Matthew o ni je o weni e keta Dafidi esa Dafidi oba Israeli bibeli wi pe omo ri Absalom ni 2 Samuel chapter 15 Absalom oba yawo baba re mewa sun iya owo omo Matthew omo ba yawo baba re melo mewa sun bo si baba Olorun wa gbeja bi ogbeja omo yen gba to wa fe ku eyan mewa logun na pa awon jago jago mewa ti won ru ya mara joabu ni agun na pa tori pe kini eyan mewa o yawo baba re lo ba sun o fi ya je baba e mo gbadua mama iya owo omo o ni je laye eni ekerin o ni eli woli eli oko ma ro pe baya nitori pe iwo je pastor ko le dodo re esa a ma dodo eyan woli eli o se lohun ko sagbere ko jale ko puro sugbon ki lo sele woli eli ah ma fi ya je o Matthew iwe 1 Samuel chapter 2 verse 12 1 Samuel chapter 2 verse 12 awon ma fi ya je eli
1: awon eli si je omo eli eli
0: awon eli won je omo eli eli mo o mo oluwa nso sorry, I want my second movie. Sorry, any total of my Latin Kere to fish on the pastor, on by the pastor, on by Yawo. Elio Jale, O Polon Lepuri, O Payan Lepuri, Dada Lose, so Banga Telimaku, O Kun Toriamai, or Bontolon Zoli, for Samuel, chapter 2, verse 30. Olu ani mo ti so tele pe ile re
1: eh Oluwa Olorun Israeli bi pe emi ti wi ni to ta pe ile re ati le baba re lo ma ni waju mi ti ṣugbọn ni sisin Oluwa wi pe
0: kamari
1: awon to bọla fun mi le ni obọla fun
0: en ti obama kamisi emi no ri Matthew awon eyan jiya lowo omo iyo owo omo emi ati eyin laye ta wa yi a o ni je Matthew wa wo eni another person o ni Job igba ti baba mo Olorun ta ma muti baba mo Olorun awon ma se kini o awon ma doloti gbogbo omo re won muti clubhouse baba n gbadura awon ma muti ori nkan gbogbo won de kule kan na awon mesan won de kule kan na iya je Job o ogun Job ko se to le fi gbadura lo to lo di testimony sugbe mi ara mi o gbe so para mi o gbe so pe iya to je Job ko ne je mi laye ogun ti Job ja emi o ne ja o laye ti mo wa yi ma ra anu gba gbogbo eyin omo Olorun pata ni aro yi mo fi Olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori No More War Prayer Mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu o tele oro mi leyin yo dara fun yin Matthew baba mi iya n be lowo omo ti ma fi je o mo gbadua won ani fi je yin o that's why to ba ti n bo eyin te n bo ni aro Thursday e ko awon photo awon omo yin e ko lowo eyin to wa je pe n bo ni ojo ni aro Saturday eyin ara ajebu ode e ko photo awon omo na lowo e mu awon omo yen lowo laaro Saturday gbogbo wa pata ororo Jerusalem yen dale a lori omi akobi ma ba yin gbe die lowo a mo si wa lara lagbara Olorun e ni je bi o era anu gba o orun anu asifun yo gbogbo ile ise iko ni daru be lo ma ri gbogbo eyin ti ran ise oluwa lowo gbogbo eyin ti o je pe olorun nlo lati mu ilo siwaju ba iyin rere ori afefe egbo oluwa e ni mo paju e ni mo banuje gbogbo eyin ti en oluwa nlo one way or the other agbadu afun o e o mo se o be lo ma ri orele yo ni kadua ri o gba ko de ni kadua ri o mo gba o di adua re lowo lati mo gba won lo ma fun olori ofe lati ta iyin rere kale akoko re ojo meta laarin osu na losu to lo adako irara e lo ojo meta yen bori ofe ba wa so cd sinu account church o de dami loju eni to laye atorun yo san pada lai ma yona san da mewa re fun iyin rere loruko jesu yo dara fun god bless you account church ni e fun won loruko jesu yo dara fun wa
2: uba
1: uba
2: Holiness Anointed Church.
1: Holiness Anointed Church.
2: 10 10 24 24 64 64 03 03 80 80. Let us see. 10 10 24 24 64 64 03 03 80 80. UBA.
1: UBA account.
2: Holiness Anointed Church.
0: Bakana ni ale ojo Friday. Gbogbo eyan ni challenge ma bo awon ayisele mejila ti ma nsele logajo challenge ni ma wa an branch wa to ba wa ni tosi yin e le join won nibe sugba laaro Saturday mo nbo si jebu ode o gbogbo eniyan omode atagba mo pe yin o ni jebu ode e je ajo pade a ajo gbadua ni CPTech ni Ijari laaro ago mejo si ago mejila ni CPTech ni Ijari nigebu ode lagbara olohun e ri tin se orun anu yo si fun be lo ma ri Jesus oluwa wa
1: amen amen amen fire fire fire no more war Jesus.

ya jẹ ka mọ leto iroyin ere idaraya ni ti butoro agba nlaye baba igbe won se ndara po mo wa elewo 1100 ni bigibi ga kiri agba nlaye o eja lo kanin bani dore Facebook ti kanin lagelu 96.7 FM lori jagamo fan family wa nbe lori TikTok at Top Striker 100 at Top Striker 100 iyan lori TikTok o ya gbagbagba ikan Super Eagles olede wa Nigeria lana won gbiyanju won fa koyo o nigba ti won koju olede Russia iyan ni ifigagbaga to waye ni Nizhny Novgorod lolede Russia ni role ana se fe gbo iseju mokanla akoko ni country ni koti Super Eagles ni ati ko mu go wa kelechi iyana cho o kede ipada bo Abuja re pelu go akoko fun iko ti Super Eagles bo ti aja yi pe iko to gba bolu lana awon agba bolu mefa pere lo je pe won ti ko gba fun olede Nigeria ri iyan ni bere to je pe awon marun ti an bere lana igba akoko ti won niyan ti won ma soju olede wa Nigeria ti won ma gbeje si Naijawo kelechi iyana cho o mu go akoko wa sugba o ilede ti Russia won o besubegba go meta won fi le go meta o na won fi le sangiliti ti idije yi si ti wa nlo sibi ti awon eyan ti nwo igbe a iya times iya mare se kini yi o tun ni garaba yi tori be ba gbagbe bi ojo bi melo kan ni Russia ki o lede Namibia mole to na lami ayo bi mefa sodo nijo ni na oki olede Zambia mole go marun sodo ni won ni abi Russia nbinu si ile adulawo ni se Naija na oni je to marun bayi sugbo oluko ni Erichare o pade oreda lo ba si awon asipo ropo kan ni gbeyin gbeyin iko Super Eagles ngba to di iseju metale la adorin won pade oreda o bo se wa di iseju 78 minutes ni e ba mu gbe lekeji wa go keji wole nu o iko yi wa wo gbada we can do it now a le se kini yi now won mura si gagidi ju bo se ye lo le kukuru gbe leketa na pada wole eleti ako Adams to gba wole baba e je go meta eleti ko Super Eagles atole de Russia ti an gba wole ara won a menu ba awon nkan kan pa fi gagbaga yen bo se se ko je losan tori akoko wa laaro yi o ya lati be yen as we dey go awon ifi gagbaga to waye iyen lana sugbe ka to lo sapa be yen ka se we go again laaro yi awon eyan meje kan o to gbo pe e bari bazam bari bobo e ma gbagbe pe nu osu ta wa yi baba din di ojo keji din logbon October 28 ayi koto ti 11th anniversary ti kanti lagelu ayi koto lebe je yi pe million o tun gbe million pe lojo yen apart from that daily payment ya ma powo yen ti garasi awon eyan ti ngbenu si ti po si o di meji se wari weekend cash pot to friday yen na tun bo lotun la o million na tun ni bo se je niyan sugba laaro yi awon eyan meje kan o tun gbo pe a mu lori 50-50 100-100 150-200 a paju e de si 250,000 naira e bariba star 347 star 1004 star 2 ash ni o ma gora re o ma wura re ran ma dagun la ma relent ma wara ro ma dagun la o o tin da bi ajo o to bi ojo meji meta o kan o lo ninu iwo na o gbe igbese ijo te eyan ba si je bayi are eyan mo ko ti oti oni oda na sajo to wa da se wo ni ko ti e aye omo ni fi rete mi sapinle won o ni fi ti e na sapinle e be yen ba ko to dajo ti o te si waju mo won lo ti ku ona a ni ku ona bi efin gbera jigi laaro yi o kan onu star 347 star 1004 star 2 ash ni o
àwọn àlàyé àti takáṣe ẹ̀bí ọ̀bá yí ọbọ̀yà wọn ń gbọ̀ fún ìgbà àkọ́kọ́ pé nọ́mbà ìwọ̀n lè ṣàlàyé fún ọ dáadáa 02013306194 tàbí ọ chat ìwọ̀n dẹ̀ lè pè wọ́n whatsapp call

0: lole won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumalegun lapo egbe ifunpa giga eyo aseju abi kon mo kunrin o ma muna lo gbari lori ise enu ile airorun sun dede bi eti ba ngoye abo fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o topin lodo baba ibaruba oba isan ara iyana uba bank ni mo lete ni badan leyin le baba de ribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
1: e kaabo pada lati oju oja ikani lagelu na ni lagelu 96.7 fm oke gajo ke ile falafale le ni lebada oya je kan mo le toro yin re idaya ele to du ti gbogbo nkan si baba igba yin se nda po mo wa e kuku le wo 1100 ni bi kibi ka kiri agba nla ye lo kan ni bani dore facebook ikani lagelu 96.7 fm lori je kan mo fan family wa nbe lori tiktok at top striker 100 lori tiktok at top striker 100 agba ko mo de yo ma ya yin lenu pe agba ko bo be la bi ni o ajo fifa mo fi die mu le wi pe agba bolu asole omo olede DR Congo yen ta ba nso nipa lane mpasi ko leto lati kopa fu olede DR Congo looto looto lododo nigba ti won koju olede Nigeria ni playoff ele ti won gba koju olede Nigeria ti won fi lo sinu idije fi eye agbaye idinu ti mo fi ni agba ko mo de abe wa wenu le ke wenu oko e wa gba ni elaja ewo ni campaign after election ajo fifa ni looto looto ni ti le nto lohun nibi teyin o si olohun wa nbe lane mpasi asole ko DR Congo won wa loju ile fun won nigba ti won koju olede Nigeria ko leto lati kopa fun olede DR Congo tori pe gbogbo eto to ye ki won o se lati je ko di omo ilu won won o se tan o e mo gba igbe asole ti sole fi ko je wo olede France tele tele ko to di po change nationality e so olede DR Congo oda be wa mo be ki lo wa de ti Naija so wi pe awon ni case test ni won o ni case ye pada lo lo sotun leyin opolopo ojo eni Nigeria won o ni case edakun eleyi te wa gbe jade ibo le ti ri won ni eyin awa wi ti answer so ni gbe eyin nigba ti Nigeria launch case won won o rin bo se ye ki won o rin won o rin bo se ye ki won o rin eyin si wa di e si mo eyin won sa nwi atama atama atama atama okay Nigeria ti wa mura bayi o Naija ti n pale ogun mo pelu ajo fifa won ni oda boro ba ri bayi o tun ni bi agbe ka se fe gbo o dabi eni gbe Naija ti n pale ogun mo o won ni awon si awon agbeyewo nkankan awon nkan ti ofin so o se se ka won ki fifa o pade awon ile ejo o je ki lo de alagba ko ti dese won ni gbogbo n ti olede Nigeria padanu lati ma lo sinu DJ fi aye agbaye ajo fifa osan lakoko owo to ye ka fi le qualify gbe baba qualify tan o owo ti fun gbogbo orilede gege bi qualification fee won san o elekeji gbogbo n ta padanu gege bi sponsorship deal to ye ki Nigeria ori won ni Naija o bere lowo won gbe owo wada bake na ati awon nkan mi na to tun ni se pelu o sa gbogbo e lapapo owo odogowo atawon ile ise kan to je won ni ajosepo pelu olede Nigeria to je pe nipa lilo ofisinu dije fi eye agbaye wa o ni nkan ti o tun rogun sapo won won ni Naija n wo kini ohun won yiri e wo lowo bi an ba ti yiri e wo awon osisi amofin won ti an ba le so pe oya egu on so won ni Nigeria se to lati gbe ajo fifa re ile ajo pe ikani yin e ise ni e kubu ni yin e ise eyan daada e mo pa ni case e si mo pe DR Congo leto ati lo nu dije fi eye agbaye latari ineligible player eleyi ti won lo e si ala won e si je ka won padanu opolopo nkan se ti opolopo

0: oni ti oluko ni jo yi use to ja yi pe o jamba ade ohun e mo pe ogoda inu iwe mejeji gan na lo wa yi pe alu ade ohun aluka wa nini eru olon ni aluka wa ni eru olon ni o iyen ni pe ade ohun bo ba tin sade ohun ka ma mu ade ohun se o e ja ma ma ade ohun se o pe ba ba ti ade ohun yen gegan o nlo fa o eleyi ti oluko ni to jamba lo mu ibinu wa o ni yan akoko wa lole keji ohun o ti ifeyin tinu bolu olofese gba volede portugal o nigba ku gba ti won ba pe ohun ohun se tan lati pada wa o ni yan keji sugba o ijiya to wa nle fe nto ba san so ru nto nse nsoro ohun se tan ki won fi jiya re je ohun na o ofin lo fin omo je o won mo wo pe abi ronaldo ni okanka ogongo o ni won mo se ba ohun pe aparo kan gaju kan lo lo nfe won o fi se ijiya to ba to so ohun lori bo nse binu ko ni buba igbaradi kawon alakoso tin se o kari bo lo re igba lo le de portugal ki won o fi iya yen je ohun pe to n ba wa pari ijiya ohun ti portugal ba ni bo ti won ba pe ohun ohun se tan lati wa bakana o ni jeje mo yi pe o ti fe kowe fi po fi inu iko agbojo le de portugal le nigbati idije fi eye agbaye pari o ti ni lokan wi pe o n fe finu iko agbojo le de portugal le sugbe n to je are portuguese fa o ni o pe ohun pe ronaldo o ti le lo bayi a si nilo re fun gba die si lori awon omo to sese darapo yi ki won ko eko kan abi meji lara re ko to ri po feyin ti oni idi niyan to n fi tun retrieve ipinu ohun igboda to ba je pe portugal lo ni mi to gbe n te fe nu ko si wahala to gbe n te fe niyan ko si wahala ohun si ma remain oni ngba to wa si ariba ohun se bi awon won ni ko n wo duro ya tu di pe o tu adi pe boko boko aluboko oni yan oto oni jeje mo yi pe ngba ti dije fi eye agbaye pari oluko ni george izizi se ma po ngegan lo nso wi pe oluko ni yi ni ki won gba fo lede portugal oni tori pe won pe ohun kale bayi iyen fa portuguese fa nigba ti oluko ni awon titi nlo won a pe ohun kale pe oluko ni wo loro pa le gba olo si so yi gboda oni won daruko awon oluko ni loloko ojo kan won da ko ara abi baba yi na o lo ni se mo pe won ati baba yi ti jo ise papo ninu ko anastry o si mo capability re be ba gba yo se sore oni ke ma wo ko si nbe leda re wa nbe o o nlo n recommend e bi pe e gbajo Jesus fo le de portugal ohun ohun na lo tu wa pada se gimo loju oni gbogbo nkan yi oni baba jewo na si o ni dun o wi pe o n pa eyan o n gbianju lati fa eyan lowo oke eni si wa nfa ole eni yen wa nfa ole nfa ole se mo wi pe yo dun yan oni di niyan o covid abi eni wi pe kini ohun ri baka oni sugbon gbogbo ojiya to ba ti wa lati din to nse o n faramo oro po o tori almost 1996 words oni ronaldo sugbon ta ba ni a ma ka ale ka dirole a kan mu koko yen a kan mu jade ni aku ojumo o ogbeni tijani oloku dana
1: aku ojumo atokun aku ojumo ogbeyan rale
0: ogbeni ayotunde olateju
2: aku ojumo atokun aku ojumo ogbarale
0: bakan na ogbeni wasiu akurede
1: akujumo atokun akujumo ogbarale aku bere sele buburu to je ni kodani olopin kare aburo je ni olo ni jo kan wa ole ni najo olo ni jo baje
0: Baba kala ni seju meji oda yi pe ago meji la la pada fe opolopo nkan loju tori awon nkan ti mo fe ka so po sugba mo kan fe ka kan okay je eso nkan kan pa oro fifa
1: emi ro pe gege bi o te so won ti se nkan ti won se won se a soro mi ti oye emi ro pe nigeria wule kokun ni bere oro pe awon kan kan sele ngba ta na fe protest pe nkan yi o da won lo ni awon kan kan to ye ka gbe ni gbese ngba yin tawa no gbe ni gbese boya ina na fi ignore gbogbo to joju si todo
0: ti won nkan ti won so na ni won ni pe arin bo se ya karin
1: won le o ye ka sanwo kan fun iwadi yen ta san so emi ro pe awa na nigba mi ta na ba mo pa lejo to strong bi gbogbo ona to wa ye ka na to ka to bo se a so jade lododo ko so gbon ki won mo kan na mo pada jiya ya jo fifa
0: ta ni
1: ona ko n gba ma sanwo tan ran n gba ma sanwo tan ran se biji ana lo je fun ona
0: naija go ti confirm pon fe won ni awon gbo
1: ba se n wo ise ko so gbo kan mo ko so ta ba ti gbegbe se o mi pa ago mo nkan ta nse nu
3: okay agbegbe se nkan to ti baje ko si nkan to fe fun orede nigeria
0: to le dabi
3: ka lo ko le dabi ki orede nigeria
0: re
3: tori bi pe opolopo omo nigeria to ye
0: ko wa o si pelu ti an fe gba
3: yin to fe gba nbe
0: won fe wo team won
3: team won to fe wo ti won ri wo iyen lo ma dun opolopo
0: beje nff ba gba owo se gbo le ise to yen ki sponsor wa ile ise iwe royin ile ise gbon sa fefe
3: se ki
0: ma dan fani pe super eagles lo si wa ko
3: gbogbo
0: en ti company ko ka fe sponsor lo
3: ti
0: o lo se yo ta ohun lowo
3: so ma to won lowo ade ma fe fun
0: won wule ma fe nikan kan lowo ga
3: mu to ti bije wule ti ba fe ka wule fe ko gboju
0: me nikan kan mo wule
3: ore plan ka lo ku gan daru
1: elumi gan to e ko la canada to e ko la america
4: lọ́dọ̀ tèmi mo bóyá pé n tó fà kìí ṣe bóyá pé tábàtì ẹ̀ ní àtọ̀ bó ṣe kàtọ̀ ṣùgbọ́n téèyàn ní ẹ̀rí máa jẹ́ mi
0: ṣo báyìí
4: ìyẹn gan ti tó lọ́tọ̀ láti sọ pé òkè ìtẹ́ni lélẹ̀ ẹ jẹ́ àyẹ̀wò báyìí lóyẹ ká ṣe gbégbèsẹ̀
0: fífà ni
4: ìjìyà lélẹ̀ ṣùgbọ́n dia kongo báyìí à ń sọ pé dia kongo léèyàn lókè wọn láwọn èèyàn lókè wọn níbi méjì wọ́n tún láwọn ọmọ ibi orílẹ̀-èdè wọn tán ti bá àjọ fífà ṣiṣẹ́ rí bíi mẹ́ta tó yẹ pé póòsì tán dìmú póòsì tó ní wéètì ni àwọn náà máa ní àwọn wọn á níkan nínú àwọn
0: panel ẹbẹ́ ni
4: wọ́n máa ní connection náà aléèyàn lókè tó wọn ìyẹn nàìjíríà so ìyẹn gan fátọ̀ kan
0: ni
4: bẹ́ẹ̀ni
0: so nǹkan tó fanú wọn mọ wulẹ̀ fẹ́ nìyẹn kan lówó mọ torí tó bàjẹ́ ti bàjẹ́ ẹ wo iléeṣẹ́ kan bẹ́ẹ̀ wájú mi bi odú ni wọ́n wòye sáìmọ̀ fọlọ́kọ gbogbo ọgbà tẹ́ ẹ bá ti lè rí wọn báyìí mo lè fọwọ́ sọ̀yà wípé díwá wọn wọ́n ní nǹkan tí ó jẹ́ ìrànlọ́wọ́ àbí nǹkan tura fáráàlú ni àwọn èsì yìí ṣe sá ẹ dákọ yín àti lè ṣe tẹ̀ ń sojú.
5: Ẹ kú ojúmọ́ gbogbo aráàlú ọmọọba xfc media ló ń bẹ lórí afẹ́fẹ́ nc steel works and general contracting lorúkọ iléeṣẹ́ wa sá.
0: Kí ni wọ́n ń ṣe nílé iṣẹ́ ọ̀dọ̀ yín?
5: Sà gbogbo lóríṣiríṣi àwọn ilẹ̀kùn òun là ń ṣe nílé iṣẹ́ wa. À ń ṣe ilẹ̀kùn onírin lóríṣiríṣi ti géètì tẹnu ọ̀nà kékeré tàbí ńlá kò sí ilé tẹ̀ ń wá tí a ò ṣe. Ṣùgbọ́n a mú promo kékeré kan wá fún yín òun ni a bá wá ní àárọ̀ yìí.
0: Ẹ gbé wa débẹ̀.
5: Bàbá mi mid October sales òun la mú wá. Promo 20% ó wà lórí gbogbo sales tá a bá ṣe lórí all black stripe doors tá a mú wá ní àárọ̀ yìí sá.
0: Ó ní jẹ́ bẹ́ẹ̀.
5: All black stripe doors. Ó ní ó jẹ́ eléyìí tó jẹ́ pé ó lágbára gan. 3 panel doors ni sá.
0: Ilẹ̀kùn ojú ilé ẹjẹ́ máa sọ̀dẹ̀ tá a gbọ́ dáadáa ilẹ̀kùn ojú ilé àbí.
5: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Táwọn èèyàn lè gbà wọlé.
5: All stripe doors yìí kì í ṣe ti géètì ẹnu ọ̀nà ìta
0: pátápátá. Iná mọ̀ ń sọ tilẹ̀kùn ẹnu inú ilé gan láti àbáwọnú ilé gangan.
5: Bẹ́ẹ̀ni bàbá.
0: Okay.
5: Méjì ló bá wa bá ti ṣe ìkan fún ẹnu ọ̀nà ti sitting room ìkan fún ti kitchen ní àbájáde.
0: Bẹ́ẹ̀ni ọ̀nà méjèèjì tó wọnú ilé náà.
5: Bẹ́ẹ̀ni tẹ́ bá ti lè ra ilẹ̀kùn yìí méjèèjì ló máa bá yín lọ lẹ́sà ní òye kan náà.
0: Mo ń bọ̀ o tẹ́lẹ̀ èlò ni ẹyọ kọ̀ọ̀kan.
5: Normal original price 1.3 million naira ni sá.
0: Lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan.
5: Bẹ́ẹ̀ni sá.
0: Àbí.
5: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Tọwọ́jú ilé yẹn tó jẹ́ authentic yẹn 1.3.
5: Méjèèjì papọ̀
0: ẹni sùúrù
5: 1.3 million
0: ẹni sùúrù
5: bẹ́ẹ̀ni sá.
0: Èlò ni tẹ́lẹ̀.
5: Tẹ́lẹ̀ à ń tà ní 1.5 million méjèèjì papọ̀.
0: Ok méjèèjì papọ̀ 1.5 ni tẹ́lẹ̀.
5: Bẹ́ẹ̀ni bàbá
0: ṣùgbọ́n báyìí
5: 1.3 million ni.
0: Ni méjèèjì ọjẹ́ báyìí.
5: Ṣùgbọ́n a tún fi 20% discount sí fún ọ̀sẹ̀ kan péré báyìí.
0: Pé láàrin ọ̀sẹ̀ kan báyìí.
5: Bẹ́ẹ̀ni.
0: That 1.3 gan yẹn.
5: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Èyí ó tún ní 20% yóò tún yọ kúrò mbẹ.
5: Bẹ́ẹ̀ni bàbá mi. Bẹ́ẹ̀ni bàbá mi.
0: Ìyẹn fúnlẹ̀kùn ojú ilé.
5: Bẹ́ẹ̀ni bàbá
0: mi. Àwọn nǹkan yòókù bíi géètì ilẹ̀kùn yàrá nǹkan
5: nǹkan. Gbogbo ẹ̀ là ń ṣe pátápátá.
0: Ṣé promo wà lórí àwọn náà?
5: Kò tí ì sí promo lórí ìyẹn báyìí ṣùgbọ́n nípa ti all black stripe doors tá à ń ṣe lọ́wọ́ yìí òun láti fi promo sí lórí fún ọ̀sẹ̀ kan péré nítorí pé a fẹ́ kí ó jẹ́ kárí ilé fún gbogbo àwọn ènìyàn tí ó ti láǹfààní láti ní.
0: Níbo ni lè ṣe ẹ̀yin wà torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ti ń wo pé ọ̀dà ẹ̀yin abẹ́ra ilẹ̀kùn ojú ilé o a si fe ko je eleyi ti omu yanyan ti won le fowo soya e lori pe eleyi authentic ni sugbon ti e pe owo re gara na ni je gigalugo osun eyin die die gba ni bo office yin wa
5: office wa wa ni waju obande
6: obande school
5: obande school ni laogun junction
0: o di fe roju
5: ben ni o di
0: obande grammar school
5: ben baba
0: adoju ko obande grammar school
6: o si te gogo
0: opo e na ni adoju ko keyin o to de iyana to n wole pada
5: si o wa ni nkan to yato nipa ilekun yi baba o ni turkish lock to je pe awon ni features kan wa lara ile to je pe ele fi ti pa o tun je le to le lo owo fingerprint lati fi se o tun ni face scanner to pe e ma wo eni to nbe ni enu ona ni
0: lati nu ile eyan ma ri en to wa nta
5: be ni baba
0: ko to ni pe eyan si le
5: o tun ni code to je pe emergency
0: so eyan le fi code si eyan le fi ti eyan le fi fingerprint
5: print
0: FPC eyan le fi si
5: o de je pe face scanner yen ko si bi te ti le ri ni gbugbu agbaye le connect phone yin mo
0: Let's go to my baby.
5: But
0: Ben,
5: you are going to sell
0: it.
5: You are going to sell it. You are going to sell it. You are going to sell it. You are going to sell
0: it. You are going to sell
5: it. You are
0: going to sell it. You are going to sell it. You are going to sell it. You are going to sell it. You are going to
5: emergency lock to ni baba eyin nikan o tun ni manual one to je ki se pe le tira yin pa sinu le te ni le jade mo rara e ba gbagbe code yin o ni bi e se ma le se to je pe
0: ka ti le yan gbagbe code abi eyan fi finger si ti
5: o ma foya e ma foya
0: manual tun wa te yan
5: le lo fun
0: manual eyan tun le se
5: be ni delivery wa fun gbogbo ibi kibi te ba fe gbede
0: le tun gbe lo fun
5: le ni Nigeria ati ni anywhere for shipping out of the country
0: export out
5: everything sir baba
0: ni bo office ni wa obande
5: obande
0: ni opposite obande o di fero da number wo won le pe yin si bayi
6: won le pe wa sorry 0912478745
0: e tun pe dada
6: 0912478745
0: n60 was won ti wa sori eto lopolopo gba won eyan si ti ba won duwo po lopolopo ojo kan mo si gbo laburu pelu won tori pe asiko ti an ba da bayi pe awon o deliver ase o na ni a ma saba deliver re mo ro pe ko yato si ti tele na
5: rara baba
0: eyan
5: kan sara
0: oda oda
5: bo se awa lori gbogbo social media patapata andos n60 te ba ti sase bo se instagram bo se facebook bo se
0: anywhere
5: NCNCSTEEL
0: irin nu still
5: ben
0: te n ba ti te bayen gbogbo social media
5: works
0: yo gbe gbe awon se yin na ti wa nbe
5: bo
0: se je le se gbo yen lati le se N60 works be ba ni nkan kan bi meji te fe ba won so be fe do po pelu won e lo si ile ise won to wa ni adojuko bande grammar school ni odife road nle badan ko pe be ba ti de be ti ri gbagagba e ti e ti ra won se won to wa nle gbagagbagada nbe abi e pe sori number ile ti won pe yen bo se je niyan laaro yi e do ki royin ti wole o temi tayo oye ladun Barry White ohun ati abi baby dikulai Kade oro agba another Barry White white aji white in the building aji white in the
7: building won no bad white in bembi aso ti na omo nigeria ri ni green white green lowo
0: omo gbogbo n to ba ti ni se pelu green white mo ma n cherish e
8: won na white lowo lana
0: mo ma n cherish e
7: white to lana
8: mo lori
0: mi wo white lana sweet you
8: ah sorry alakapo ni abi ah afi bi alubore alubose elewe
7: ah o tojo monday ni o wo white o wa wo ko en so suit le
0: ma daru anani yen
7: bi jo
0: anani
8: e ja so toni funfun bembe ti wona o
0: so anything green and white mi ma tori po jase olede nigeria mo cherish e gan nlo mu mi ma support celtic
7: tori je ma wo ni uri e pe bebi debe
0: that white and
8: green I'm learning more eyan keko keko ni ki se nitori ogbon abosi
0: ke se o
8: ogbon abosi e ma je aye mo bi mo wa e ti won ni ri wo
7: awon yo te mo
0: wo
7: awon
0: gba
7: champions awon ni we funfun wo
8: won ti gba won ti funfun won na wa lara won
0: won ti gba champions emi
8: awon agba
0: What is the Champions League? Can't team which you won't tell you.
7: Eh, nigba ti oju dudu.
0: Nigba oju. Nigba oju wa fofun melo last night.
7: Ah ah. Wa wa wa wa.
0: Emi o si be o.
7: Come on lo to senu gate de mi.
0: Nigba oju funfun se.
7: Eh.
0: Tori n
7: demo so. Mo fe gba ni ile ro ni.
0: Nigba oju funfun melo last night gba.
7: Ani o fe gba. Won fe gba.
0: E sa lo oju dudu ni.
7: Won fe gba ile
0: yo. Oju wa fofun a big big team ti o ti gba melo won ti gba bayi.
9: Barcelona.
8: aga aso dere je o kile to le ure ti nwo yi o aso kile ru
0: ori koku
8: aso kile ru te o kile eru
0: eyun ko
8: e pe kan
0: aya pe kan e baba mo le pe kan mo le yin mejeje e
8: to pa mic mi o e gba mi
0: ni te je ba mi le yan bi ma so ko ko ye mi
8: je ni ma pa mic ma mi lenu enikan e pa o ma gogo lenu
0: aye e pa gogo a ma soro
8: Let me go.
0: Ago mewa ku seju me dogun mo npada bo lori ti kase star 347 star
8: 1000 ti je fe ka rin re mo lori
0: ti e ma je awon ologo ana man you
8: adi sediki ologo jeta
0: o si gba tan je o si gba league
8: sa jeta ni like kini league ti olo ko ti ti olo ko ba sa wa bo ta ba sa

0: ẹkú ojú máa láyọ̀ lákọ̀tún mú kí n pé ẹkú ọ̀yẹ̀ tó tún là pèrègede káàkiri igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé ẹ káàbọ̀ sórí àkọ̀tún ètò yín ètò wa jẹ́ ká jọ sọ ilé tẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ láàárọ̀ òní kànnì lágbèlú fm bí ẹ bá ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ pẹ̀lú wa jẹ́ ká jọ sọ la pè yín àjọrò ní yorùbá ń pè ní ìjírò ìṣínwó ìkòròwò ń tá a bá dìjọ wò ó yẹ kó gún kógún gẹ́gẹ́ ni ṣe mọ̀ pé ètò òdìbò ti ń súnmọ́lé bàbá wò ó báyìí ètò òdìbò ó mọ̀ ń kú bí oṣù bíi mẹ́rin báyìí ọgọ́rùn-ún ọjọ́ léyìí tí ó túmọ̀ sí pé kò sí ẹ̀fọ́ oṣù mẹ́rin tán mọ́ omi oṣù mẹ́ta àti nǹkan kan báyìí nítorí pé ètò òdìbò tó jẹ́ ti ààrẹ ọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù kínní 2027 ni ó wáyé tí gómìnà ó wáyé ní ọjọ́ kẹfà oṣù kejì tó jẹ́ bí ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún sí ra wọn bí ọ̀sẹ̀ méjì ló wà láàrin ẹ̀ tó ń tẹnu ẹ̀ a ti mọ àwọn olùdíje tí ó dúje fún ipò kan tàbí míì pàápàá jùlọ ti gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ lára àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó lámilaaka tí gbogbo èèyàn mọ̀ bí ẹni mowó lẹgbẹ́ òṣèlú apc wà apm ẹgbẹ́ pdp ẹgbẹ́ òṣèlú accord sdp àti àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú bẹ́ẹ̀ labour party èyí tí ń bá dárúkọ èyí lè fún o pé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó wà nù ṣùgbọ́n oríṣiríṣi fàákájà ń wáyé lẹ́yìn ètò ìdìbò abẹ́nú nínú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ó yọ ti ẹgbẹ́ òṣèlú apc náà lẹ́tọ̀ láwọn míín fapá jánu nínú ẹgbẹ́ òṣèlú apm náà ara àwọn tí wọ́n ń di gbàdàgbà tí wọ́n ń lọnu ẹgbẹ́ òṣèlú míì ṣùgbọ́n eléyìí ò tiẹ̀ wá ní kò nílànà ilé ẹjọ́ nu èyí tó mú ìlànà ilé ẹjọ́ lọ́wọ́ tó sì wá dàbí pé ariwo rẹ̀ pọ̀ òní ẹgbẹ́ òṣèlú ti accord ẹgbẹ́ òṣèlú accord nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ àkájá wà láàrin ìdarí ẹgbẹ́ ọ̀hún tó ń ti gun olùdíje fún ipò gómìnà wọn ìyẹn méjèèjì ìyẹn alhaji oríyomi hamzat àti alàgbà abusari gudugudu now ọ̀rọ̀ ìgbẹ́jọ́ yìí lọ́lọ́kùnrin ọ̀dọ̀ kan ti ń wáyé láti bí ọjọ́ mélòó yẹn la fẹ́ tẹ̀mọ́lẹ̀ sí ibo ni nǹkan dé dúró ńbẹ̀ tẹ́ bá orí ìtàkùn àgbáyé ojúkòó ìtàkùn àgbáyé ẹ ra wọn gun ìyá àjàjá wọn máa sẹlẹbírẹ́tì lónìí egun títí alhaji oríyomi hamzat lónìí à ìyẹn ọkọ̀ ìyá wọn náà inú ti rán mọ́lẹ̀ inú ti mú ènìyàn nítorí ẹ̀ wọ́n ní làáhàn mi ni bàtà máa ń ké lótú ìfẹ́ mọ́gàjí ìgbésọlá sunday paul ni la fi jọ wà lórí ètò ẹ̀ka jọ̀sọ́ láàárọ̀ òní láti gbogbo ní nǹkan dé dúró ńbẹ abẹ́gbẹ́ yìí ò fẹ́ lọ́mọ òye ni ṣáájú ètò ìdìbò tí ó ń bọ̀ ní 2027 ẹ káàbọ̀ sórí ètò mọ́gàjí ìgbésọlá sunday paul ẹ bá ń káwọn tí ń bọ̀ wá àjíǹde aróma jẹ́ nígbà wọn gbé ìdájọ́ kọkalẹ̀ ẹ hóye wípé national secretary ìyá àjàjà ló láṣẹ láti fa agbẹjọ́rò lẹ̀ fún ẹgbẹ́ ṣùgbọ́n ní kọtù ilé ẹjọ́ pé ẹni tó jẹ́ alága àpapọ̀ ìní tàbí legal adviser ìní yóò fa agbẹjọ́rò lẹ̀ fún ẹgbẹ́ àárín yẹn mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣàlàyé tí ń ṣẹlẹ̀ gan.
1: Ẹ ṣeun kò tí ìpìlẹ̀ sí ìdájọ́ kankan lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń sọ
0: yìí ratification mo ń sọ
1: ruling ó ní wọ́n gbé kalẹ̀ ẹ rí i pé gbogbo ẹjọ́ yẹn ẹjọ́ mẹ́rìndínlógún ni ẹjọ́ mẹ́rìndínlógún ni wọ́n kó ẹjọ́ méje nínú ẹ̀ wọ́n kó sí court one ní federal high court ìbàdàn division wọ́n kó mẹ́sàn-án wọ́n kó sí court two ṣẹ̀mọ̀ wọ́n pín àwọn ẹjọ́ yẹn fáwọn adájọ́ similar case ni ara àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tó ń bẹ ètò ìdájọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà nìyẹn a similar case ọ̀dọ̀ adájọ́ kan lọ́yẹ̀ kó wà kó fi èròǹgbà rẹ̀ hàn double representation pé èèyàn méjì ń sojú ẹgbẹ́ ló dí ẹjọ́ yẹn lọ́wọ́ fún bí odidi oṣù kan tí wọn ò ráàyè gbọ́ tí wọn bá ti déwájú ilé ẹjọ́ lọ́ọ̀yà méjì ní fakọ́d secretary gbe kan national secretary gbe kan le national chairman gbe kan le ṣugbọn pẹlu gbogbo eri to wa nwaju ile ejo ni court 1 asiko gba yen di se bi mo se n ba yin so yi ah ni national legal adviser e ba lo wo google inec ke kan go to page of accord o wa lowo mi ba share pelu awon ara ile won ri wi pe ko si ti je national legal adviser inu national working committee wa en ta ma fi kun ni awa ta wa lati zona won kan fun wa ni privilege of pe a je last zona vice chairman national vice chairman a se congress zona disin bi mo se n ba yin soro but tori pa wa la se tan a si n ba ise yen lo ti o se ni kankan to satako so bi mo se wa ni ste ba lo wo ko so ko temi gangan bayi ni porta inec tora se congress but egbe sin recognize wa pe gbogbo national vice chairman me fe fa mo si n ba won se pade te ba wa ri awon ofin egbe wa o salayo si yanane pe administrative head in the national secretary directorate met ni kan wa wa ninu egbe accord which is administrative electoral welfare and legal ki won ma sise labe national secretary so gba ti egbe o wa ni national legal adviser to national legal adviser o le je agbejoro o le mo je agbejoro sugbon o ni eto lati advise egbe pe ah a ni igbejo bayi ni ile ejo bayi o e se je ka pe lawyer bayi ko lo duro fun wa to recommend under the ratification and supervision national secretary lo wa secretary ni o so fun pe oya lo mu wa won si brief lawyer yo lo mo soju wa iru e lo sele n court 1 ti won fun mu doctor akanbi ko lo mo soju egbe pelu gbogbo awon eri to wa nwaju adajo adajo ri wi pe nigbati aye national legal adviser ti sofu secretary gbojo sise expressively to rejo ti wa nle ejo egbe si gbojo ni eni ti o mo gbenu so fun so ile ejo yen gba doctor akanbi as a duly recognized legal adviser won reject babe esan san as the lawyer tori pe babe esan odo maswell lo ti wa maswell kan lo sanwo ori yomi amzat lo sanwo lo sanwo fun babe esan to ni ko ba gbejo ro fun accord won fi responsibility won le loke nitori owo sugbon gba ti ruling yen lo ba yen awa de court 2 ntin sele n court 1 na ni sele n court 2 in ladajo si ko yanju ngba ta se tan court 1 ka to pada de court 2 won ti mu letter ofege wa si ile ejo court 2 pe egbe ti ni national legal adviser eni ti o se congress asin bom be yen na to ra ti challenge inec ba ti ri awon eri tinex so pe awon omo nkan kan pe won si porta wa asato ni won ni ka lo wu awon o tan pa pelu e so ko si record
2: ko so roko eni kan be
1: ko si record
2: ko si oruko
1: ele ade legal adviser tan gbe wa ko si line
2: oruko oludije nko oluwa nbe bayi
1: no oruko ori yomi lo wa nbe
2: okay
1: which is they did wrong fully ti won challenge because egbe so wi pe on ko ladije
2: Oh, let's see. Lossi wa meti now.
1: That is wrong. That's what we are challenging.
2: Okay.
1: No one, but that is what we are challenging. So, but our de court too, pelu bobo aru majeta ti log bewa be legal adviser. Shema kwe legal adviser ti wa. Onasi njoju court too. Shema ti kwe niti duo fa court. Ono di de duo be oni legal adviser court. Doctor Esani lawyer to un appoint. So adajo nye. O ye ko farabalẹ wo ni court 2 pe there was a ruling before kini ruling meji fe se ninu case ejo kan is a not a different case is a similar case ejo kan na ni and there are now two rulings ti mo ri pe yo mu egbe yin ba ejo yen because personally I will appeal that ruling of court 2 ruling ejo adajo federal court meji ni ilu Ibadan division isi nta akora won se gbejo oni takora won bayen so awa ti wo a sinu en ti mo bayen lo ko je a si sinu en ti ba kare en je personally to me I will have written a strong petition to the national judicial council awon wadi ti mo tun se fi han pe adajo gan tun ti se secretary labe dr sanusi ri dr sanusi san to je adajo ori yomi adajo en ti se legal secretary ni chamber re ri ko to dadajo
2: okay owo kan wa bi
1: owo ti kan owo so gbogbo awon ta ko si judicial council ni pe a ni gbagbo nu mara the judge mara so a fe kejo wa ku on waju e so ti gbo won ti se identification of processes won ti adopt gbogbo case me se san to wa n waju e
2: okay
1: so no won communicate wa fun judgment but we don't have any confidence in that a ti challenge Nigeria Judicial Commission kan ko ejo wa ku nbe won le ko la Abuja won le ko la Akure won le ko le Eko awa ti radio ani a se dede yi o gbodo duro so bi tejo de duro nu so tele kan ba n jiju eleya oye oye won ko ti si gbejo ruling meji lo takora won ibe lawa
2: e bi o se ti si gbejo o si n fi han yi pe Oriyomi Hamzat na si ni candidate
1: se lowo lowo bayi e wrongfully uploaded ni
2: ti mo ba gbe idajo kale ki eto dibo to wa yo tumo si pe alaji Oriyomi o dije dupo gomina labe accord
1: o le dije dupo gomina wrongfully e je kin so toro fun yin Nigeria elewa enikan mo wole gomina ti won bura fun ngba ti processing yen de supreme court eni ta bura fun lola ti ni won gbodo bura fun toro nkan lo yo dibo Eja ma wo ti mo mo pe le yo ti e le debe tori pa awon mo pin le Oyo mo ti en se
2: ah debo omo ipinle Oyo ni Alhaji na
1: mo pin le Oyo gbogbo wa bo ta wa ibo kan mo ni ṣugbọn awon eyan to ni bo wa nta ti won mo bi ti en lo ahead of 2027
2: mo bi ti en lo
1: o se wa jalu o se wa se le si pinle Oyo
2: mo ri intewo ewo JDSP bat movement
1: JDSP bat movement
2: kito ni yen o
1: jubri do tun sanu si president Bola Ahmed Tinubu movement
2: kini yen dale ki le fi sun
1: egbe ti mo nsakoso e ni pele oyo ni won pe ni JDS political dynasty ini ajo wa lati 2023 ni pe ansati leyin fun Bola Ahmed Tinubu asaseje in 2023 asi wo wi pe pẹlu opolopo yi pada tan ri lorilede Nigeria ati reti ojo la ta ri pe yo da to gbe ni ba le tesi waju dele atun fe tele Tinubu ni 2027 ko le se kan si
2: ya fe ki Tinubu se kan si
1: ogbodo di dandan
2: kini teyin ri te fi nso yun
1: mo nso fun pa awon ayipada nla
2: nla awon ayipada wo nla nla mo ko amọ lapere n ba lohun o ti ni ga won oni bo ki so nti o ti ni
1: se ayipada kan ti mo fe so fun yin ni pe irorun ba awon ipinle ati awon ijoba ibile ti o sele ri labe are kankan lati gba ti are
2: irorun ti o translate si irorun araalu
1: awon alakoso one state ni e ma je ka se olohun awon ilu kan won yin olohun logo fa awon irorun yi o se sin se ayipada local government mefa mo le toka fun yin leko sa ti won ni residential estate won yawo federal location ni won fi se gbogbo ntun won se ti won ni estate awon kan tun ni low cost estate ni maroko
2: owo ti won ko
1: ti won ko
2: fawon eyan
1: fun awon eyan owo ti won ko fun staff wa ti ilu wa owo joba apapo ni ti won pin fun gbogbo eyan bi se pin fun wa ani council mi a ma gbe 800 million losu
2: council yin o
1: Ibadan Southeast local government
2: nebi
1: eh
2: South East ni
1: mo ni mo ti wa 2010 ni won ti so na adugbo mi
2: nibo
1: Ladesola
2: okay na Ladesola to wa si
1: to wa si express
2: CAC
1: ibe ni complex mi wa 2010
2: grammar
1: school ti mo lo niyan ko sayi
2: pada o lo si orita perin
1: o wa si orita perin to lo ja si mo titi Eko si
2: Ibadan
1: ma ro se te ba ti de CAC grammar school eyin e wo ojo ona yen iti mo ri mo gbe ni adigun ni oluyole local government
2: adigun bi
1: adigun avenue
2: adigun ni bo adigun yen wa
1: ni oluyole local government ni e ba ti ku muslim
2: aha okay
1: e ba le fe ya titi na lo tun lo ja so lomi awon ara adugo mo fi mi se yeye ni tori ni street
2: wa o na adigun to lo so lomi pada
1: be ni to lo so lomi pada
2: won pe bi agba olonde
1: be ni se ri bi ajibola yen ni street yen emi nikan mo lo moto so be ma fi mi se yeye moto meta mo nko waju ile gbogbo agbara si ti gbona lowo wa nijo ba wa ti oba wa remi lemi ati omo mi o lo mo ru yanrin o ti wa lori facebook tawon ara adugbo gan ti nti e mo pe n ya mi ti an post e pe wa pe oloselu ti o le je kan wa tun titi se ni lo n di titi ngba mo ri pe agbara fe pin ona meji ti e ba gbo owo tawon council gba lati bi odun meje ijoba to sun mara aluju ni joba ajo bile emi na ti ri jajeri njoba council gba ti mo se coach ball bi mo se coach ball ni joba bile southeast laye honorable ademola ige kan mo nso fun yin ma mo se kota won ma won fun ani 20 meters 40 meters to ba le da se gan o gbe falagba se o joko bayi
2: yo o mo wo
1: o mo wo ko se dada to ba se kota 20 meters atokun osu mefa iwa to mo ri o jenule emi ko mo sise o mo kan gbowo ba mu temi tori pe ni mo ba se jade awon eyan ni lari nigbati mudumudu joba warawa to nkan joba bile mo ti re nikan iyawo mi a ma supply ogun si primary health center o pe oko wa gbowo to wo ba ti dekeji ni o ni wuri gan owo ara wa la fi se a si ni bale okan pe gbowo ba ti de a gbowo wa pada gbogbo e lo ti di ikan kan o se le mo primary health center mi sa e le olomo je ka iso gidi o se wa e le debe lorukọ e bayan so gbogbo awon nkan won yi egbo eyin ni egbo eyin ni
2: a ni joba abile alawon alaga
1: o nsan ila omi to ba mo ni won re la
2: sile en lero ko fa
1: won o je ki full autonomy o sise ni owo yi o dowo won
2: ta ni na
1: ijoba ipinle ni nbe pe owo won lowo de si instead di accountant general of the state ko ya owo si local government account won o se si joint allocation account mo bi kankan nu won da ninu awon 33 nko lo pe e mowo ti lagelu local government wa e mowo ti badan southwest local government wa ta lo bi o sele ri logun na igba toruko governor ogun fe baje ni won ri li bere si release awon owo ijebu east e wo bo se challenge eda pa bi odun won ro loye mo tun pada pe ko tun pada so fun won pe won dibo yan lo ya pada be awon ijoba to le mu ifokan bale wa niyan ti oni mandate awon eyan to si le protect mandate awon eyan se se pe baba so pe
2: okay ero eto ribo sawon joba abile to wa fe waye ni December nko ni pele oyo
1: mi ni gbagbo nu e it is the continuation of godfatherism na ni anarchist e ba won wo na ni ba to wa nbe na won tun pada da be sugbon temi nri
2: ibo awon eyan ri ko kin can't
1: ko le can't tawon eyan jade ni emi e dara mi lamu ibo ti o ni can't
2: so egbe yin no ni ko pa nbe accord
1: a le ko pa nbe la fe ko pa nbe fa kan da owo eyan laamu awon eyan wa nu pa kalu ke ikan la yanju ta ti yanju tan elomi ti ta property ninu ita nse ti o ti jora won se lati ni ko ba lo kowo si local government election temi gan fun ara mi gege bi olori egbe mo pe ko le duwo ikan eyan ke ba ni ge oye mo wo wa ta to gbowo ati gbowo kan 1,750,000 a ri bi oyo risi ta to wa pe fe oye ton mo lo mo 1,000,000 ba e ba lo contest si chairman ikale yan iyan dide gun waju ologun mari lojo kan pe yan ti ba ya awon ise de seyin
2: ila foju sun yin fun egbe yin ni eto ibo to nbo ni pinle oyo
1: ah inu mi dun ori agba agbe ti gbogbo eyan gbo mo wa afoju sun mi temi le nbere abi tegbe
2: ti yin ategbe na ni egbe
1: afoju sun temi gẹ́gẹ́ bí olórí ẹgbẹ́ àkọ́dù ní gúúsù ìwọ̀ oòrùn south west a mo ní ẹ̀tọ́ lábẹ́ òfin ẹgbẹ́ yìí láti lo ìpinnu mi láti mú kí ìmúṣẹ mi kó ṣe sórí ẹni tọ́rọ wà náà kínní wa pé a gbé ẹgbẹ́ ìkalẹ̀ náà fún a good development of our dear country tí n bá rí pọ́ ọmọ ẹgbẹ́ oníyangí ni ó mú kí àyípadà rere bá pínlẹ̀ ọ̀yọ́ onífi ìpinnu mi ti lẹ́yìn ọkàn dandan kí n dìbò fọmọ ẹgbẹ mi mo gbọdọ wò dáadáa ṣe eléyìí wọn ó bù mí lọjọ iwájú mi àbí eléyìí ó pọn mi lé tí n bá rí pé tí ò ní pọn mi lé ni tí n bá ní pé ìdàgbàsókè ìpínlẹ ọyọ mò ń wá má wá díje gidi.
2: ṣé ẹ lọmọ oyè tí ó díje.
1: ayé ọwọ́ kò yẹn wà wájú ilé ẹjọ́ ọkọjà agbára tèmi ó wà wájú ilé ẹjọ́ torí pé ibi tẹ́gbẹ́ fẹ́ àwọn tó ní ẹgbẹ́ stakeholders tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ we will challenge this cause to the supreme court so le alemo ni omo oye iyan odi wa lowo
2: alemo ni omo oye
1: alemo ni asile lo fege
2: yo kan sofo
1: irin ajo ta n so koja pe nikan kan joko koro kan yo fe fi re so mo ye won e fi eyan so mo o le fi ra re so mi ye awon eyan ni o fi o se o si pe ati ko je bolosa lowo o ku ba be ni ko sinu oselu
2: gbolo nkan te wa so pe e wo boya egbe he kan o ne moye re ka to ti o mu idagbasoke balu pe nle fi pinu yin gbe le fi ti leyin omoye ti nko alaji ori mi amzat
1: ko so moye mi
2: okay
1: ko so moye mi
2: oh okay to me oye egbe yin
1: ki so moye egbe mi
2: ah ah o kan lo wa lori kini bayi
1: o le mo nti so fun yin saaju pe wrongfully uploaded mi ko je
2: se ele ro pa won le mo dagba soke balu ni
1: e wo atari ajana ku la nso ye ti ko ati jo n sere dara ya un na mo pe theater la jo fi bere
2: theater
1: theater yoba
2: e ti yoba to gundi
1: eh lemi atori yo mi ati la gbogbo wa jo fi bere ki lo de to wa fe do to ta mo pe theater la nsi
2: eh e ya en ya film ni
1: eh
2: l'episode ya wa gun to bayi
1: e si branu e te wo nu e asiko eto
2: sisin ni e
1: abala kini le si wo lo
2: abala kan so lele o tu labala mi won se le tin te lawon egbe oselu kan gan ewu le nse
1: e je ki nso to oro fun yin bo ti sori nbi
2: e je amo
1: mo ni JDSP bad movement emi la dari won pele oyo eni ba fe dinamo dinamu e ri mi pelu sarafa ali o
2: kilode
1: omo egbe tinubu mi
2: okay
1: e ri mi pelu re mi o se ni o omo egbe gbogbo adije adota ore le mi won ngba mo ba baba won se se ma ba omo jani ah ba mo yoba ni
2: e omo yoba ni mi
1: e se ti mba mba baba se mo boro mo ki mo koju ogun sa won mo re e mo ri mi papo pelu won
2: o su ma se pe PC le se bayi
1: mi o se PC accord mo nse sugbon mo ni alliance pelu Bola Ahmed Tinubu
2: ati Sarafa Ali
1: omo Tinubu ni gbogbo se to e wa je nso nkan fun to jaju nu gbogbo orin ajo yi mo ni JDSP bad mi ani oga oni o si so fun wa bi tan lo mo si sori pe
2: bi ta loga yin
1: jubrido tun sanu si ni bi lu ba ti damage to ba la se ti to kan lo mo odu agbon ko olubadan la se
2: se lu ilu ti damage ba yin
1: ilu damage o
2: ibadan damage
1: ibadan o damage oju kan badan wa e je n ko general your state lasiko eto odibo a le lo bi kan na
2: okay
1: sugbon mo mo pe the voice of majority will prevail to ba dasiko ta mo te ka bayi
2: to ba le nse bayi
1: to ba mo nse o
2: to ba le nse se ah eyin mo gaji e nse to ba gbogbo eyin mo gaji
1: eh awon kan le lawon o se won o le mess lodo o le tagidi mo gbo mi sugbe mi so fun ninu rin ajo oselu 2027 ti lu ba damage to ba lawo se
2: bi lu ba damage to ba le se ki lo te wa koyin somo abana ti o fe dije dupo are
1: ah
2: omo baro mo dije dupo are ri
1: e je nso to ro fun yin e mo ja mo tanra wa e mo ja mo tanra wa omo ibadan aton to wa lateko omo odu ajo ni won sugbon ko se fi wera won ikan ju kan lo mini ba kan rin kan te ki lo de ta wa ya musua ta moju lowo en to to fi si ogun ran en to to fi si ogun ran lati mu iran nigeria de ireti otun ta ireti a se bere ni ona la ntele ntia a die ni kankan lowo emi na le gbegba re lola sugbon ni n to wa nurin ajo yi atari ajana ku mi o mo ma n pariwo ki se ru omode o
2: igbo la amo bi ti o ni adari yin o kede bi te n lo
1: october 17 de tan
2: October 17.
1: Yes, 2026. Open declaration for President Bola Ahmed Tinubu. Yes.
2: Ni bo le se yun.
1: Ilaji resort ni.
2: Kai.
1: Ilaji resort. Gbegedo gbinan pinle Oyo.
2: Eh.
1: Eto kan ti mo mo gbo.
2: Ilaji ni wo ti kede pe bi te n lo re.
1: Gbogbo Ibadan ni o wo latori ta pirin. Ta si mo se parade lo
2: ilaji mo jina o se ko se binu fese rin
1: ko fe fese rin e ri ero ti o lo ilaji mo so fun yin pe over 200,000 people will be at ilaji ke se ilaji nikan gbogbo suku to yi gbogbo agbegbe nka ni ti lo clear gbogbo be lawon eyan o joko si
2: ah
1: ti wa sa ni wi pe
2: bo won se mo ra won ti sele nu ilaji ma ba tun joko
1: live stream wa ati pa awon oniroyin live stream wa gbogbo ti ba nsele laji lan to wa loje body omo gbo community akan ran to joko be omo gbo primary school local government gbogbo en won mo wo
2: ti o ma lo
1: ti o ma lo
2: kai
1: ti ani pe a fe debe a fe jeje ati leyin fun president bola ahmed tinubu
2: e sa n so pe president bola ahmed tinubu enu la koko we ka to we de won ni bi ba n panu to lo se ba n polowo ah a ko we nu okunun la fi gbe tita e soro ile ku lori oro joba abile le kan pe nkan ti se joba abile oro gomina ipinle oyo na se pataki ibo le nlo nbe gangan
1: gbo e la yanju October 17 patapata ta ba ti ku October 17 ka lo mo gbadua fati le sin olohun fun ifidi mule leri otun e wa rayi pada lati ojo kokan kokan din logbon osu karun odun 2027 a fe yi pada nla o ba pinle oyo o ibu eyin ogbodo ba pinle oyo mo
2: to ti ba wa tele ni
1: ewo
2: la be bo
1: inu ofi inu ola omo pandoro wa nye sugbon mo mo pa pe fe yi pada otun lo ba pinle oyo
2: a fe fe yo ba pinle oyo okay ibi te sa duro si ni pe egbe yin se se ko mo lo mo oye
1: o ku so wo awon adari egbe ejo ti wa nle ejo ko se mu ku o abi tan ba ready lati mu ku o mo si mo pe isese bere lele a igbo dajo o sugbon mo pe dajo yo pin meji tori n to ti sele ruling mo ti gbe lo bi dajo sugbon yo do mo kan nu to ba sabala e ni ba dale bi ni court akoko abala bi na fa pa janu to ba sabala bi ni ba dale bi ni court abala e ni ba dale bi ni court keji a na fa pa janu irin ajo to gun ni yo dapi yo de supreme emi mo kan
2: te ma fa lo e si jebure omo yin lori yomi amzat
1: eh ore mi ni ke so mo mi tori n to bi o ti ni n to n bi baba ni mo pe mi tele gbo ya lo di o si n se radarada o si n se radara e se mo pe eyin o ti dore mi nu
2: eh
1: en ti n pe mi baba tele to di o si n se radarada e pe o ti dore mi nu ati jo diro
2: o se ro je diro
1: eh
2: ta ma ti je lo ba ti ti inu egbe oselu akoru ti tan kan e padọ nu egbe mi ti inu
1: egbe ebo mo ti so bi iri mo fo ko olon so ya egbe kan tin se tin fi ko ndi oselu re ko si mimi ti o mimi constitution egbe mi lo nwo yi
2: e ngbe rin ni
1: mo ngbe rin tori mo nfi fati awon eyan gbogbo gbugbu won ta ngbe amle ejo re o inec ni o lori sife tan si fun wa ni igba to ya se election iwe egbe so awon to ye ko se congress lo de tem ba won du o gba ta se tan ni mo so pe gbogbo awon nkan igbodo le to ta joko at the round table ta pe consensus la ba agree si pe n la fe lo ko ikini mo di exercise in futility eje a joko ikini ikeji ka ni consensus list ni ka forward o tori pe mo mo pe yo leyin
2: eje n bi yin awon yan fe so kan yen pe e ti gba owo ni
1: ni owo kankan ti mo
2: le fe ti ta e ti tegbe accord
1: inu mi dun fun esun gba ti mo fe fun mi lowo mo wa bi se be mi laptop button di sin bi mo se nja ina cupboard ti owo anybody bo si mi lowo tori awon to n fowo le mi o lo bi ti an lo n se gbowo ti ni lo be emi e gba ru owo ba n bona tan ni ha wo kin gba na emi won o le se so wo ma fe gba temi ni wipe
2: awon ni hawoki
1: mo so fun yin gba yen eyin
2: ti lo okay se koja bi
1: iyen ti lo so ko so wo kan ti mo le gba lowo anybody lowo lowo bayi ti n ba wadi o selu mo wa nawo mo wa gbowo ni so sugba si ko ba to ise leyan ko se teyin o to gbowo so gbogbo en ti ba n pari wo kiri yen aten to na fe dije boyo kuta lo n gba kiri lo wa mu eyan
2: e ba ndaro ko yin ke dagbere lori eto yi
1: magaji igbinsola sunday ni mi paul mo je national vice chairman southwest alakosu gbogbogbo fun southwest egbe accord emi na ni state coordinator fun egbe kan ti won pe ni jds back movement ni pinle oyo mo dupe fun anfani atasiko te fun mi
2: temi tayo ye ladun aboro lo ko mi oje apade to ba doju aba meta lori eto yin eto wa bo se nlo aago mẹjọ sa aago mẹwàá gẹrẹgẹrẹ ẹ ṣe mọgàjì ìgbìnsọlá sunday pọ tá a pè ń tí ẹ jẹ wa baba se ni de bayi ka se ni ogori agbagbe ti ma be se mo ganu si olawale amzat yo tun yi ko tu e gbe call o baba ti gbe le kan keji o ti lo niye o so la re o la moju ero to n gbe oke to si n gbe ile ire atayo la fi padodabo

0: All right. Je ka ma kira wa ku dede wo wo bi te ti lanfani. Lati ma gbo ikani. Ikani ti lagelure e lagelo 96.7 FM. Oke gajo ke ile valavelele ni le Ibadan. Cashier. We go again. Laaro yi. Awon eyan tun lanfani ati denu si. As usual. E ti mo ba se ma nse kini yen. E bariba. *347*1004*2# ni o. *347*1004*2#. O nga lo ma gbe debe laaro yi. Mo ji agbo o si nbe. Bo ba dagun la be yan ba dake ta re o ba dake o. Mo dake o. Mo wora re ran o. O to bi ojo meji meta. Iwo na ti nda bi ogbon, o nda bi ogbon, o nda bi ajo. Ajo re ti dele bayi o. Iwo lo ku ti o fe gbegbese. Iwo lo nwura re ran. Ajo re ti dele. Iwo lo nwura re ran. Nipa pe ko dagun la. Abi o ma so pe eyin a ti ti a fe su abayi. Ah. O tun ese bere ni o ti fe kan onu o. *347*1004*2# *347*1004*2# Ya sare gbenu si bayi ja be lori 50,000 naira. 50,000 naira. 010 lu bere re. 7474. Uniform number ni 7474. Ma gbe ko ma babo e ka ro sori okada lewa ni zan wa maru wa ni e park yo
1: okay
0: e park se ti park e park ni e park e park e park
1: okay
0: e park oruko yin adugbo wo olodo lewa igba o le tin play cash e
1: ah we ti pe
0: se ti jeri e lo le jeri
1: waso
0: e tun ti je waso laaro yi
1: ah e se o
0: congratulations ero melo ni nbenu ero melo ni nbenu maruwa yin Hello, one person, baby, thank you. Hello, hello, one person for you, baby, thank you. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
1: hello, hello,
0: hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
1: hello, hello,
0: hello, hello, hello, hello,
1: Mo
0: promise e so fun won ba yen kin gbo e so fun won ba yen kin gbo wi pe won fowo le
1: eyin
0: won ni ki mo do lawo yi driver na ni e ki driver na ni e ki owo re ni o ke so owo mi o emi kan advice e ni o da won go congratulations won pe yin okay se je no abi 14 no eyan je 50000 o si da won duro fun se ju bi melo kan pe e duro e dakun mo fe gbe call ni o si yonda 14 fun won bo ni ba si pe ran o se tutu yo tun pa ni o eh eh o si lo be yen 14 le ti ko le se nkan kan 50000 o wole bo se je niyan la pa be yen e ja wo 50000 naira mi e ja wo 50000 naira mi eh 081 leleyi o 9087 lo pari e 9087 lo pari re 9087 lo pari e egbe ko yi o
1: hello
0: e ka ro o
1: don striker
0: aku ojumo o
1: yes sir
0: orugo yin adarugbo te wa yi sir

0: Oluwa iwo nko abi mo ranti awon orin ti a pa da kongba primary school ni ko le ku lori wa lai lai adumo le wa isa
1: budi jani mo aba
0: okay igba le tin play kase
1: o ti lo fa o
0: set jerry sir ati jerry
1: mi ti e mi se nbe
0: e ti a wa nbe laaro yi 50,000 o wole Olorun ni eyin na tin da bi ajo tojo meta won o pe yin laaro yi se gbo
1: striker
0: won bere candidates yin se gbo
1: bo
0: si je ni congratulations ami e ja lo sori 100,000 naira star 347 star 1004 star 2 as e tun de bo ni mo ri ti won na nya oju phone wo ma fara we bolaji o iro ni ma pa o laji bolaji o gbe mi mara oga emi o debe mo ṣugbọn da ba fe pe 250 ni isin yo wa bota you style wo niyan okay another let's go another 50,000 abi okay 100,000 ati se meji okay 100,000 lo ku bayi okay 080 lele 1335 lo pari e 1335 aji bolaji wo ni se nlo Murasi.
1: Hello.
0: Ekaro sir.
1: Ekaro.
0: Akojumo sir. Oruko yin atadugbo te wai sir.
1: Sir.
0: Oruko yin atadugbo te wai sir.
1: Oruko mi ni Adetoko Adeniyi.
0: Adetokun ba Adeniyi. Sokun Eko. Ma pa adetokun bo ni yin
1: adetokun bo adeni
0: okay adetokun bo ni ke se tokun bo okay ibadan le wa dugbo wo nbadan
1: okay do ma le fa la fia
0: igba wo le tin play cashe
1: ah that is 2024
0: set jerry sir
1: Se
0: ati jeri.
1: O ti je 50,000
0: Okay. Ati
1: 24 je.
0: Okay, lati gba yen e ti pada je.
1: Lati gba yen mo sa. O ma gba receipt lowo.
0: E gba receipt. E keep receipt yin se gbo. E keep e ma fi pamọ. Bo laaro e ti 100,000 naira laaro e.
1: Ah, ori wa se wo.
0: Won ma pe yin bi an se pe yin gba yen na ni. A pe yin se gbo. Bo se je niyan. Ya lo sori 100,000 naira mi another 100,000 naira star 347 star 1004 star 2 ash ni o iwo si joko ohun ora re ran mo ku so fun o mo ndagun la lemi ti mo ri irawo re to tan green laaro yi fonu owo re tan green sugbon fun are lo ndagun la o si lanfa ni o star 347 star 1004 star 2 ash because ash is a 150 as he say 200 as he say 250 oh yeah another 100,000 naira 080 3479 lo pari e 3479 lo pari e another 100k ni e o to di pa a ma lo sori 150 o wa ma lo sori 200 ka to wa paju e de sori 250
1: hello
0: e kaaro
1: o ni ba nta ta
0: Ah, abo lẹni.
1: Ma yo nje lo ni olosara.
0: All stars. Nbo le wa yi. Nbo le wa yi.
1: Mo wa mori ga papo.
0: Se drive lo wa sa.
1: Mo di me drive ndo papo mo wa.
0: Iso papo. Igba o le tin play cashe.
1: Wa le lati gba de ji bere ni.
0: O
1: lo mi mi de e so.
0: Oruko. Ki lo ko yin. Mr. Sulaiman Olatunji Sulele Olofa gan eh de jeri oda e ma worry e sare 400 wo kan laaro yen 400 wo kan laaro se ti be won pe yin laipe won be ra kan ti ti si bo se je ni e ja lo sori 150 150k 150k 090 ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ 5397 ló parí rẹ̀ 090 ló bẹ̀rẹ̀ 5397 parí rẹ̀. Ẹ káàárọ̀.
2: Ẹ
0: fi ojúmọ́ ọ̀rọ̀.
2: Ẹ bá.
0: Ṣé bá di bàṣítì wà ní?
2: Wọ́n jẹ́ mo ń gbọ́ ẹ̀dùgbọ́.
0: Ẹ ń gbọ́ kí ni?
2: Ọ̀pẹ́ mi ń sọ̀rọ̀.
0: Ọ̀pẹ́ Yẹmi ló ń sọ̀rọ̀. Láti. Láti kí ni? Àní ṣé dádì bàṣítì wà ń lé ẹ lọ́lọ́run ṣe?
2: Ara
0: ẹ ṣe ìgbọ́n bàtí ọgbà ẹ̀ka ẹ̀mí náà ni.
2: Ṣé
0: ẹ̀ ń gbọ́ rédíò ni? Ẹ̀ ń gbọ́ rédíò lọ́wọ́ ni. So mo ti káàsì àrùn, mo ti káàsì àrùn àkè sí wàhálà. Kè sí wàhálà. Àǹtí Ọpẹ́ Yẹmi, ìgbà wo lẹ ti ń pè káṣẹ? Ìgbà wo lẹ ti ń pè káṣẹ? Set jerry.
2: Ah, ojani ma.
0: Elo la je.
2: Ojani 50, ojani ma.
0: Elo.
2: 50.
0: Ora e pe elo la je laaro yi bayi 150.
2: O da mo se tani.
0: Ese plane. La vi play ngba ti mo se draw lowo yi. Ngba ti mo se draw lowo yi.
2: Wallahi ngba ti se draw after we like that in kilo ko man to se to
0: pan tin. Aboro.
2: Aboro bo se to papata.
0: Le sare se. Congratulations 150,000 naira won o pe yi bi an se pe yi jo ni. Bo se je niyan. Se da pada. Ba ke ni suru ko fi po. Ke de le pada. Obin won o ni te lorun ri. E ja wo 200,000 naira. 200,000 naira 091 lo bere re 5252 uniform number lele na o. 5252 200,000 naira. Ta lo ni. 091 lo bere. 5252 nlo pari re. E ja wo en to ni.
3: The you're trying to reach is busy.
0: Oda, ma babo, ti osa koko ba ntun pe lekan si. Ti osa koko.
4: Hello.
0: E karo. Oruko yin atadugbo te wa. Ijebugbo igba wo la tin play cash?
4: Hello.
0: Igba wo la tin play cash?
4: Hello.
0: Eni kini?
4: Hello.
0: Ta lo ni phone gan? Se n gbo wa bayi. Hello. Ba n tun pe lekan si amen to ni fo obin lowo ba soro okun ni tun si elu
3: you're trying to reach is busy.
0: 0702,000 naira 0700-888 lo pari re 2888 250,000 naira boya bitan yen wa boya network ni ya se 250 baye ba wa ka tun apeli obasa ye mo won ma pe won ti je na ti le gbe ko yen won ti je won o le fi network ti yan da wa du. Hello. E ga ro oruko yin atadugbo te wa.
5: Oruko mi ni Olamide Kunsai Adejama.
0: Eyin grandma igba wo le tin play cash?
5: Se
0: ti jeri.
5: O
0: ti sele laaro yi 250,000 naira won pe yin.
5: Alhamdulillah
0: won pe yin laipe yi won bere account details yin. Bo se jenu ba n wo 200 nkan lekan si o ba gbe bi o ba si gbe o ti gbe lakokona o ti je o ti awo boya

0: Bini bini wọn jọmọ lọdẹ bini.
1: Akurọrọ bi ẹni sun bi ọbọde bini o.
0: Ayin bini bini la jọmọ lọdẹ bini.
1: Jẹsa to lu oje ara o.
0: Egun baba mo gbara mi ide.
1: Olu oje omo apejoye.
0: Ti won fi je akutu kata loju ogun.
1: Ese omo odo jebun.
0: Eina ogbona tewe tewe iye isororo tegbo tegbo.
1: O ewi iri.
0: Atare egbona teyin tepo.

0: a nibadan nile awon ogbontarigi oselu baba ranti ibadan a mo ranti awon baba baba ti won ti soselu ti won ti lo melo la ka ninu eyin adepele Ibadan ina ni na oselu awolowo ti jo. Ibadan ni ina oselu akitola ti jo. Ibadan ni na oselu akiloye ti jo. Ade labu kwenkele mesi Ibadan ni na oselu won ti jo. Adela ko ba ji olala aja fese anpara ina oselu re jo mbadan ade dubu omo ya olobi loja aba ade dibu alaafin molete ko je kansilo olagba ju gomina lo A se atagbara iwo ni molete njo na lohun.
1: Ojo imolede.
0: Oba mewa igba mewa. Tani kan ba ni girigiri ese oni ma da molete mo won pe won o tu danu.
1: Omo eye mu mi sasa lo jele o.
0: Kabiyesi Olodumare.
1: Ara ti wa bi ojo. Omo ma tele nkejo o.
0: Eye si eye fo, eye ba lorule. Kabiyesi Olohun. Bina oselu ba ti simbi kan a de lo bi kan
2: Oselenkejo
0: Gbara to siku o lodo baba wo lowo o si sodo awon chifa kiloye Ni tutaba ni gbe la tutaba Gbogbo en to ba fe di nkan jo na yo dele akiloye yo fori bale Laye one nation one destiny
2: Oselenkejo
0: Laye MPN Awon ade labu lokokoko lo sa ko to kan wa kiloye Ade labu pempe bi asa awon yen won koja be ninu campaign number 1 ni won Ade la ko ba ji olaya ologun Ola ki kanju oni supporter oni crowd
2: today o seleke
0: Bo se lagbara nle lo lagbara nilu re
2: Oni ti wa ni
0: Oba deji oku bi igba to lodumare ba de ni Ejoku ati lalupa oni control be njo na Olorun toto fun Olorun ibare o Iwo to mo yi nkan pada bi biribi dan Kokpe ko jina Oro oselu yi lo sodo baba ladoja
2: O ti de
0: Okoko yi lo sodo laamu npe laamu ni o baba laamu ni o
2: Akola wole omo lo today
0: Baba laamu ni o baba laamu ni o Won le gbagbe laye laamu ni ha moto de wure sabi kini o ko moto ti ha fa won ti sa ngba ma fun won lo poroko bi singomu ti sa ti o ba lo moto ngba na o nlo mo nto ba waye nitori wi pe ti sa ni baba laamu o si mo ya ti nja won ti sa o wa mi si won la ope ko jina Ola yen yi pada o yi sodo baba ladoja Ladoja pelu muiba ife yen po Ti baba ladoja ba nbo bayi Ife yen po debi wipe Ofe mo siru eri Ope ko jina
2: Omo lo today
0: akala de won pe atm ni o atm ni o
2: ti de lo
0: buje budanu lele yo ele yo mo la to wo ko o
2: wa wa
0: iku ti npowo pants npompo ni o bo ba suku dele akala ore rin jade ni e mo pe nba yawo on ti dogbon la gbogbo awon audience meji crowd daji ti wa leyin e
2: alejo wa to ni ti wa ni kale
0: bo pe ko jina la gbo ti
2: omo lo today
0: dani to si aka ajimobi awon ye gbona po bo mo primary school bo mo na keji wa n ba soro si oda pada oro etutu lara re oro o to bele bayi o ti da pada o si lo to ke paro oni pe tori pe ka ele ba ni fe un kan bayi eyerin kori omo mi o na ni mistake ti e to se laye igba ti e
2: omo lo
0: ṣùgbọ́n nínú ìjọba tó ṣiṣẹ́ lọ́yọ̀ state lọ́wà tí wọ́n bá ń kọ́ lẹ̀ báyìí wọ́n máàkì ẹ̀ pé ajimobi gbìyànjú.
2: ìjìnlẹ̀ ìtàn dìde lóríṣiríṣi
1: ṣẹlẹ̀kẹjọ.
0: ọ parí ọdún mẹ́jọ rẹ̀ lọ́ba kan ṣèyí mákindé ó gbìyànjú bíi kóun ó gbéjọba fẹ́ni tí ó wu òun tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn inú ẹgbẹ́ òun. wọ́n ta wọ́n jù òkè ibi pẹlẹbẹ ló fi lélẹ̀. Èyí Mákindé o, Ṣèyí Mákindé o. Mo lè gbàgbé láíláí ní ìbò àkọ́kọ́ tí Ṣèyí Mákindé fẹ́ ní. Ọ wá sórí ètò mi ìjọ náà orí àga tó jókòó sínú. Àwa interview rẹ̀ àwa jáde tán. Èyí tó yà mí lẹ́nu ni pé wọ́n wà àwọn èèyàn wà ń fọ́n omi pé inú ẹ̀yìn pò ni àlejò tí mo gbé wálẹ̀ ń fọ́n mi sí làwọn ní rárá o. Slogan wọn nu tí wọ́n bá ti fọ́n mi wọ́n pé omi o. Ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí jọ́nà èmi gan tí mo gbàlejò kí n tó ráàyè já títí ẹnu junction ìkíní ńbẹ̀ ní fẹ́lẹ̀lẹ̀ èyí tó jù mí. Ìròyìn pọ̀ lọ bìbà.
2: Kẹ wá mú nọ́mbà yìí o.
0: Ìfẹ́ yẹn pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó fi jẹ́ pé.
2: Fún gbogbo.
0: Omi kékeré ló ṣe rẹ́ lásì.
2: Kọ́ láwọlé.
0: Ìfẹ́ àwọn aráàlú bá ti pọ̀ jù lẹ́yìn ẹ̀ tí ó dìbò. Kò ṣe é dọ́gbọ́n kankan sí ẹ lè kọ́wọ́ bọ̀ bọ̀ ẹ̀.
2: Tòní ti wà.
0: Bẹ́ẹ̀ bá kọ́ bọ̀ wàhálà ọ ṣẹlẹ̀. Ẹ̀wòrú tọ̀sùn. O ti mo bara won soro honorable lagbaja e wo daadaa o awon ara bi oju won le kokoko po ale lo mi dibo tan jo meji ko sun won san pon fe gbo resort ni o won duro se ara kini ile inec e sa kede ka gbo ni an ba kede ti o te won lorun ibe le ti mo gbo we ti e awon ijoba na de gbo ba se dogbon si won le pe kini kan return kan kini kan rerun kan ibo kan won ji apoti ibo kan won tun kankan se
2: akola wole
0: ara ilu ojo siyun be nikan ba fe ji apoti dibo eyan bi me dogun ni oso mo nikan
2: eyan
0: me lo fe pa ti oso democracy ti wa dun bayi ṣugbọn bi joba oselu se dun ni Nigeria to yi ẹ wo báyé ṣe gba ti gómìnà Ṣèyí Mákindé tó ará àwọn tí ò gba tiẹ̀ ará àwọn tí ò kó jẹ tí wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ rẹ̀ fún yẹn èèyàn ẹ máa ń mì kórí ọmọ mi ó náà gbìyànjú tiẹ̀ ó gbìyànjú ìjà bá ń bẹ ńbẹ ká parí ẹ ó gbìyànjú. Nínú history gómìnà Lọ́yọ̀ state òun ló dé ọba Ládéjù òun ló fún ọba lọ́pàá àṣẹ jù nínú gbogbo gómìnà tó ti ń jẹ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wọ́n bá tiẹ̀ kọ́wọ́ yun lásán pé ẹni tó fún ni lọ́pàá àṣẹ ìmùlẹ̀ ẹni ni.
2: Ṣé
0: Nàìjíríà ọ̀ wà á dáa yọ́ dẹ̀rọ̀ bí omi afàárọ̀ pọn. Ìgbàmọ́lọ̀ ìlú Èbó lọ́sẹ̀ tó kọjá tí mo dé. orisirisi awon nkan ti mo ri nbe mo wo pe se Nigeria so Olorun le je ki Nigeria o dabi London lai lai bi mo se so kale lati airport bayi lategun mi ti bere si fe si mi ti mo fi do hotel ti mo wa lati be mo lo apartment lati be mo de ngba onje hotel tun su mi mo ni oya so ni bi nbo lati ramo lata bulaba ti wa ni ka o di ya won pe bi kan ni ti wa nti wa won gbe mi lo eyun ba ni kola olotu ni ah iyawo ohun o le fi yin sere kola olotu to ohun tin wa lati jo ere ni Olorun ba to save pansi there na ba lo di lai lai pongba o te fi ku o London gbogbo gba te ba wa bi ni e ti mo wa je nto ba wu ah mo ni egbo o ebi n ba fe je ewa agan ise le se won ni ah kini yo ba ya re mo ni ekuru nko won lawon o si ewa alagbado nko won ni you are welcome won ni ni ewa alagbado Alaja atalaja tiwa tiwa Olorun oni ba ti je o be se gba nla lejo atowo atese yin bi erugode te ta gbode awon omo yin na mo ba laanu pade osogboro ki omo asala omo araja dudu fi belegba nigba mo wo gbogbo sorande ilu oyinbo yen mo a wo pe ah awon oloselu ti a ma leri ti a ma leka papa julo gbogbo won lo ti lo ilu ebo sasale nti o gbe ilu ebo ri imi ni we gbe ilu meji tojo mo ni ilu ni ilu ebo mo ni won mu kan wa ninu awon oloselu en te mo e mo pe bayi le le soke e le dile ngba mo ni ilu ebo ni gbogbo e lori bo se ri yi ni Nigeria won pariwo pe epo won ni disu le ra 2 pound something yi ta ba gbe lori gege e mo ye toje mo ni won mu wa laaro yi ki lori to fi fe ku oni ilu ebo wa soselu Nigeria onile olona eni aye gba ni olorun gba fun eyan bi 30 ni sise londa re keyin o to employ eyan marun ni ilu oyinbo eja gbe samusangudu fun tohun owo osu lasan eni ti o ba gbowo osu owo ti o owo to worst lasan ni ilu oyinbo owun ni bi 70,000 lojumo owo osu ojumo nu o o si le eyan ti amoye eyan ti n ba sise eni ilu oyinbo o ni le se nbe idinu ti mo fi gbe wa laaro e wi pe ko na wa face crowd wa nkan fi dele tabi ka fi dele nkan ntori lobe ti o fi fe da si oselu Nigeria inu egbe wo lo wa ati wi pe ki lo de bi ilu ebo se dan tohun ti won o le se Nigeria daada be ki lo de ti won o le se Nigeria ko da bi ilu ebo ni mo fi mu wa honorable e mo bo bayi
3: Lagilu FM 96.7
4: Eyin eyan mi e kaabo si ikoni ni loni won ma safihan bi mo se ma npe lo golden mon aladun to kun fun miliki ma koko da golden mon mi sinu abo leyin na lo bo mi to lo woro si ma wa ro po be ni ke won ma wo bi yo se dohun aje gbadun to lopo miliki asara lore ninu
5: duro na nigba wo lo fi miliki sinu re
4: golden mon 3 in 1 meta loko ni mo lo mi o ni lo atun fi miliki si mo
6: iya mi o ma dun kan ni
7: golden mon 3 in 1 je yi ti miliki aladun ba wa era fun mole bi yin loni golden mon so gbogbo eyan diwura.
8: Are you looking for a perfect place to relax, celebrate, and create unforgettable memories? Welcome to K2A Apartments, where comfort meets class. Whether it's a birthday celebration, bachelor's eve, picnic, or get-together, K2A Apartment has got you covered. Enjoy a spacious living room, fully equipped kitchen, comfortable bedrooms, clean and modern bedrooms, in a secured, serene environment. Stay connected with our free Wi-Fi. Enjoy video games, snooker, and experience a beautiful atmosphere to relax, unwind, and celebrate. K2A Apartment is located at number 16, Infinity Close, Alpha Grace Estate, beside Gasland, Ilitutu, Jericho Edition, Ibadan. For bookings, call or WhatsApp 090-7705-1813 or is 0912998-1024. You can as well contact us on all our social media handles at K2A Apartments. K2A Apartments, your comfort, our priority. Book us today and experience premium living.
9: Togas, Togas, Togas. Otojo diye seyin. Ti mo tin gbo nipa ile ise Togas Multi-Dynamic Concepts. Ile ise to sara oto. Nipa kafiti we ti gbope logun lona igbalode to pe eyan de nkan sara si won. Ile ise Togas to ti gbawo tin sise fa ko jedi. Atogo tin fo kedere mo toni toni jade bayi. Be ni, awon ogun tin jade lati ile ise Togas Multi-Dynamic Concepts. Kasi ara, ewo, gbogbo water ko jedi nda laamu. Togas aba powder ni obere fun. Bo si je kedere ni tin yin. Togas liquid ni ke obere fun. Togas liquid ni o ba fo kedere yin mo toni toni. Be si ni gbogbo ogun wa ni Nafdac ti nu lo nte. Gbogbo eyin te wa fe mo ba wa duwo po. Ile ise Togas. Te fe mo kogo wa ni opo ko yoku. Abeyin te fe mo ra leye yo. Tori wi pe awon alagbeta fun gbogbo awon ogun wa. Ile ise Togas Multi-Dynamic Concept. Ni Akala Express. Bravo Bus Stop, Nilu Ibadan. Tabi ke mo pe wa ni ile ise Togas sori 0903294-9024. Ile ise Togas lo ni ani fasan lugba. Gbogbo tin si oyen agbara igbogi bile ka.
10: Kalale ka kọle ti wa di rorun gba fun gbogbo eni to n fe le fọkan balẹ lati mu ki ala won wa si imuse anfani e ti wa suyo bayi ni Dream Gardens phase 1 to wa nijaye moniya nbadan to fi mo irede city ido ibadan edinwo repete lori awon ile wa 250 square meter 1.8 million naira le mara lati gbe tan le kan to ba de je 500 square meter 3.5 million naira niyan o iyen ni Dream Gardens phase 1 ijaye moniya amo ni irede city 1.7 million naira ni plot kan bayi esi ra odide eka kan ni 6 million naira gbogbo document lo ti wa nle keri kera ni o abe gbo edinwo yi nlo lowo lowo bayi ni le ise Footy Homes e ma fa koko sofo e tete wa jamfani e visit us today at Footy Homes top floor base 1 plaza Iyanu Adeoyo Ring Road Ibadan or call 0911706-0593 at Dream Gardens phase 1 Moniya Ibadan and Irede City Ido Ibadan your dream will come true.
11: Arakunrin jọwọ fun mi lomi tutu kan orugbe ngbe mi
12: oga mi e gba omi Showboss bottle water ke fi se bale okan yin
11: omi yi dara o gba yi koda o tu ni lara pese o mo lolo oko mi bale
13: omi yo lo ta o
12: nigba ti orugbe ba ngbe yin e ma se mu omi komi o eyan omi Showboss bottle water omi amo lolo ta pese lona ra oto pelu rinse igbalode eleyi to dara yato si ti tele ajo Nafdac fun telu koda fun mi mu gbogbo eniyan lajugbo ninu ile lofisi ati lodi ariya Showboss bottle water wa ni Owodi Estate second gate Apata Ibadan ofe laba yin gbedele itaja yin fun alaye lekunrere pe sori 0903510446 tabi 0809510143 like omi ko si iye Showboss bottle water omi to dara
14: jide nitori mi o jide
15: Ipe wo li adi lori atamata yo tu se wonderful
16: be ni
15: oru ojo kewa ninu osu kewa laago mewa
16: oru aba mi
15: oru ijija kade nla
16: oru ijija agbara to lagbara
15: oru igbenija oru tawo mo israeli wo nu igbeku lo
16: oru ta gbe spirit nija to da yaba
15: oru ojo kewa ninu osu kewa laago mewa
16: akori to su yi ni liberation and celebration
15: itu sile atadoyo
16: o tin tiraka ti goke bo lowo ogun adeni male
15: asiko ti tun lati gba tun sile
16: bi prophet io ati prophet FTO Adelori Atamata ni yo se ma soro ase saye gbogbo eniyan lojo na
15: o ma waye o lojo kewa osu kewa odun ta wa yi laago mewa asale lo ma bere
16: CCAC Atamata Selfie Proof loluwe pe danilu ibadan
15: gbogbo eni to be wo pelu igbagbo re yo ro mi ibudu agbaragba
16: pelu gbogbo eni to ko diwo ati dena ba bada yo lafa ni lati ko si Atamata se
15: ogo re ni lati se idi aja o
16: ona ala
15: jeje mi mo na gbe yo fun gbogbo eniyan to be wa lojo na
17: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: se pe baya won obi o sese wa mo da mu kiri
1: pe
0: o n lo 200 level niyan omo ideni ko ni se jam kankan mo omo ideni university yin o tun ni se mo bere lowo e pe a fe yo polo re wu wa se post UME no o n lo si 200 level
1: won mo pe opolo re ti gbodo da saka
0: exam ko ba se yen standard exam ni ko si arumo je nbe o su mejo to ba fi wa ni on spring university yen la fi ko won ni bi won o se pass exam yen a ri mo je mi so depo awon mo yen po university bayi awon to ti graduate na won po number ni ki awon obi o mu awon yan wa ma bere pe ibo gangan ni on spring university wa o wa ni egbe adamatic o ka so pe ap petrol station to wa ni opopona yana church ni general gas ni badan bi ibi kibi la awon eyan wa ti le wa o to mo pe kon ni nsin won ma gbo wa ni ipinle ogun won gbo wa ni ipinle osun ile ta won omo le gbe wa o
1: ti won o gbe lo fe
0: ti won o gbe awon to ba 50 pere ni o to ba kokko pe o
1: a dota eyan
0: to ba kokko pe la aro ni o awon to ku na to ba je pe 50 yen ti pe ile owo ile ta won omo gan san owo perete ni o ma wu wa ka won mo mo gbe ninu campus so that opolo won yo duro won o si le doju ko iwe ti won fe ka ni yana church ni general gas ni badan number yo kan pere na mo fe file eyin le ka tete mu to ba n bi si e tete message pe e da kun e fi slot kan le fun mi o
1: 080 080 59 59 01 01 84 84 47 47
0: o si wa WhatsApp 080 080 59 59 01 01 84 84 47 47 igbese ni ki gbogbo bi atalagbato ki won gbe laaro yi
1: se number yen ni WhatsApp
0: o wa WhatsApp sir
1: o wa lori WhatsApp be tun pe fun won
0: 080 080 59 59 01 01 84 84 47 47
1: kawo eyan lori
0: ma ajiri awon mo wa
1: atejise wi pe e fi e ba rin reserve meji e ba rin reserve eyo kan eto fun teni

0: ọ̀rọ̀ báàgì lásán ni ló fa wàhálà láàrin wọn. ọmọ tálákà ọmọ bàbá Gétúmánù òun máa yá báàgì ti ọmọ bàbá olówó lò àmọ́ wọṣọ rẹ̀ náà gbà mí aṣọ bí agbogbo aṣọ tí ò lè lò gan ni ó kó wálé-ìwé. níwájú ọlọ́run àti èèyàn bàbá olówó yìí jẹ́ kébi pa ọmọ yìí o ṣùgbọ́n sẹ́ mọ̀ páwo obìnrin lójú kòkòrò òun náà ọfẹ́ bìlọ́ǹgì sáà tipátipá ó ń lo àwọn nǹkan ọmọ bàbá olówó.
1: pẹ́ ẹ̀yin abanijẹ́.
0: ìjọ kan ló lo báàgì ẹ̀ ní báàgì ẹ̀ bá já ọmọ sọ̀rọ̀ sí gan o. gbogbo àwọn tí wọ́n ti jọ rò ó níléèwé wípé bọ́yá ọmọ bàbá kan náà na méjèèjì ìjọ náà ni a mọ̀ pé ọmọ Gétúmánù ni ọmọ
1: rẹ̀.
0: ó dun ọmọ ẹ̀ bí kọ́fẹ́ bẹ́ sómi. àárín wọn ò ṣe dáadáa mọ́ nígbà tí wọ́n délé ìyá wọn fẹ́ bá wọn parí ìjà bàbá ọmọ nǹkan kan. ìyàwó bàbá olówó fẹ́ bá ọmọ rẹ̀ àti ọmọ bàbá Gétúmánù parí kí ló ṣẹlẹ̀ ọmọ bàbá Gétúmánù kúnlẹ̀ ń sunkún ó ní ẹ̀ bó ń bẹ́ òun já báàgì ẹ̀ lóòótọ́ lọmọ bàbá olówó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní parọ́ ọmọ ọmọ tálákà wípé irinkurin tó fẹ́ máa rìn ní skul òun ò fọwọ́ sí. ìyún náà ti ẹ̀dá àti ẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ jésù kristi ọlọ́run ọ̀jẹ́ kó tí mọ́mọ́ wa rìnrìnkurìn. ẹ wo ǹjẹ́ dádì ǹjẹ́ ẹ̀ ní lọ wá ilé ìtọ́mọ yìí fún báyìí. wọ́n gbé kúònú ọgbà wọ́n lọ rẹ́ǹtì yàrá kan fún níta. ìsà manéèjì. kò rọ́ lọ́rùn bí ìgbà wọn jọ ń gbé nínú ọgbà tẹ́lẹ̀ torí oúnjẹ ní gbogbo òkun nú gbogbo òkun bẹ̀ ni. Prọfẹ́sọ̀ tí a bá kó lọ ní kọ́tà yìí wọn ò lè jẹ́ tán tí wọn ó fi padà. wọ́n tún máa bùn yàn lóúnjẹ. ni ẹ wá ń kawó lé lọ́wọ́ a ti try o bá a ti gbalé fún a ti ṣe iye báyìí ni kò mọ manage o kò tó dá mẹ́rin owó tí a ń fún tẹ́lẹ̀. ọmọ sàn foríro ìforíro ọlọ́run o à ń jọ rìn mo rí olówó ta lẹ jọ rìn tó fojú yẹpẹrẹ rẹ lénìí. ọmọ ṣẹ́ rẹ wo ló wò tó wò tìkàtẹ́ gbin tó rò pé ò ní dáa fún. pàápàá ọmọ yìí sì forí rọ bàbá wọn sì ń ṣiṣẹ́ ńbẹ̀ náà kò kúrò ńbẹ̀ as Gétúmánù. ìntàwí pé ọmọ bá parí nígbà tí wọn ó ṣe ti ọmọ wọn. àgùnbánú irọ́ tọmọ wọn wọ́n ṣe sọ wọ́n fọwọ́ wọ́ ọkọ̀ ẹ̀ ṣèkò. àgùnbánú irọ́ tọmọ bàbá tálíkà ilẹ̀ ibo ni ẹ gbé lọ ó lọ tiẹ̀ ti dá a bá wọn. ìlara ti fẹ́ mọ wà infinite fi fẹ́ mọ wà láàrin ìyá ọmọ olówó àti ọmọ olówó gangan pé kí ló dé àwọn lọ sùkúrò olówó ni a tún fún ọmọ bàbá Gétúmánù. kí ló á ṣẹlẹ̀ gan ṣé èèyàn mọ̀ sọ̀rọ̀ mẹ́rin kọkànrán pa ni. ẹ wo ọ̀gá mi tí jẹ́ ọlọ́run sàtíà ọmọ ìdé ibi títí ń ṣàgùnbánirọ̀ ọdún yẹn ni gómìnà lọ wò wọn ọ lọ kí wọn nílẹ̀ yíbò ọ lọ kí àwọn ọmọ àgùnbánirọ̀ pé ẹ káàbọ̀ sílẹ̀ wa ń bí yìí o. àmọ́ bó ṣe jẹ́ o àmọ́ bó ṣe ṣẹlẹ̀ o. ọ̀kan lára àwọn pa gómìnà bá lọ bá ọmọ bàbá tálíkà pé ọ̀gá ni ń gba fóònù nọmbà rẹ wá ó kọ́kọ́ yẹra rẹ̀ wò. fẹ́ mọ̀ pé inferiority complex yìí jẹ́ kéèyàn mọ̀ pé èèyàn fàyìn komo po ngan fine to be eh nigba tolorun o se ka bi esi olodumare o bere o state omo yi won jo soro baba ise lo gbe baba lo eko ti baba lo se leko ibo ni baba na o si ti ku o leko ti pe ti pe
1: wa won ri won lelele won ba
0: o pari agoba ni ro ti o se ni gomina ba lohun ni interest
1: won lelele won ba
0: se mo pe ife ofe mo talika to lowo ko da kankan mo
1: ona to mi ba wa nu agbo
0: lati bi ti tin sagunba ni ro ni tin se yunkin yunkin gomina fun loyun iru kini ka won opponent omo ba gba be wole si nla oya nso ere tete won ba gbe wo o lo ju si dublin pe ko lo bi mo nbe of ascend here si dublin iyen nile o ni gbogbo nkan ni duke alon ora le fun dublin o ni ko mo gbe be nbe ni ko bi mo si ohun atome ko mo gbadun osu meta meta ngomina ma lo wo se mo wi pe lati gba ti tin sagun ba ni ro ngba o ya bi ore ba pe ore re omo baba olowo iyen o gbe call e mo ngba o ya lo gba blocking ki lo npe mi fun iyen si fe so ni development pe nkan bayi mo nsele nkan bayi mo nsele kabiyesi olodumare Olorun oba ti e pada leyin talika
1: Be o fe eyi odale tunu wa ni lo se
0: gbara ti omo e pari agunba ni ro nsise company baba re leko
1: eyi odale
0: won fi head company baba re kan leko
1: tunu wa ni lo se
0: omo ti baba talika ohun ti wa ni dublin ti o ti wa nu oyun ti nbi mo Kokwa ko jina baba olowo ba ku baba olowo ku baba ta baba gateman ogbara dale osukun oni ohun si fe ki o di wi pe ife won wo tan ko won to so fun baba olowo ni koran ti so fun baba olowo ti baba olowo fi ku pe omo ohun mo fe gomina Laye igba ti won ti jo ya nile iwe ti won pari ile iwe tan ti won lo sagunba ni ro oju ti won fi kanra won ni jo ti won fe sin oku baba yi Aba gba fi kojo won loju tori won mo pe eyan nla ni baba yi ninu gomina awon eyan nla nla Mo jisa Olorun ti omo baba olowo ori okan ri gomina atore re ti ojo wo so kan na ni tori ya so fun pe awon ogbodo baba yi won ogbodo sinku e leyin won olore awon ni nibi ti omo baba olowo ti nkole fun gbogbo awon eyan to lo ba governor ti nki won kini kan se nkan kan ni oba taju kan lo ba ro re ore won mo re abo lo se rin oloko won ni Oko ohun ni ta ni oko re ni ta ni gomina bi bayi oni be ni Abo ohun ni gbogbo awon comfort tele wa on lawon lawon mo po tele o Ore fe wole
1: Orun o Orun le ja si wa sa
0: Ni woroworo ba gbenu ya iya na ba kunle ni ba npe ti mo mo wi fun yin nu nti be bi mo ngba waju ti mo ngbe yin ngba na ti e mo bara yin ja Iro ni o. Ta lo foju dile ni.
1: Orun le ja si wa saye.
0: Aroso kan to ngbo yi o to ba fe gbo full details e ko pe mi. E ma wole, o n bara mi e ka ro.
2: E ku eto salaji.
0: E ku ojumo.
2: Ojumo alaye ojumo alalubarika ojumo
0: nisa.
2: Mo ki lokunrin mo ki lobirin mo ki gbogbo eyin eyan te ngbo wa. Ati gbogbo oju eleyi to nwo wa adi agbo olufemi lo ko mi olu aye baba oni jeradi laye npe mi bayi tori wipe ile ise to je number 1 ninu kata orule Gerard kade tun kan orule Gerard ohun ni mo n sagbenu so fun ti mo n soju fun iyan ile ise Latons Gerard Roofing Company eri pe mo ma so ni gbogbo gba wipe ko kin se kikan nikan lo n je wa lowo bi don ni ile ise Latons tita re gan lo biti biti irorun lo ba de lapa odo ti wa idi niyan ta se ma n so fa awon eyan wipe gbogbo warranty eleyi ta ma n so fun yin wipe ta baba yin kan Gerard iyodun bayi lo ma lo ta baba yin kan eleyi iyodun bayi lo ma lo gbogbo e lo papo mo wipe ke ra kini ohun lodo wa gangan tori wipe nigba te bara lodo wa iyen lo ma solidify gbogbo nkan te n gbo lenu ade agbo yi niwon ba agba te ba ti wa mo wipe orule Gerard le fe kan si le yin e ma ti kan igi sile e ri pe mo ma n so mo de tun tun so wipe gbogbo n te n gbo lenu mi ko ki n se repetition o oju opo eleyi ti le ise latunzi to duro si ohun gangan ni mo n salaye kini ohun o de yato ko de yin je lati bere pepe ko de ni daru lai lai e ma ti kan igi sile o san ke koko kan si wa ni le ise Latons eyi wa ni eyin eyan ta n reti wipe ke pe ero banisoro wa ni le ise Latons alakoko ni eyin eyan to je pe ise ile kiko yin ti de level ma pe awon ero banisoro lori eto yi ero banisoro yen ni ke pe eyin eyan to je pe e ti se prapet ile ise Latons ni ke ta si awa gangan l'olorun fi ran to ba di wipe ka gberu agbadori kikini ohun o de ma danu lori oro to ni se pelu kikan orule Gerard eyin eyan to je pe e fe change brown roof to wa lori ile yin awon panu ti won ti kan ki baba wo lowo o to ku yen e fe change e si orule Gerard ile ise Latons ni ke pe laaro yi ko ti nilo ke wa office wa ko si bi site yin se le jina to niwon ba agba to ba je pe labe somo ta wa yi lo wa awa ma lo sibe lai bere sisi lowo yin a ma lo take measurement ye Gerard te ma lu a de ma take measurement yegi te ma lu awon eyan wa kan ti rin ajo lo si diaspora e ni to ko roko doko roko to pupo ninu awon eyan won ye lo je pe won o ti ni kapa lati kole tutu fun awon obi won sugbon ile ti awon obi won gbe awon ile aye john to je pe orule ori re ti brand ni ohun ti won loju irorun ni kini yen bade awa ma lo sibe a ma change awon panu to wa lori e a ma ko kuro a de ma ko orule Gerard sori e irorun lo ba de ori fun lati pari gbogbo kini yen inu ti gan de ma dun ki lo nko awon eyan kan lominu ohun ni wipe pop to wa labe ile awon bawo ni won se se ti ofin ni ja iyen ta ba la fe change roofing sheet yen e ri pe mo ma nso mo de tun tun so wipe awa nikan la mo bi won ti se kini yen ti ko kin fi yiwo ko le yiwo to ba fe da yin loju tan yanyan tabi te ba nda otin ti mo so yi e mu legal representative yin dani ka wa ti e ka jo sewe ko si nkan kan to ma se pop to wa labe ile yen a ma change roofing sheet yen si orule Gerard inu ti yin gan de ma dun alakoko ninu awon orule Gerard ta wa nta ta de nkan leleyi to je pe ta baba yin kan tan fodidi aadorin odun nkan kan o ni se iyen 70 years elekeji leleyi to je pe ta baba yin kan tan fodidi aadota odun to loyinbo npe ni 50 years nkan kan o ni se eyin le wa mo eleyi ti e fe mu boya o ni 70 years ni tabi o ni 50 years irorun ni kini ohun bade awon kan ma so wipe ade agbo emi ti kangi lati jeta o se ko ti ibaje wa laiko baje eyin e kan kan si wa ni le se Latons a ma lo sibe a ma sise yen inu ti yin na de ma dun e ri pe mo so le kan pe ko ti nilo ke wa service wa yala hostel e fe kan tabi hotel tabi warehouses tabi eatery tabi supermarket tabi awon estate nla nla tabi personal residence koda bo se awon shopping complex le fe kan eyin e kan pe ile ise Latons bo se school bo se hospital bo se ile ise aladani bo se office ijoba koda bo se police station ile ise Latons ni ke pe a ma lo sibe emi ma nso ni gbogbogbo wipe teyan ba ti loruko ko gbodo wori kikun won o gbodo fi yan joyi awodi ko ma le gbedire tori pe awo ile ise Latons o ka julu idi niyan ti kini yen o se yiwo ko de le yiwo lele keyin o to ma lo quarter meje quarter meta quarter merin lori radio teni kan ko de drag e ni bi kankan daju ile ise yen mo nkan ti won se ni olule ise Latons akale si switch 18 and 19 iyen ni Fundex House lati bi ki bi bodija loju rin ni ke de te ba ti de bodija loju rin e ma ya si ona to lo si ona si legbe titi le o ti ri church kan ti won pe ni Glory Tabernacle Church ni koja Glory Tabernacle Church yen le ti ma ri Fundex House e yago sawon ton seju sero oke tente tabili fondex house yen gangan ni kemabo ibe ni switch 18 and 19 ti olorun oba lorobi to gbe ile ise latunze kale si aye esu ati ese ko de ni fa wa tulele eyi ni ero bani soro ti o ma pese te de tun le fi atejise whatsapp ranse si lori oro to ni se pelu kikan orule gerard nikan lawon ero bani soro yen wa fun alakoko ni 08 0 0 8 7 8 7 8 7 9 7 9 7 3 5 3 5 3 9 0 8 0 0 8 7 8 7 9 7 9 7 3 5 3 5 3 9 ele kijini 08 1 0 8 1 6 5 6 5 7 3 7 3 4 0 4 0 4 2 4 2 le kan si 08 1 6 5 7 3 4 0 4 2 adi agbulu fem doko
0: akola wole olootu omo adabani janest
3: omo jinad mi o
0: awon eyan si po nle eyan bi mefa loku alaja ka o le mo wo le o iya bo la re mo wo le o
3: isale ko e
0: oya pa
4: karo sa yes sir
0: mo
4: ki gbogbo eyin te lanfani ati ma gbo mi jake jando te de nwo mi dayo distinct alawada loruko mi lati ile ise Ades Multipurpose Ventures ile ise to fi gba gbogbo wa jije mimu irorun fun gbogbo eyan aki wa ku osu tutun osu ile ta tun wa yo tu wa lara osu mi lera lo ma je o ya ile ise Ades Multipurpose Ventures to ba pe igba kokon te yin sese ngbo wa lele ohun ta nse ile ise wa na ni pe a ma nse food items ati ma nse lorisirisi package ile te ba fe bo se rice gari semo ewa ilubo gbogbo nkan to ba ti wo to tenu sa nje a de se awon kulikuli alata lorisirisi now ele ni on the 7 ninu osu kewa church baba wa epafras comfort life mission won se 77 lowo bayi 77 to se lowo yen gbogbo food items ti won ma pe fawo eyan be lele ile ise wa Ades Multipurpose Ventures awa na la to supply won gbogbo awon loselu tan ti ba wa do po ta ti se branding fun to se pe igba ti campaign ba bere daada no ba bere si ni pe awon items ye eyin na e se adupe alaase ati oludari ile ise Ades Multipurpose Ventures wa ran mi si gbogbo eyan patapata laaro wi pe a referable slav won ni ori ofe yen
0: awon ti o nfi onibara ranse sin
4: pe o ye ka tun dobo e pe ka fi osu kan ko so lowo ta wa bayi eyin to ba je wi pe e fe se party e lawo eyan ni church ni bo salasi oloselu to fe du awon eyan lo tan ti wa so leti ti li pe e ba won soro ke de pe ile ise wa e je ka mo pe referral le te ba de ti moyande 5% lori iye ton ba ti iye oja ton ba ti ra ni le ise Ades Multipurpose Ventures now awon surveillance ta wa nse lodo wa a tun ti se ni another dimension oni nylon yen ko fi be se dada to ati se ni can beta lo de wa medium wa kekere patapata wa ni la patapata na de wa bakan na alele ta se bi cup to pe 3-1 o ti wa nbe ninu can ye gari milk sugar epa leyin kekan bobi si
0: 10d
4: be le o ti wa ati wa ati package everything then ninu gba won food items ta wa se lodo wa ko si doti ko si kokoro ko si wahala kankan nbe e le je nkan to je pe ba fun ara yin ni jamba nile ise Ades Multipurpose Ventures
0: ti be ko fa wa na a si je a si gbadun re a si lu lo nte
4: o ni bo oro ti mo so last lori pro show yi le last week pe bi kojo ibi yi ti de awon eyan tun pe bi pe ah se awa la fe je agbateru nitori pe package ti wa tori pe baba gangan won ti ba wa test won de ti
0: awon eyan bere pe kini phone number tawon o mo pe
4: ah iye o le
0: baba n dewo po
4: lati dowo po pelu ile ise Ades Multipurpose Ventures e pe
0: 091
4: 09123 23 55 double 5 67 67 14 14. Ẹ jẹ́ tún yẹ pé lẹ́ẹ̀kan sí lọ 091 091 23 23 55 55 67 67 14 14, tàbí 091 091 29 29 03 03 79 79 74 74, 091 091 29 29 03 03 79 79 74. Iléeṣẹ́ Ades Multipurpose Ventures Èkó gangan láti bẹ̀rẹ̀ a wà ní òkè ìrà ní ọgbà Lẹ́kọ̀ọ́. Tó bá dẹ̀ yẹ pé Ìbàdàn bíbá tẹ bá ti dé ibi tó ń pè ní ìyànà àgbàlá àkọ́kọ́ bí òkú Kwari, ibẹ̀ níléeṣẹ́ Ades Multipurpose Ventures wà. Ẹ jọ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀ tá à ń ṣe níléeṣẹ́ wa, ẹ wo gbogbo àwọn social media platforms tó jẹ́ ti Ades Multipurpose Ventures. Tẹ bá ti kọ Adé ẹ fi ẹsẹ̀yẹ Multipurpose Ventures ibẹ̀ lẹ́ ti rí. Dayo the street aláwàdà lórúkọ mi, bóyá wá fẹ́ pè mí gangan láti fún yín ní àlàyé kíkó lórí ẹ̀. 080 60 9 6 9 6 8 1 5 1 5 6 2 6 2 0 8 0 0 8 0 6 9 6 8 1 5 1 5 6 2 6 2 0 8 0 6 9 6 8 1 5 1 5 6 2 6 2 tó ẹ ọ̀sẹ̀ yìí oṣù yìí yóò pé wa o. Ẹ wá bá wa dòwò pọ̀ dídùn lọ sọ̀rọ̀ sọ ẹ ṣe wà dúpẹ́.

0: Israeli ati Jordani ni ojo ikerindinlogun osu kokanla odun lagbara olo
1: mejeji lerin papo
0: mejeji la orin papo
1: se na wo won o si ni poju
0: a mo ba se ma rin ti ko si ni gun ti o ni ye
1: ti o ni ye ti o ni gun e kuku sese mo se be
0: lati nirin to ti koja 20 times
1: 2 in 1 ni e fe seun
0: 2 in 1
1: double barrel nu
0: be ni ohun ni mo npe awon eyan ti won ti san owo
1: ko
0: to di pe won be si jagun se mo pe mo so pe owo won ko yingin ni banki o kan wa bayi o kan mu passport won wa o awon ti o ba si ti gba ni ola olola e mo ma wa ni office mi ni number 16 ikerindinlogun makola Darlington Street makola Ibadan mo ma wa nbe wa gba form re iwo to ti gba form iwo to ti gba form to mu wa mu form wa ka le tete gba visa re in time o both home and abroad ten gbohun mi eko lo wa ni ekiti lo wa ni ibadan lo wa ni anywhere te wa te ti sanwo tele e wa o iwo to ti sanwo wa sanwo re o
1: nijo te tin se irin ajo si Jerusalem yi
0: ben
1: je le sojo mo ni gbagbe awon sele yanu kan to sele ninu rin ajo
0: awon isele yanu
1: to je mo ni gbagbe
0: mo ni gbagbe ohun ni awon kan ti a ko lo si ta won tele wa won kan a kan fun emi aso e la mu lo emi kini fida omo la mu lo ko si lo omo omo de wa lo
1: nibo lo ti a ri fida omo
0: won fun ani
1: olora
0: be ni olora
1: e gbadua si
0: agbadua si lawon ti won ni awon mi ni are ara ta le gbe won lo sugbon awon arugbo kan wa ti won de ti won de mu oja omo won lo si willing war
1: kabiyesi olohun
0: ti omo yen to de bimo omo gan de wa ni California
1: omo won pada bimo loju aye won
0: be ni elomi o ni mentor o de lo de gbora gbe ori si ibi kini ibi willing war yen ki la npe ni willing war ile ti Solomon ko fun Oluwa
1: nibi ta lo njo kan te nfe de form be nibi ara ogiri ba ti a ma fi letter ha te bere si ni fe de form te so kale mi
0: ogiri to ku si be ti Oluwa so pe enikeni to ba wo ile iwa ko si ohun to bere to won ni se
1: kabiyesi olo
0: awon mi diabetes kini kan okan kan na gbe lo won bu omi be won de mu
1: kabiyesi
0: then omi odo jordani gangan jordani lo mi wa o be o san de israeli ni o san de jerusalem
1: jordan lo lodo
0: jordan gan lo lodo jordan gan ni jesus ti nazareth ti se iribo mi ti johanu fi se iribo mi fun
1: e wa fe loju odun gan
0: odun ojuro yen emi debe le gba koko mo ni baba mi arugbo ojo o se iribo mi bi mo tu iribo mi omo odun 12 mo tu se ti si esi se fun mi mo tu se be ni mo tu se ni jordan yen ni ogangan bi ti
1: iribo mi ti be yato
0: o ma yato ibi ti oluwa awon omo ogun ti se iribo mi o yato
1: bi won ti se iribo mi jesus
0: beni mo sese tuntu iribo mi mi se awon eyan na ri mi won ni ke lo subu te won awon na o tu iribo mi won se o a debita bi jesus si gangan
1: iya ife ma fa yin lahan ni nijo ti okunrin kan te fun lowo te fun ni ilu wo te lo ti sele na nje
0: Italy ni
1: nje Italy ko
0: Italy ni Rome a lo
1: Jerusalem awa ni Rome awa ni stopover iya wa fe nikan lowo nboro de change pe
0: loyibo
1: lo ba change mo ya lowo pe iya
0: fun lowo lo ba ni mi fun lowo
1: ki la kini ya gbo yi iya ba mu gbaja lo ba na soke olorun ayo baba lo la gbowo bi fun bi o gbowo bi fun bi o baba biye lede igbowo bi fun bi o
0: lese kese oga re ti ri loke oga ba sokale aso gari pe mo ko owo fun
1: ni jo na won daduo
0: ase camera ti gbe owo ti mo fun
1: won wa nbe ya won ko owo fun ya pada won de tun be ya mo kokko ri yun gege bi ise iyanu
0: be ni
1: pe a en na gbaja oke laarin seju marun owo si jade
0: ngba to

0: kambo mu eku amojuba mu gbongbo ona eku amojuba ese be yo ba bo won ni ba ba ri re ni eku ati nla kire ni e ja tun jo mo kira wa pe atun ku amojuba ara wa le kan si lagelu won pe bi oke gajoke ile funfun la kale si ni felele ni lu ibadan awa na si ko olohun oba lo ni ori be eku le o se daada on la ba yin gudugbe royin alaago 12 saago kan dondo on la tun gbe wa ka yin mole saaju on gbogbo akanji iko yin re eyinju olodumare ti o se fi gigun okon joseph ajo ko bi en tin fena nlo ko temi nje awon oko ojo kan royin iroyin agbo sogbanu iroyin agbo dami ete agbo se ha hin o na la gbe wa ka yin mole ki se pe ka fi mo deru bara wa ba se mo so bi o se wi pe ka fi jo mo kira wa ka le mo sinra wa ngbere papo ka le mo mo wi pe aye ta wa yi semi aye eyo kan la ni sugbon aye ohun ko o pe gba be kedere ka mo mo wi pe alage mo tin se jeje ikun pa gbele nta si opolo tin fi gbogbo gba janra re mole ekule eku amojuba atunku amojuba ara wa oju te fi nwo wa oju ohun o ni fo eti te fi ngbo wa eti ohun o ni di o gudugbe royin re emu otita ke fi site o tori pa ati ko won de biba
1: ton ba ni first of all one introduction e ma

0: Akintun di ọrẹ mi afiju dila to moye lati gba to ti bere ise dila re yi adua kan pere mojo kina si ladu ohun ni pe kọlọrun mo jo suwo sọti
1: bi ti bo
0: idi ni pe dila re odinju moto meji pere lo tokun bo kan ati Nigerian UC to gbe kegele lori po fe tai iwo na wa wo bi to tin ta won egbe titi ki moto kan wa mo jabo ko so break inu bayi eh ọlọrun mo ji won pada ra lowo re scrap ati pe duro na o se wo ti igbon pade lokso toni tan wa loluyo le nbadan nibi ti gbogbo eyan tin ta moto ti won tin ra moto ibe ni gbogbo eyan gbe moto won lo ti won ti lo nta tan so bed office pelu ilana tele to ba fe mo ku le lara aro lojo ko toko re ni di lokso to ko si n to buru nbe ke se won nkan lo wa nbe ti won toko won pele to abo to fokan bale akitunde ko si ni ti o so ko re egbe titi ilewu bawon eyan se loko nbe ti won ta lorisirisi tan so bed office pelu ilana tele ni di lokso to na ni moto ti won ti won ta to je totu ati tokunbo ti we re pepepe to fokan bale tin ti mo so yi o ba wa yi o daada de fun number won ko pe won 0816932847 le kan si 0816932847
2: Sisi gbagada gbagada gbagada ile lekun ile sa gbofinro lojo kojo gbagada gbagada ni lekun ile ewosan nigba kugba awon ti so kokoro yara akede ipolowo oja sonu ni lagelu fm ni badan gbagada ni lekun wa sile gbogbo aye lo gba o polowo oja ko sekede on gbogbo to ba fe ni lagelu 96.7 fm felele nbadan
3: oro re ojo wa si ma ta ni wete wete
4: Jesu nikan ni eto tuntun ti o ma waye lori ikanni yi ni gbogbo ojoru Wednesday ni deede agogo meje si ago meje abo asale nibi ti a o ti ma gbo oro Olorun ko eko bibeli lati enu iranse Olorun Reverend Idowu Animasaun of World Hope Ministries Badeku
5: akiyin ta bo si ori eto wa eto ye Jesu nikan
4: e ma pade baba Idowu Animasaun lori eto ti a pe ni Jesu nikan ni Lagelu 96.7 FM ni gbogbo ojo Wednesday ago meje si meje abo asale ni o ago meje si meje abo asale ni o Jesu nikan ma gbo o si di alabuku fun
6: Arakunrin jọwọ fun mi lomi tutu kan orugbe ngbe mi
7: oga mi e gba omi Showboss bottle water ke fi se bale okan yin
6: omi yi dara o gbayi koda o tun ni lara pese o mo lolo oko mi bale
8: omi yo lo ta
7: nigba ti orugbe ba ngbe yin e ma se mu omi komi o eyan omi Showboss bottle water omi amololo ta pese lo na ra oto pelu irinse igbalode eleyi to dara yato si ti tele ajo NAFDAC fun telu koda fun mi mu gbogbo eniyan ladugbo ninu ile office ati lodi aya Showboss bottle water wa ni Owodi Estate second gate Apata Ibadan ofe la bayin gbedele itaja yin fun alaye lekunrere pe sori 090-351-04468 tabi 0808-951-0143 like si omi ko si iye Showboss bottle water omi to dara
9: miliki special Ajabale to tutu nene pelu awon boys olon ti o dero ni Remi ati Remi Remi additional big man presenter pelu Remi Babajide MC General lago meri koja seju meendogun di ago mefa irole ni gbogbo ojo eti Friday ni Ikanni Lagelu 96.7 FM entertainment program

0: agba meje hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
1: hosanna
0: mo fi wa le mo gbagbe wa
1: hosanna
0: mo dagbere fun amo yonda loye wa
1: hosanna
0: mo ja wa ti je ati mo ti oluwa
1: hosanna
0: oba won ba oluwa won oluwa
1: sana
0: ku aside ba je arugbo odo
1: o sana
0: gbani gbani ti asaya
1: o sana
0: agbe ni pon mo fe se ni wole
1: o sana iye iye iye
0: kapi se lodumare oba nla oba won oba ateni rere bi
2: e so
0: ah o fa rere o fa rere o
2: fa
0: ayo ni
2: aku ano
0: ananu
2: ananlo oke ni
0: oke ni
2: ini na tin lo werere
0: onlo onlo ani ba lo to ma
2: aye wa oni lo
0: ani ba emi
2: wa oni lo
0: ani ba lo to lolufe to lolufe
2: remi
0: gbogbe titi n gbo wo kan tin gbo wa
2: ni ana
0: na no dey
2: ta mu oro kan wa
0: be ni
2: owo ajo
0: be ni
2: ati saka ati damewa
0: be ni
2: awon eyan ba bere si ni pe
0: eyin wa pe
2: mo ni edakun e lo dari pe na sodo remi baba jidi na
0: e tun ti ri o
2: won ni looto ni ta so yen on lo wa interesting gan o
0: wow
2: won ni awon kan rerin ni inu le ta won wa ni pe but eyin mejeji
0: e
2: gbadun mo ni e paro pe
0: mo o sere
2: won ni ke la won fe se si oro wa
0: mo le mi o mo
2: mo ni e da wa America e da wa nu America
0: da wa be da wa
2: won wa ni ate fe le so wi pe
0: eh
2: teyan ba gba loan ta bo gbowo cooperative
0: o pandada ko de
2: ko de church ati fe le so pe kan tun yoda mewa ati ati sakanu e
0: won ni ah ah aye benga le ran pe be le ran
2: kini e tun forera I pe kile tun so leti mi pe ah
0: lohun
2: won ni ohun e ti fe le so be mo ni ah
0: ati so ni e wo le tun fe
2: so
0: be
2: mo wa wo wi pe mi ni dele gbo
0: ah ah yo gba lohun
2: eyin ara le egbo
0: yo si dana
2: part 2 in ta se lori eto ilana e je atun part 2 wo bayi
0: be yan fe bi tuntun gan
2: sori mo mo pe eleyi to wa ni waju mi eleyi
0: ta lele
2: iwo
0: obo
2: oponu
0: ni bi o ku sinu
2: oponu ni
0: bi o gbe o le mo fara alaye
2: oponu ni
0: eleyi
2: eleyi ni e
0: kini je
2: eleyi ile yo ba wa
0: kini je eleyi
2: ni waju ara won le
0: gba ba mi je ba mi
2: ba so wi pe eleyi of eleyi
0: ilu woni je ba
2: iwo ni
0: obo omo gbe ye lo ni do
2: seri eyan ara le e fe le so wi pe
0: woli na re re
2: e fe le so pe
0: ah won lo mo gba
2: le mi ba jide o
0: iya re ni ebi dodo nunu
2: se mo wi pe lana gbogbo yin le n denu bo pe
0: ah
2: ko mo ton se pe ko se be gbadun ko lalafia ebi na de mo pe o to ni
0: won so ro be
2: le ni ibayi
0: wa seleri won
2: e gbo ko to di pe o ma tun bere iwa buruku re to ma wu
0: ah
2: eyin ti e wa nle te je semi
0: ogba lohun
2: e je ajo so
0: o sin ko lo
2: e gba loan
0: eh
2: e gba cooperative
0: kilo fe bi se
2: didire le waju mi wa ni ke yo ida mewa ati sakanu e e gbo part 2
0: se ba be lo ko fun
2: part 2
0: abajo
2: part 2 e ni lele
0: e ta lo ko fun owo dowo ni emi mi mo ni lati da si
2: emi baba jide
0: yo yo lohun owo to gba
2: o lalafia
0: o gba lara
2: o lalafia
0: tell me your problem
2: o ni la kai
0: ki mo ti mo ni afojuso lori e
2: emi gba corporate corporate pe ma ma se pada lo soju lojo ada pada
0: se wo lo ada pada
2: baba eyan baba
0: eyan laye lo
2: se baba be lo baba mi da
0: pada o se gba yen
2: eh
0: ti ba ni banko won bi oda yes
2: ti emi gba
0: to gba
2: o wa ni kin ba we ko
0: ti mo sodu o
2: ta lo ni ti e ta ni wo
0: ti mo si me
2: e kini ti e ta ni wo ti oni kin ba yi ko
0: e tori po omo mi ni gbogbo ton so yi bi aba ni banko mo yo cover de bi po mo kini no go
2: e so fe rob mi ni
0: rob e
2: ko fe na ibon si mi abi bo
0: iro gba ko le lo ni
2: keke bo se mo si tele ise ajo ise aro ojo re so fe na ibon si mo fe fi gba ni
0: abi igbo n to gun eku nu mo lu e leko omo ye n to gba
2: o fe pala si si aro re to se ko to do radio so fe na ibon si mi fi gba ni
0: wo bi oju to fi gba ko fi ko le ore rin gba ni
2: aya da le o ko to di pe e se ri a fe lo polowo ja nsin ta ba pada de
0: ah
2: e pe wole e ba n fun didirin waju bi esi oro e
0: o ma ye
2: corporate
0: eh
2: loan
0: eh ta lo se debe
2: egbo se eyan tun mo yo saka ati damewa nu
0: e ta lo se debe
2: alo ni ta lo se ja won to ni la ka yo da se to
0: o gba loan lenu e
2: eh
0: loan ah o man tan ko loan
2: se wo ti gba ri to yo saka ati damewa ni
0: so ri gbara
2: se wo ti gba ri to yo
0: bi gba ti mo gba ifi owo kan o gbe gbe mi classico ti ko de mi ra o mi nu ke mi ro mi nu ora le ododo baba
2: baba wo
0: baba ti olohun lo ti so pe baba wo li ni
2: eh ki wa lo oloko fun won
0: baba mi nka e je wo so pe e wa so temi mi mo ni ki fi se
2: iwo ti won ko iwe gba loan so ni la kaye n to fe fowo se ko to gba
0: bi an ba ti duro di oko
2: to o mo n to fe bi se ko to di pe o gba
0: igba to wa gba se
2: o la foju sun o ni nkan re kankan lokan to fowo se
0: tv man gbodo yewo ko fowo alquran ko fi owo ola ola wa
2: la ko ata ila bila ile aze
0: ki won tete sun ba o sun le owo mo le 2-3 days ni to yonde fun
2: ki won de fi alquran na kan jo sun le mo le
0: ko se ti sun le
2: ki bibeli na de ko sun le lo mo le
0: o ko nu aisaya ori keje ese kejo pade o wa gbe sori oke bo ba wa ti wa ri ti an ba ti ni jo to wa gba re nti se o ni pada o mo je nguro ko bu ku lenu e o mo so wo kan ganjo mo so balance fun doctor mi
2: bo ba to la ko so la ro polo oja ti ele ele la ka polo oja
0: wo e ko pe fun yan
2: kura o sun le lori
0: agbodo sun
2: le o sun le lori
0: agbodo so ba gan ore si le lori tite so ba wa lori e bayi igba yen lo to gba lo
2: sori
0: what is your problem
2: kali
0: jesus mo fi ya jo ma re le
2: ya polo yan mi ti lo ro be so mo bo so la lo polo yan ti
0: ah ma se o ma se o
2: polo agba
0: o se o o gba lo o wa se o mo bi le le
2: en to ijo o je lo gan to je wo gidi gan to yoyo sakaja be wa so yo ada so pe
0: emi ko ma ba so yo emi baba mi lo loro o ba dupe o
3: se ba Lagilu FM 96.7
4: Shata o bama mwade die Piparu ni paru Lati wa agwe ojuda ima ede Ati asha Yoruba sinu awe we awujo Ki awa la mulu mala umaba afia Yede ruu o unwa agbe lero Ede ata shata mwaje Nekani lagelu FM 96.7 Fisha agbe kale to Lagba la iyaga
5: Eba ungondo yibe
6: Jangbala jubu jangbala
4: Ni gbogbo ago kan so jo abameta Saturday lawon mo wa yo ma pe joba bi sagba laiya agba nibi te o si ma pade atokun eto to mu yanyan lete adero nke ogunleye ti yo ma so awon niruru itan gbokogbon lati ko awon omo wa lasa ati iwo omo luabi to fi mo kiko won lawon eko pataki awa ro gbogbo eyin obi te o fe ko mo yin o gbagbo orisun e pe ba ago kan so ba ti lu ni gbogbo ojo Saturday nise ni ke ma joko ti radio yin pelu awon ewe wa anfani yo si le fun won lati pe wole tabi darapo ma awon ewe egbe won lori eto lagba laiya agba ni keye ewe wo ma gbo ka sa wa o le raaye gbile la ni yin
7: Kara o ji pepe ninu ekunrere alaafia nikan le da fi le se aseyori nipa afojusun e laye o lo gba oke fi sa gbekale alarape online mo ni san mesan bo ba ke fi ailera bi airo orunsun ara tita sangun keyin o ma rin koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruuru irin sa igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi ta iso fi se buba lareda lo mu alarape online mo nisan mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje pajapaja aya lilu pipi abadi jedijedi idakole komo kunrin o ma le tapai kara o mo gbon riri oju tin wo bye bye aromo legun ati bebe lo e kan si alarape online mo nisan mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 Boba nshi obi ojojo Alara kwi online ma onisan mesan ni okansi
5: la loro ba ba la ki ye ni boro lati wa mo ibo loro de duro lawujo wa kilo ye ka pa ki esi awon alase si lago oselu eto ilera eto eko eto abo ati be be lo e pade ololufe yin abidemi akande oro agba lori eto e la loro ni gbogbo ojobo Thursday lago maru irole 5 PM ni bi ta ti ma gba lejo awon oloselu ekan awujo to nti awon akose mo se gbogbo e la loro to se yi yo ka si arabi ijo atiro e je ka jogbo
8: igba nta o ma tun ola mi
9: eni to wa owo lo to pade ola ti yi lona osuri le gba ai mo je ojo odun osu to ti fi wa owo kiri sugba gbogbo igba ni won ma ngo nipa cash e bedu tun fi bigo salaigo nigba ti cash e ti bi ola ti yi fun opo eyan to sumo ati awon ore re to mo ki wa lo ditu dodu e Tun fun ni ayo to gaju o se tan lati deni pe ke iwo na nu osuke wa yi lati abala oko ti e ba wi ni galo lawon eyan tin go gbe back to back lele to kun fun owo ti opolopo awon eyan si n jawe olubori wa yi o ma duro marose nitori pe oko oju rin na tun ti gbera lakotun iye ninu osu October yi million gbe million kun ti cash e ko wa ninu osu yi iwo na gbodo gba ipin ti re ninu e ba wi ni galo ninu osu October yi kana ni ajoyo odun kokanla ti lade lu FM e wa wo bi ogoro eniyan se fowo se faje pelu cash e gbogbo ojo eti Friday gan ni ijawe oluburi onibeji be lati tun ma se afihan awon millionaire tutun October 28 ni ayeye odun kokanla ti lade lu FM 96.7 o ma lagara dun ni ugaruba owo latun owo lo si ninu osu kewa yi o ye bere si ni lo ma ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ledelu fm *347*1004*2# esi tun le sabewo soju opo website www.cashier.ng eni odun meji di logo soke nikan lo le kopa lati ta cashier ojo state gaming board lo fun telu cashier ninu en ba won ni galo yi emi lo kan lati di millionaire tutun ni atutun so di cashier mo di cashier
10: glory prince
11: Beto Edibo 2027 se n bo lona yi o se koko ka won oludije atawon egbe oselu ma tate jade se kede ipolongo edibo kaakiri ilu glory print ti se tan lati je ko rorun pelu edinwo nigba te ba se printing sara aso fila banner ati bebe lo lodo wa 2027 is here the campaigns have started and it's time to get your message out in style for quality prints on t-shirts face caps and other campaign materials get in touch with glory prints and enjoy big discounts pelu awon ero igbalode ta fi printing awon akosemose oga ise ati iriri odumodun glory print ni eyan fun printing ti yo mu yin dayato laarin awon yoku don't wait until campaign season gets hotter place your order now call 0915-3886-921 or 0701-1398-978 or visit glory print shop h24b heritage shopping mall opposite merike pharmacy dugba ibadan glory print e janfani edinwo lori printing to quality
12: Glory Prince, put your message on display.
13: This is the one they call him up back a little.
14: Jesu nikan ni eto tuntun ti o ma waye lori ikanni yi ni gbogbo ojoru Wednesday ni deede agogo meje si ago meje abo asale nibi ti a ti ma gbo oro Olorun ko eko bibeli lati enu iranse Olorun Reverend Idowu Animashan of World Hope Ministries Badeku
15: akiyin ta bo se ori eto wa eto ye Jesu nikan
14: e ma pade baba Idowu Animashan lori eto ti a pe ni Jesu nikan ni Lagelu 96.7 FM ni gbogbo ojo Wednesday ago meje si meje abo asale ni o ago meje si meje abo asale ni o jesu nikan ma gbo o si di alabuku fun
13: jesu ni won mi kan ni mo pe kele o
16: tell me how you ready
17: ta ba sise latojo monday ka wa fi weekend wa je gbadun lagbo sagbo ko lejo nu o wa nbe
18: o de sile bu ga mo sori
19: ma fi si apa won
16: eto to munudu lori lagelu 96.7 fm tun bo nara yo lakotun ni gbogbo ojo friday lago kan san pelu kola wole adeniyi coladex international ni yo ma gbo akiri lagosagbo abala kokko labala o wa nbe ta ti ma soro lori awon nkan to sele lagbo aliya abala ikeji labala pepede abala to ma ma so nipa oniruru oso ta le ma ju ta le ma te lagbo o wa nbe abala keta ewewe ni abala e oda nibe let's ma be oniruru onje te nife si te fe je ni party Pade Kola Wole Adeni Kola Dex International Bajo Friday Ose Yi Lago Konsan Oma Talenu Bi Noodles 100 Naira Pe Lata Rodo 1000 Oma Me Ta Oma Super

0: Mr. Remi Adesina Ekweto Okuremi Babajide in Ekweto Mr. Adesina John Tori Olorun Eba bi Okuremi Babajide se won ni commission ton gba lori ida mewa tawon eyan da si source ni abi ewo ni ida mewa lori loan ewo ni ida mewa lori owo cooperative ni understand o se bi gba te yan ba fi owo cooperative si e business to ba jere lori business to se se bi nu ere lo ti ma yo ida mewa ko tun ako owo to gba owo loan to ma san pada ko tun ma san ida mewa ara fun mi o da ipe okure mi baba jide won gba commission lori tithe tawon eyan so
1: Sotigura.
2: O da keda omo Olorun.
1: Sotiguru ara e.
2: Sore ni to ba mo Olorun saaju ko to tesi wa.
1: E ka so ni leyi.
2: E le.
1: Owo ya loruko eto yi.
2: Opo nbe.
1: Lagelu le tin gbo. 96.7 FM.
2: Oke to gajoke.
1: Ile fufu balau
2: balau balau balau.
1: Ile Ibadan.
2: Olorun lo se be.
1: E ba ngbo tori yin ni o. Tori yin la wa se wa nbi.
2: Loruko awon loga loga alase ati oludari ikanni. Hello. Hello.
1: Loruko gbogbo osise latoke to fi de sale. Loruko gbogbo awon oga wa.
2: The boss name Tunde Omolawu.
1: Eje kebugi lolotu eto yi.
2: Olorun.
1: Tunde Olawuwo lolotu agba.
2: Sola
1: re wo lo nte lapa bi ta jo se.
2: Oni.
1: Sowo yan tojo ru Wednesday ni.
2: Ijesa loko, ami ijebu loko ijesa.
1: Ijebu loko ijesa.
2: To duro sibe. Abodorin bim bim.
1: Tony B.
2: Opemu iwa opa eyan du oro.
1: Nkan oni se.
2: Oni subu ara oni subu emi.
1: Oni damu laye.
2: Aburu oni sele se.
1: Eh, Remi.
2: Ojo na Olorun amala o se kini yonna fele fele de giri otele. A se labula ba se.
1: Gbogbo awon olufe wa loke okun pata.
2: Laki.
1: Yeah, mama wa Victoria Ogunbi.
2: Ya dada.
1: Mama Fashoro Elepo Lolere, mama Oreluwa.
2: Ya dada.
1: Mama wa mama wa
2: mama doctor nko.
1: Doctor, mama wa doctor.
2: Ya woli.
1: Doctor, doctor, prophetess, doctor, Dorcas, Mayowa, JP.
2: Woli, ama woli.
1: Akinye o.
2: Ye don, wini wini lo du orogun.
1: Aku imura Salvation Night, yotun la.
2: Adoko la yo.
1: Yotun la yi.
2: Abro ni shele shi.
1: Aki bu bololu fewa, aki wala wale shote. Aki ashote moru niye.
2: Aki o.
1: Ni orile di America. Aki amba li aziz.
2: Along.
1: Aki bao, bola aki wale ojo, Mr. Bao. Aki ye kings of UK.
2: Along.
1: Ti ekbo voice nos ye. Aki ade anlando. Ade ki omola family bread. Omo family Lucy.
2: Ah, olori re omo.
1: Omola niye.
2: Alalu barika.
1: Ore wa olori.
2: Bakana aki dogbe enyo lojo bi. Pata pata anu adura. Alabi. Omo lojo bi nu. Badaro long e sokpo don la ye.
1: Baba wa Abdulkabiru Jala. Ruru Labijan Akinye Okan
2: Mama Tolorun Oba mi fun eni emi aseyori mama Adeniran Idowu Eketa Oma ehn oju oni chin lagbara Olorun mu ibach lagbara Olorun e ro rere iyanu itura ni o gba gbogbo retirement yin e retire ni eni retire lagbara Olorun
1: mama wa titilayo ilori Osumakin JP Akinye eku mura jodun ti ododun lagbara Olorun ko ni baje e wo bi oro re o oro re
2: Oni e mami e to sin mi.
1: Denu e so.
2: E sin mi. E je ki emi ko mo yin.
1: Mo lo ti gbo e mami. Hello.
2: Oni e gbenu mi emi o gbenu yin.
1: Hello jare.
2: Ogba lohun an ko rele.
1: Ah! Hello.
2: E mami.
1: Ani o pada jewo.
2: O kajo an lo le were were.
1: O pada jewo.
2: Nbe onku ni se mo.
1: Mo fe commission. Hello.
2: Onku to ni se mo. Hello. Bin gba commission.
1: An gbo yin. An gbo yin.
2: Aya tamale si.
3: Kesari
2: le nje
3: Kesari le nje
1: Abi o nigba to ni kan Kesari fu Kesari pe se Kesari ni wo
2: eh se en tin soro lo ni se kira
3: Kesari kilele te be ma gbada me wa lori cooperative
2: ah o ma ko rele iwo nu Olorun on ko rele oba to ja fun to je won odo ko re ma pe wo lokan
1: Oba iwo lo ja.
2: Ayeraye to foko re nu bi
1: en
2: ti ke
1: o. O ti ni eto bi won se nto.
2: Bo ni se nto.
1: O ba ti dawo be to lowo nbe to ba ti ni lo owo. Eyin o ti pe eh se n lo gba duwa. Hello.
2: E ma seun.
1: Eyin o ni di pe o se n lo ri oke lo gba duwa. O ti leto ati lana
2: won se se. Iwo won ti n pe ni oyin.
1: Hello.
2: Oyin ni amumarade bi pe ibi e ba dari e si o gbo kede oyin laipe yo mo pe tin jo yin o ni tin deliver hello
1: ah kini yo connect
2: e kaabo.
4: Hello.
2: You are welcome, sir.
4: Aha, e ma ku se.
2: E seun baba mi.
4: Babalaji Ajibola Ademola Okila Teru Alayamalale.
2: Yo da fun iwo nu.
4: Seri okire mi ajere mi opolo ye oni joba o.
2: Amina ya la. Amina ya.
4: Ojo wa ni tuyeka.
2: Amina.
4: Seri te ba ti gba loan. Tabi ko ajo.
1: Tabi corporate.
4: O nilo lati san idamewa.
2: Oun ko rele.
4: Sugbon to ba ki owo yen sowo to ba jere. Awa san idamewa e.
1: Ati saka.
4: Egbo.
1: Tabi saka.
4: Yele se nkan to crazy to receive a crazy blessing. That is it. Be ngode ngoma ko ko sacrifice offering. O ko le drop ka e. Dropping this for God. Tego o wa lady o Olorun Olorun o to elemi o.
2: Yes.
4: O be se du aye o.
2: Yo da fun.
4: Be ba se yan ri job e.
2: Yo da fun.
4: O ki je ni lere.
2: A da fun e.
4: If you collect the money to pe o gbajo or o gba loan 1 million. O wa ni o fe your 10%.
5: Alafia mi se ni san ni lati bada
2: oloko wa
1: yo da fin
5: le me sa
2: le
5: eh se n ba gba loan emi re mi o mo buje sa o eh se n ba gba loan se n ba fi to wo o e to ba din be o lo ma lo fi ma san da me wa nu e
1: e se yo da
5: to se ba lo gba loan o yo da me wa nbe ki lo fe ti se business e
2: o ba awon ba mo bi o se dopo e
1: yo da fun yin ja
2: e mi san ni na mi san ni o ba ba o dopo e je sa lu e
5: awon to do ko ja ye wa
1: awon to do lo nwo lele
2: e da baba yen mo e mo baba yen
1: e se
5: Mr. Emi Adesina, it is well with you.
1: Amen and you too, ma. God bless you.
5: Ati Remi Keji.
1: Yeshi, ma.
2: Remi Sani.
1: Remi Dimeta.
2: Okari Obale. Ayayayaya.
1: Ara, on don long uri. Te so long di maji.
2: Ah!
1: E so long do ni tan. Te so long do ni dan.
2: Ibo lo gbe da gbagba.
1: Bianu bu
4: e. Hello.
2: Hello, sir.
4: E ma ku agogo yi o.
2: Aburo mi o so rire.
1: Sayidi, Sayidi.
2: Atakaka.
1: Sayidi, Sayidi.
2: Olo ko bi eni joba.
4: My brother, do me well.
1: Sayidi, Alpha.
2: In Bope.
4: But brother, I can't answer.
1: Ore, mi ba wo.
2: Abro,
1: ba wo.
4: I can't answer, brother.
1: Ore, abro, ore, mi ba wo.
4: Mi suru, ben, mo ba wa ki wo.
1: Ore, mi abro, ore, mi ba wo.
2: Se me, se bi eron, long time.
1: Ore, abro, abro, ore, mi. Ore, abro, mi abro, ore, mi ba wo.
4: Oh, ah.
2: O ti wo, o ti
4: wo, o Boya AI ni.
2: AI ni.
1: AI ni. AI ni.
4: A be ri bo je soro bi AI.
1: AI ni.
2: O mo su mi o.
1: Atakankan, alo baje.
2: O baje o.
1: Baje o.
2: Robot ti gbe ti ra.
1: No, emi ati ti sere. Emi ati ti sere ju ni.
2: Robot ti sere ju ti ra o. Robot ni
1: o. O baje kan.
4: Robot. O ko so lo ni. Boda, eyin na e te pause fun la pa be o.
2: O ti yemi mo ti se bi agba
4: okay editor pause fun e ko ti da ke ba o
1: alo baje soro to so ko lo po bi bai
4: mi soro ti wa so nigba to ni bo te pause o wa ya ni se wa we ko ti wa la e ku etu e ni baje
1: ami o
4: e gbogbo e na lele yi nigba ti n ba lo gba owo cooperative
1: o wa yo saka
2: ko fun pipe
4: e saka Ero saka kan lo wa leyin o.
2: Se la wu lo ba le.
1: Ramani lo wa le.
4: Wa ti lo wa leyin. Ko wa ni. Oro wa ti o ni ti le ko e ti
1: saka. Kasim lo be le. Ero saka.
4: O ni gba je.
1: Ero e ja ko lo ja.
2: So la le.
6: Lagilu FM 96.7
2: Sisi gbagada gbagada gbagada ile lekun ile sa gbofin lojo kojo gbagada gbagada ni lekun ile ewosan nigba kugba awa ti so kokoro yara akede ipolowo oja sonu ni Lagilu FM ni Badan Bagada ni lekun wa sile gbogbo aye lo gba o polowo oja ko se kede on gbogbo to ba fe ni Lagilu 96.7 FM felele Badan
6: oro re ojo wa si mo ta
7: ni wete wete
8: baba ibaruba
9: opa isara
8: oruko to lami laka ninu ise isegun ibile agbalagba isegun to moju leja ewe ati egun ati nta fi so ma raye lore awon isan to lugo tabi foju han ninu agbo are ni ki gbogbo oruko ma ro ni korun ese o ma royan ka ma rin ka ma mi gule gule abi ka ma se yo aseju baye eyan ba nlu kikiki abi eyan wo oko ori kurukuru eyan kan di meji elomi bata nje bo ti oni mo fifa ni won fa elomi wi wo ni won wo woru mo to bi kwewa jara regba leyin le baba dedibu ni mo le te ni badan opposite people's girls grammar school baba ibaruba ko re ni kankan se lo mo peru sopo be ba ti wa ka jo fori kori ka jo so ton se yin o ona abayo si ti wa pelu irinse agba lode to ma tu asiri ibi ti arun wa lagu ara 08033881008 tabi 07018211111 baba ibaruba ba isara agba isegun to n ba isan wi taisan fese fe.
10: Your future is calling, and at West Midlands Open University, the possibilities are limitless. Admission is ongoing, whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND or A-levels, there's a place for you at WMOU. We also offer HND conversion and BSc top-up. Choose from courses like Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Human Resource Management, Accounting, Mass Communication, and Educational Management. Take the next step towards your academic and career goals with West Midlands Open University. Our fees are affordable. Come and study under qualified and experienced world-class lecturers. Visit us at White House, Adewumi Street, Felele Ibadan, or No. 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja, Lagos. Call 0704-700-0167 or visit www.westmidlands.edu.ng. Follow us across social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
11: Ẹni tó ń wá owó lọ tó pàdé ọlá àti iyì lọ́nà oṣù rírẹ̀ gbá oṣù rírẹ̀ gbá. Àìmọye ọjọ́ ọdún oṣù tó ti fi ń wá owó kiri ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà ni wọ́n máa ń gbọ́ nípa káàṣì ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló tún fi bíbọ̀ ṣaláìgọ́ nígbà tí káàṣì ẹ̀ ti gbé ọlá àti iyì fún ọ̀pọ̀ èèyàn tó súnmọ́ àti àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó mọ̀ kí wá ló dé tó dọ̀dọ̀ ẹ̀. Ṣé ẹ̀tọ́ ń fúnni ní ayọ̀ tó ga jù? Ó ṣe tán láti dẹ́rìn pé ìké ìwọ náà ní oṣù kẹwàá yìí. Láti abala àkọ́kọ́ ti ẹgbẹ́wé ní ìgàlọ́ làwọn èèyàn ti ń gbọ́ pé bá-tù-bá. Lélẹ̀ ìtọ́kùn fún owó tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì ń jáwé olúborí. Wàyí o má dúró má rosẹ̀ nítorí pé ọkọ̀ ojú irin náà tún ti gbéra lákọ̀tún. Ìyẹn nínú oṣù Òtúbà yìí, mílíọ̀nù gbé mílíọ̀nù gan tí káàṣì ẹ̀ kó wá nínú oṣù yìí. Ìwọ náà gbọ́dọ̀ gba ìpín tirẹ̀ nínú ẹgbẹ́ wọn ní gàlọ́. Nínú oṣù Òtúbà yìí kan náà ni àjọyọ̀ ọdún kọkànlá àti Lágelú FM. Ẹ wá wo bí ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn ṣe ń fowó ṣèfàjẹ́ pẹ̀lú káàṣì ẹ̀. Gbogbo ojú ẹtì Friday gan ni ìjáwé olúborí oníbejì. Bẹ́ẹ̀ la sì tún máa ń ṣe àfihàn àwọn mílíọ̀nù tuntun. October 28 ni ayẹyẹ ọdún kọkànlá ti Lágelú FM 96.7. Ó máa lágbára dò ní yùgbàyùgbà. Owó látún owó ló sì nínú oṣù kẹwàá yìí. Ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa ta pẹ̀lú kóòdù ẹ̀ lórí Splash FM *347*1004*#. Lórí Lágelú FM *347*1004*2#. Ẹ sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó wẹ́bsáìtì www.cashier.ng. Ẹni ọdún 18 sókè nìkan ló lè kópa láti ta káàṣì ẹ̀. Ọjọ́ State Gaming Board ló fòun tẹ̀lú káàṣì ẹ̀. Nínú ẹgbẹ́ wọn ní gàlọ́ọ̀ yìí, èmi ló kàn láti dèmi lọ ní àtúntò.

emi ati re mi ah o galara yin hey big ma mo ki yare ba re mi baba jide ohun te n gbe yewo e ma ma re opolopo lo si ewon idile leyi o igba je ba ni ki eyan lo gba o cooperative ko lo gba awon to n gba boya baba ati bigan to n gbe kankan ko won lorun ototo ti won ti ma se leyan pe won lo yo ida mewa ni be tabi saka ni be ototo yen gan won de nkan mo lorun ka wa to so pe igba te tun wa teyin tun wa fe ma re won lo si bi ti oye bayi ah e ma e ku lori owo yen ma je ki awon yen wa lagbara o ko wa lo ku owo cooperative lo si atowo baba ti bi lo si church abi mosalasi o so ti wa be mo ki ekis uk ah ore mi o egbon mi pa so nkan to so yen pa yen lori gan na e fo ni baba jide jo aro won lati seyin

0: 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash amọ pe won ni alavida o ju game le loni ni e ma worry e mo pe league ti lori ofe ati pada de pada awon mo pe won tun ti wole school pada bayi ko ti wole pada ose meta ti pe international break o lagbara po awon eyan fara ba nkan sugbon league lọlọkọ ọjọkan o ti wole pada ni ose ile ta lanfa lati wa bo se je ni lapa be yen a lanfa lati da le fe yin ti a iyen lo se nikan to ko lori eto e je gba pe hello my face show hello hello
1: hello e ka so
0: hello
1: hello e ka so alafida
0: e ka so ma ki loruko yin
1: ya fida iya chelsea ni o lati abeokuta
0: iya chelsea lati abeokuta
1: ben
0: iya chelsea lati abeokuta e ka bo sori eto yi
1: yes
0: o ye mu bere ma
1: ibere kerin la
0: ibere elekerin la number 14
1: ben
0: ibere elekerin la ibere elekerin la oni kin be lowo yin pe idije italia serie a ni odun 2022 / 2023 iko wo lo gba
1: italia serie a 2022 2023 napoli di ss napoli ss
0: napoli lo gba bi
1: 2223
0: napoli final answer
1: ben
0: iko napoli na lo gba iko napoli lo gba o ya mu bere yin to gbeyin
1: bere 24
0: number 24 number 24 number 24 national sport festival to ma waye lorilede wa nigeria orilede wo lo gba lejo re lodun 2022
1: 2022
0: ipinle wo lo ti waye national sport festival
1: seki se edo bere ja
0: edo financer edo abi oda oda ma ilu asaba ni delta ni pele delta lo ti waye delta state ni
1: delta
0: delta state ni asaba ni delta lo ti lanfan lati waye mo ti bere bere iri lowo sugbon awon won ti gbagbe won ti bere ri lowo eyan sugbon awon won ti gbagbe ni bo se je niyan lapa be yen star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash

Baba Jet lati Island Baba ni lose ni won ni wo eyan meta to ba share ju loju opo ikani lagelo FM lose ni pe ka fun ka tewo card won pada si won Baba Tunde Ajetunmo bi Baba Jet lo so be seyin tin share hey eje ma share bayi ka to pari eto ni won ba iseju to ku bayi na o to pin o to pin bo se je niyan star 347 *1004*2#. 50,000 naira ti wa nle bayi iyan fun eyan kan ti o gba lo se ni esi mo gbagbe ayajo odun kokanla 11 years ele eto ti da ikanni lagelu fm sile ka se wa ni awon fe da water iyan fe yin ti a ke tu fi ma wo kan ninu osu ta wa ina gbogbo e to ba di october 28 yo du gbagbe ma kan si o hey e ma ta lo

0: Mr. Depos Oladoye ni bo le tin so lati bo le tin ba wa soro
1: Depo ni mo pe Depo
0: Mr. Depo lati bo le tin ba wa soro sir
1: mo wa ni oki
0: okay latoki latoki o da sa se ta ka se leni
1: muta
0: e ta ka se
1: beni
0: se je ka se ri Jerry. Ah, emo jo suyin, emo jo makan makan lo ye kan. O ti wa kan yin lo se ni. E ti je 50,000. E ti je 50. Egba te ri pe e dawo duro. Emo dawo duro. Emo dawo duro. Eh, omo ti o ko fail. O ti kan yin makan makan lo ye kan. O kan yin lo se ni. E ti je 50,000 lo se ni. Se n gbọ mi sa se ri be se je losan yi ko tun mo si wi pe be se ta yen o tun ti wa lara won ti o je million lola ni ojo jimo bo ti ba yin fi nu adua bo ti ba yin fi nu adua lo ti fa se si adua wa lato kan mi si yin
1: olodun
0: si ti da o ti da ba won eyin be ti ni gbagbo igbe ti nigbagbo un o ti lo ba un o ti eyin ni e wa ma dawo duro se ti gbe npa play 3 se ti gbe npa play 3 get 30 tickets
1: mo ba nbo
0: be ba ti ta meta ogbon na e fun yin e ma dawo duro o eyin o ni dawo duro na ni eyin o mo jo wo o da awon ka se o pe yin won gba gbogbo nkan te ba nilo idanimo yin won si send wo yin sin oda e se gan sa oda ba sa hey olagbero abiodun lati ilu eruwa bolaji alarape awon temi wa loju opo ikanni lagelefe won share won dawo duo eyin te nbere pe bo lati ri code game ti mo pe fun yin yen alafida 233 e lo follow e lori Instagram alavida 233 bi n ba pari eto nisin ki n to game yen papo ki n si tesi yin ni bo se je niyan lapa ibe yen ojo ti lo e je ma fi akoko idupe lowo gbogbo awon to n duro ti wa lori eto Mr. Anthony Bodunrin oko fun mi number to lo n da lola jeun soke ko jeun sapo baba niyan lati agbon United Kingdom e ku mura ojo Sunday Liverpool Man City bo yo se je a wo bi o ba se lo baba ni aya won o ja ko sin ti o sele o da o a wo bi o se lo abi ala yali yali lati orile de Switzerland eyan boss won lakun owo to po ti o le tan to ba tan atun ma withdraw a pade lagbara olorun oba bo ba di lola ko lo mo pe oku ni soro e wa gbo mi daada Bolaji Alarape anu oluwa po mofi Idris Olalekan anu oluwa po mofi Bolaji Alarape Idris Olalekan eyin meteta yen e ti jebun lori eto yi ebun baba je ti niyan eyin te share ju ti computer munu bo ba tun di lola a tun mu eyan meta olorun lo se rorun be lagbara olorun oba olalapade number te pe mi sire leyin eto fun anfani awon to lanfani lati jebun wa losan eniyan number ere yi 08126341970 08126341970 e se di message pe yin leje ka si te card yin sin yin titi ola ta pade alafida goodbye lo nje be lede indi yen te ba de orilede india bo se je niyan e ku kale

0: ni won ma fi ki ile ise kaka siwaya the greatest services cabo ni eto fun ti role yi o ni ile ise kaka siwaya won ki sai mo fun loko ti gbogbo wa pa julo lori eto yi
1: e ma yonu si mi o
0: si mo won mo ni ile ise ohun ni oro alaafia ati lera omo edeyan
1: eni ba yonu si mi
0: ta alaafia ara kaluku ofi ni de fi afi e la dura le kan si lawo lesson yi alaafia ara wa oni de fi afi anu aye alaafia o si ni fi wa le sinu aye lo
1: mo ni e ma yonu si
0: alaafia to dare ile ise ohun ti wa ni ile ise pelu won wa lori eto bayi oju ayo wa ohun to ba wa loju opo ti ma ri won pelu ijoko
1: eni ba yonu si mi
0: ya tun gbaraka si dakate si waju ka tun wo agbonrin ni ojidola kunle moji ya tun wo nkan mi to nsele nu aye papa julo to tun fun awon yen ni ipenija pa alaafia la ko yi alaafia to dare ise kakashi wa e ki awon yen wa ni leke daruko yin fun wa
2: Oruko mi ni Odeleye Olaleke Alase ati Oludari Ileise Kakase Wire Integrated Services Limited Mo ki gbogbo eyan mo Nigeria o mo ni koni dojuru fun wa losan
0: ko
2: ni baje fun wa logonjo oru
0: logonjo oru ase idumare
1: ki da se mi mo
0: ki yin ka bo soro eto fun ti role yi
2: yes sir
0: lojo ijejo a awon agba bo nle yoruba won ran dibi eyin ma se agba ole lirufe ni be lojo ijejo a n gba awon eto kan bo alaye awon oro kan lori oro to ni se pelu ilera wa atawon ake aisan kan to n dagboro la kaakiri loni ti opo rangba ti awon eyan ti n sun sara ti opolopo aisan fi n wole sagu ara won so nipa ero kan to je ko n to asiri awon aisan ti ara sara ti poko nu awon aisan won yi awon ona abayo si won iyan pe mi ga lori eto po iyan pe mi ga lori eto po wa re pa anfani olowo ye bi yemi la tun ni la ko itakun le fi tesi baba e tesi waju bi e pa de njejo
2: lori ero yen ti a nsoro nipa e e mo pe ile aye ti sun si waju won ni bi aye se nyi ka wa na ma ba aye yi
0: eyin agba so be
2: teyan ba n ba aye yi o ma je ki awon nkan so je po opoloko ma n damu pupo to ma n gba won lasu ikoku po tele o ma je ko yara tori pe ero yen ayara bi asa ni o n wo opolopo nkan ninu ara lati inu opolo o ma gbe yewo latori pe eje to n lo sinu opolo se o to abi ko to
0: wakati melo lo ma n lo gan ti o firin gbugbu awon rin ajo yi
2: laarin iseju kan si iseju kan abo 1.5 minutes
0: e ja pe iseju meji la pa ko
2: plus or minus meji sa o ti
0: ni o firin lati inu opolo
2: o ti a ko gba mu ni to ma ti gba mu lowo bayi o ma scan gbugbu body patapata
0: o ti rin ti membe
2: be ni so wa ku so wo en to ma interpret nkan to nso
0: okay o kun so wa en to ba be to ba tun wa gbo ede re ye
2: o gbo nkan to so olorun de fi ye wa ye keyeke ni le ise kakase
0: wa
2: ya
0: adani
2: wa
0: ye o
2: gbo ede to nso patapata lo ye wa
0: e gbo language e
2: be ni
0: sign to mu e mo
2: be ni sir
0: ohun to ba so lori kidirin e le tu
2: be ni sir
0: bo ba fede fo lori ohun ti won pe ni ati e salaye
2: baba ma salaye e to ma ye won ye keyeke o la fi ma so wi pe kan ma so fun ba fa wa dagbo lohun ma so nkan to nse e
0: ki se pa ba fa ati yin ni gbolo
2: ara sir woko san owo 10,000 fun test yen ka je gbe
0: nigba to ba ti seto pe e sayewo mi
2: be ni sir
0: o ti gba card fun yun eyin le pada so
2: ko ti e need card ko ko register pe

0: yi owo osi atese osi won lo ma lo si won le ma pa won to ba ni stroke igba mi won ni partial owo kan atese kan owo keje atese keji tabi ko je complete to ba je complete a je pe eje be si ona mejeji ni tabi ko je pe to stroke yen porisi meji ikan wa te je ma nbe so ikan wa te pe je oni lo sori rara so o je so ikan wa to je pe o soro treat yi te je nbe sori yen o ma take time gidi gan mi fe mo be ni yen se gbona to sa igbo e te je o lo so rara yen iyan tete ma ngboran sugbon ko gbodo sele lelekeji so gbogbo awon kan yi o ni kini ma gbe jade ninu liver yen ka tun pada sibe agbara ti liver lomi ni agbara yen ti reduce gan oni agbara mo protein be ni protein metabolism lomi ti low pe iyan to ba je awon nje to ni se pelu akara awon protein eran so liver yin o lagbara lati lati process e dada mo lati so di nkan to ma mu awon kan to ko yo nkan ti o da jade ki o lagbara yen mo e to wa ile ka lo sori kidinrin kidinrin elomi tin sunkun ti o je mo tori wi pe kidinrin yen o tin so sele die die ni nkan awon nkan merin lo ni se pelu kidinrin yen ti proteinuria ba tin lo keju proteinuria end product ti proteinuria na pe creatinine to ma so pe a ni active creatinine ba ti lo oke ti urea ba lo soke wi pe eniyan kidinrin ti nlo o ti nlo EGFR elomi ti wo 5% to ba fi le wo 0 o ti lo niyan ko je je ki EGFR o je ko wa ko ye ko wa laarin bi 80-90-100 ko ma ko lo soke ni e wa wo 5 ko ti wa ni 5
1: o ti tan be
0: ni iru eyan be yen ma ti wa lori dialysis tori laye so pe e wa se ayewo yi ko to di pe kini yin ma pe ju ta wo gogbo bi ti o nlo o nbo awon la dede te ba se ayewo gugu nkan to ba so fun wa a ma gbe jade a je ma awon ogun ti NAFDAC fowo si la nlo ni ile ise kaka se waya olorun je fun wa se te pa awon to ni kidinrin to tin se dialysis gan te ko olorun ti gba gogo lori won ki se yokan ki se meji ki se meta pelu eri to daju ni elomi o believe pe kidney le repair re ngba ta awon oyinbo Germany ti won ri ti patient wa gba yen awon gan eru ba won won wo pe ah pe ba o le se possible sha ṣugbọn ko si nkan to soro fọlọrun lati se so gbogbo awon nkan yen o nipa se pataki elomi wa te pe eyin ọrun bayi cervical calcification ne ọrun pain to wa nbe bi en pe soja lu ni ibi ibadi bayi bone hyperplasia ati osteoporosis ti gbogbo awon nkan yen ba ti lo soke eni yen ma dabi pe won lu ni o because pain ma po ju e ti bi agbalagba ti nsukun ri awon pain kan wa to je pe awon element kan wa nu ara te pe to ba ti low sa eniyan pain ni ko si bo ife je awon potassium ati magnesium to ba ti low pain lo ma cause
1: ibi akoko roko ti se la fa bo si e dakun ore ko awon tun tin pe mi sugbon mi yin le gbe pe won bi ibere ton fe be lori afefe e pe number je de kan ku pe ike lo da won
0: e pe wa si 080
1: okay
0: 67
1: okay
0: 91 84 47
1: e pe lekan si e dakun
0: 080 67 91 84 47
1: oye ju ile se akasi wa e ka ma fi
0: a wa ni number 19 Emmanuel Onitiju Crescent Bello Police Station Road ni felele ni Badon te ba nbo lati challenge ni Diodo elen lo le se kakasi waya to ba ye pa SARS le fe gba wole ni molete elen lo si le se kakasi waya te ba nbo lati oni gari na ile se kakasi waya ni Odulinwa ki sa imo foloko
1: o dupe eyin ye wa ro le ti gbo yi gbogbo enken to ba ni bere kan abo mi e ja pe number ton fi sita sit of the yo mejo ere atayo ko ma be ni kokan agbe odigba
2: ọ̀rẹ́ mi ní ibodò ń lọ ó ń lọ kakasi waya.
3: Fẹ́sù ṣe ń halẹ̀ tó nílé ayé tí ń mọ́fò lójoojúmọ́ tọ́ ya láìlójútì olódùmarè òfìlé ayé lẹ̀ o gbogbo tó sọ sí wa iní ń sọ̀kalẹ̀ lẹ́wà lórí lásìkò lásìkò ọlọ́run ọba tó ti gbélé iṣẹ́ kankanlẹ̀ bọ́bá ti wù kọ́ mọ́ sí ọ o rí bí ìgbà tó wà léwe ni eegun rẹ̀ ń dínkù agbára ò sí mọ́ gbogbo tó bá rí kọ́ mọ́ ṣẹlẹ̀ ayé ti wà fún padà dọ̀tun ọmọ ẹ̀dá ènìyàn kágbà ó ṣe bí èwe kéwe náà kó dúró bí èwe ẹ kọ́ rí sílé iṣẹ́ Kakasiwaya Integrated Servicing Limited àwọn ni wọ́n lẹ́tọ̀ tó yanjú lọ́wọ́ nípa àgbáyé gbádùn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn pálántọ́ kan ni on san mi bi kan ni abi koko ru to ba ri o je ko ja isan ninu aye re gba pe ke se kadara o
4: call si won ni number 4 Sugbamu street felele barrack ni badan pe sori ago 08067

0: ajẹ pe kango kango bayi lohun a gogo kerejegbe bayi lohun a kiregbe won ni ran gogo ni balẹ ni ba won ru kango e ka le ba kiregbe ti wo le ko lohun to won ti ni ko le lohun a gogo lenu e ka le o ni gbogbo bi te ti n gbo eto yi ka kiri agba nla aye e ku boju ojo seri tori pe asiko to n kaluku wa o sototo aku dede asiko yi o gbogbo omo Nigeria ati kaakiri agba nla aye woni bi aba dajo ojo ape baba dosu osu ako e ma ja tara wa gbogbo nteda ba nse laye olohun oba mi ni ke se eyan kiki pe ka sa ma dupe on lo to lo ko olohun oba mi oba akoko tiriko tin kole ola sile olola oba akoko tiriko onile ta ba won koro si edide ndaye ega ona tete patapata pari ola porongodo ala fun fogbo lai laboko oni mo fin kiwa wipe e ka le lekan si labala ti Nigeria nbi sugbon lagba laye asiko te yin ba ngbo wa e sa ku boju ojo seri lodo yin o la ma ki yin Adeyemi Akinyoye loko mi yemi ijala lori eto yi a lohun meji ta ma gbe yewo oro to jomo ilera ara wa to ni se pelu ilera wa lawon gbe yewo lori eto yi ni gbogbo osose inu mi o si tun dun ti e ba tun le darapo mo wa inu mi o tun dun ti e ba le darapo mo wa lale yi latun ti je pe ka jo ni anfani lati jo jegbadun re kajo lanfani lati jo jegbadun e lo ma wo mi lori Facebook e kan te Yemi Ijala page e ba nte Yemi Ijala page onikete eye kan sa te nibi te yin ba wa e ri mi nbe e ba nte Yemi Ijala page be ba ti ki mi nbe o di dandan emi na ki yen pada iye ni wipe eni fe wa ni tooto ati lododo inu mi o de dun koda awon anfani kan le wa ta jo pada je laarin ara wa to ba ya sugbon mo le ma ma so nkan kan bayi beyin ba ti te Yemi Ijala page un bo wu yen te capital letter yo gbe wa kitikiti ni sodo yin ni abala bi ibi ya n soro nipa ilera ara wa be ba ti te dakun e kan je ki mo pe ti te tori pe te ba ti so nkan kan te kan comment e yo kan ma ki yin bi n bayi si ki yin ati jo di ore nu olorin kan ko ni o ni bo ba ti gba Jesu wa di padi niyan o bo ba ti gba Jesu wa di padi niyan bo ba si ti gba nabi na ati jo di padi na ni tori okan na ni gbogbo wa ati onisese gbogbo wa ni mo ki o ni ti abala wa muslimin salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh ati mo pe wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh no ani wa barakatuh adupe lo olohun oba mi bakan na ni ti kristeni alaafia fun yin ni abi eyin o si dan pe alaafia fe ni to nki yin babalawo aboru o nsegun aboye lendi logun aboye bo sise o mo ki gbogbo yin patapata yo ma jo ju gbogbo wa se lagbara olorun oba e wo ilera ara wa la n soro npa re ilera ara wa la n soro npa re mama wo ara e ran ti gbogbo ojo o fi lo tan sori bo ba ti n wo ara re ran o lewu gan o ni ewu se ri elomi nkan kekere ni o ma se se wa ri nkan kekere yi yo si ma wo ran titi ti nkan ohun ti o fi di ni nla ma lowo bo ba wa di ni nla tan ko ni se ogbon o ni se damo o ma dun yan gan won ni keke lati pe kan roko won ni bo ba dagba tan apale mo ka mo e se je ki a tete mu lati keke ma so pe gbogbo owo lo fi ma jeun gbogbo owo lo fi ra aso gbogbo owo lo fi ra bata je ke mi tete ja esi o to ba ni gbogbo e o fi jeun ni aimo yo nje te eyan ra le te eyan oduo je to fi jade laye iyan ton ko mo ti ra en to gbo nje sori table bayi o nje nbe lori table re se ma gbo oto ko de ni anfani lati je to fi jade laye o ti gbe be po n fe je o si lohun nbo o si wo yara lo nje je gbagbo pe inu yara to wo ohun awo mo re nu ko jade pada awon to wa de lo wa wo ori table pe won je won ni o ti ntutu won ba lo wo yara eni si sun kori bedi o si ti lo emi ma wi pe gbogbo nkan ko lo wo aye sugbon polopo wa a sise nla la mo se amo ni isi aye ni isi aye ni ewe ja faye le laaye ara iwo gan to nsoro aye ni o emi gangan ti mo nsoro aye ni mi aye n gbogbo wa iwo ni amo ro lo bu mi ibi o ba wu o ko ro lo aye ni everybody tori pe ati igborun e to ti ngborun lo ti nsorun aye yi la ajo se ka to sorun e ti gbagbe pe won mo so be iyen ni wi pe ilera are ji o ji o logun maka ma so wi pe pepese gbogbo e na onje onje onje ni lo setoju ara re o e ma je ntan yin ayewo yi gangan o ni nto kokko se kokoju ayewo ni eja mu lokunkundun se ri baba ti mu ayewo lokunkundun a ni soro to po tori pe ayewo ma so ibi ti nkan ba ku si ninu ago ara wa yo ma so fun wa dami lola kari mwani eka ale kwe eto sa eba ante follow ejo eba ante follow eba ante follow eda kon eba ante follow kule doma meno dada ejo ejo erikwe move ejo kon ate yinti moma ate yinti ma be eba ti yon wobe ejo eba ante follow emino si ma ki yin shukwanti move sare shek pak pak pare yin ma akbe yon jula ti sare lodo dokita ekbo wan bi oju okpo yiba ti to won lanfani lati ba wa soro lale yi bokola aliu won ni e ka le ku eto sa mo ti ke eyin na abi oya eje ntun wo eyan meji si eje ntun wo eyan meji si boju opo n ba se daku daku die network ni sugba eyin te ba ti tete wa nbe ma ki yin ife wa le ni kosi nkan kan kosi nkan kan sugba ma sari tete lo do dokita won ma so nkan kan le ise Switzerland pe ilera ara wa imoran ayewo imoran bo n lo je awon logoju elo si ni owo to kere ewo gba ti wa lori eto yi e ri pojo ti pe awon to n give testimony awon loye elo si ni 3000 kan 2000 kan wa ayewo atowo card mejeji je 5000 e dakun elo lowo ohun owo ti o to ra nkan kan ma lasiko ta wa yi eno mi gba ko to ra nkan kan mo lasiko ta wa yi ki lo wa de to le fi saye wa ara re alaba de ni ke o ni well done sir awon ti follow mo ti ri dami lola e ba nte follow bukola ali we ba nte follow alaba de ni ke won ni well done sir e je ran nikan si ki won sare lo do dokita ni papa pa na sugbon o boju opo n ba se bakan bakan e ma wule se yonu e je sa mo gboro lori radio yo to pada abe yo pada abe ejo tori mo ri bo se nse lodo mi lo je ma so be yemi ijala page ni kete emi la won mi nte prince yemi ijala lopo nte mo si ri lodo mi nbi e be ba send friend request mi le accept e ma tori yun e se page bo page gangan ri to fi le je ko rorun daada well done won ton kimi e se o won ni e ku eto sa olorun aso agbara yin dotun ami o ami o ami o e je nsare di oke lohun na sẹri bi ba ti ku o loke ti mo pada de dokita ni ma gbe wole iyen baba wa Switzerland Dixon eje doki lohun e ku kale eje doki lohun papapa oya
1: bo santi de Gbogbo agbara patakun be lowo Olorun alaye owe be se be tolohun oba ni Olorun won Switzerland ni se lati yo gbogbo eniyan kuro ninu igbeko aisan tin ba o fira Switzerland aba ventures o si oniruru aisan lagbara Olorun ka ni le ise ti won abajo tawon eniyan fin lo si le ise Switzerland aba ventures ti ke won tun ni ero igbalode to ma n toka si bi aisan wa darara ninu ago ara eniyan bo ba de ile ise yi pelu inira alafia pipe ni wa fi pada si le re ase tele dumare Olorun ko ni fa iso se wa o nitori wipe ilera loro akiba mo to ba ni kudie kudie tin ba o fira ninu ago ara

0: Eho iho ayo si oluwa eyin le gbogbo ani ekorin ola oruko re ki esi mu iyin re ni ogo egbi fun olorun pe iwo ti ni erujo ninu ise re tori pe nipa opo agbara re ni awon ota re yo fori bale fun o gbogbo aye ni yo ma yin o ti won ma sin o won si ma korin si o ani wo ma korin si oruko re e wa wo ise oluwa o e wo ise olorun wa bi o ti leru to ninu ise re si awa omo eniyan eni ti o so okun di ile gbigbe won si fi ese la odoja nibe ni awa gbe yo ninu re ogo ni fun baba ti fun omo ati fun oluwa olorun emi mimo do to ati ko se o nbe nisisin ibe ni o si ma ri ni igba gbogbo aye ai ni pekun ami
1: mo yin oluwa loni mo yin ni igba gbogbo iyin re o si ni boji oku rara awa laye la o mo fogo foruko re ni igba gbogbo la o mo gbega awa dupe o fori ofe atanu re lori aye wa awa dupe o fun oju rere ati wa laye olodumare lori

0: a o lohun meji ta o fi fun baba ogoni fọlọrun lo pe oro
1: ogbeye o
0: ko ma so ohun meji ta o fi fun baba
1: oba ibala ogbeye o
0: e ku ajale yi ni bi kibi te ba tin lori ofe ati gbo wa eto yin eto wa eto ti baba mi tin be lorun gbe kale ni lagelu 96.7 fm okay gajoke ni lu ibadan oju oluwa leto yi emi a mo wi pe oju oluwa camera ni gbogbo ise to ni kaluku gbele aye se pata ni camera olorun ya sile o tori pe ojo kan o waye ta o satupale ise re a o satupale ise mi a o ye ise re wo a o ye ise mi wo bo ni o se ri lojo na hey emi a mo wi pe ojo buburu ojo ika ojo teyan wo mi loju ti oni ri fun gbogbo eni ba ngbele aye se bi awon tan lo doran ka won to mo o ti to awon to je wi pe won sa so wi pe to ona odo awon lona wa tona o si sinbe sugbon ojo ayo ojo ifiye goke bidi fun gbogbo okan to gba wi pe ile aye ni romo orun ogbege tan si mo wi pe jesu ni ona otito ati iye awa osoro esin lori eto yi sugba nsoro igbala beyan o se lo aye rorun ti orun o de dara fun ohun de toju oluwa wa fun ati pe kolorun ko ma tun ma ran wa lowo lajo ma kira wa nlo awo nta akakun awo iwu karake keke to si mu ki gbogbo iye fun omo wu ha oju oluwa tun ti kale lale yi o gege bi eyin na ti ma loruko olorun ati igbimo alase nikan ni yi be latori baba wa oba adebayo akande ta fi towo towo daruko won ati gbogbo awon igbimo alase be latori oga wa nikan ni mejeji tunde omo lawo alagba tunde omo lawo akiyin o kebugi alex ogbeje akiyin gbenga olayiwola adupe fola shade ajala lulu otu eto oju oluwa yi be na ni dixon etunu la moju ero wa awa iko eto yi na ti wa nbi david olatoye ijala jesu on lo ti lati jo ki baba yen be na ni moses oludare ati omo mi dada to n fa iwe mara lowo samuel akitoye to lale yi oju oluwa tun ti gbina ya ko si akoko lati fi akoko jata njeje mo wi pe oju oluwa te gbo lale yi gbogbo awa obi patapata ta ba ni awon omo to wa ni ipo odo eja so fun won bo se pe wa lori facebook e share ke tete share kan won tori pe ohun ta fẹ wo yi hey o ni agbara pupọ o agbara wo lo si ni e ma mo akoko dupe lọwọ ọlọrun to si n da yin si to n da wa na si hey se ka wa so wi pe isele to n sele ninu iwe mimo se ka so ko ti n sele ni Nigeria ni se eyan ti wa mu de be to fi di wi pe iru awon sele bayi o mo sele eyin odo te n lori ofe lati gbo eto tabi wo eto yi ati awon obi loriko jesu ani jebi
1: amen
0: gbogbo ipa ati agbara to mo nje keyan fi oni ba ola je ko mo ni nipa nu aye wa
1: amen
0: opolopo o mo wi pe eni ni o pete ola to rana lo pete oni ana baba ati mama lo pete oni fa awon omo be na ni oni awon omo na ni o pete ola fun ebi ta mo na oba ni ewo mo ki yin loriko olorun lekan si mo ki baba wa apostle pa alimi baba be new in christ awon na tun alaga ani ni ipinle oyo akiyin o lagbara lowo olorun ojo friday ti seese tori pe bi jesu oba ti ide ko to di friday awon mo po ti seese awa gbogbo ajinre pata a lori ofe ati pade ni Benin in Christ ni bi conference wa sajinre ni wo na ona wo lo ngba ajinre omo nji kede laaro ajinre ni o omo nkorin emi omo pa ajinre ni o to wa le je pe orin emi to nko ti awon eyan ba ti le ri igbala ti ona de ye won si nbe ajinrere ni won na iwo ni ere ori itage bi ti ana eh ajinrere na jo de gbogbo wa inu church ni won wa ti o tin sise oluwa ajinrere ni o opolopo awon to wa negbe akorin o ti e mo pe ajinrere la won gan won ma ro pe ba pe awon kan wa nkwaya ni ajinrere ni gbogbo wa ajo lori ofe ati pade ni conference wa ibi ti olorun o ti lo an baba wa pf owa lati ba wa soro baba wa reverend duwa ni mashaun ati baba apostle pia limi lagbara lowo olorun lojo friday yi ni laaro kutu akiyin o baba eku ireti awon alejo lagbara olorun o ti sese o ati gbogbo awon omo egbe ani eh ninu eyi ti ajinrere kainde alade aberu agba ti je igbakeji eh itemi na si je alukoro adupe pastor yomi adeboye the gathering o kiyin o the gathering 26 o tun tin sumo were november ni be se mo gboro re titi november won fi pe na re 25 26 27 ojo meta ni lo te yi ti won de lori ofe lati pe ki awon eniyan bi egberun marun gba iwo san ofe ha yo lagbara tori be na si sojo ojo meta e ma wa ipojo kan na ma nlo tele ni october sugbon o wa sun si november bo ojo meta ko le ba kari ti gbogbo olorun ba nlo awon eyan kokan lati ma seru nkan bayi eyin joba wa oruko jesu olorun orin na lowo o
1: amen
0: aki apostle paul tunde toluwa ni baba lese kese akiyin o ha awon ni mo fa awon opo meta ni ni egberun marun marun marun eh sugbon won ni pe awon tun fe seto nla kan ele mo lori ofe loni o won fe seto nla kan ti o tun fi dun ti gbogbon o tun fi kan si emi kuku ro gbogbo eyin te loro te lowo na gbogbo eyin oloselu wa asiko yi gan na la kuku ni lo yin ju eh teyin na ba nse ru e ba won ti o ti esu selu na se nse aro tun de gbogbo awon to wa lagbegbe na bo olon ba fe lu eyin na bi oloselu e fe ka ma fa awon opo ta ba won to ku die ka to lowo e lori ofe lati pe number ti mi ti won o pe sita lagbara lowo olon ba se nse receipt re o mo dowo yin yo si mo dowo olon to joju oluwa won gbogbo wa lopo lopo oju oluwa ode ni kaku lara wa lagbara lowo olorun e se adupe lagbara lowo olorun eto ta fe gbo ta fe wo lale mu ni ke je kun e ba mi pe awon omo wa hey ominira ati wonu e odun kerindin ni adorin o ti wa nbe ose kan na tun ti fe pe lola bayi ni opo se kan ta tun ti wonu e hey eni to pe mi ni ose to koja ti ori olaade niyi emi o ra count number yin ni o je rowo ade olaade niyi 2028 lo gbe yin number yin ara count number yin boya esigbo number ta ni send e si ni tolorun ba je ke gbo loni ke send account number yin le rowo ti yin tori pe eh omo ni lowo oni jole awon osi fe ki nkan kekere ko di wa lona ijoba olorun ta jo nkede eyin omo olorun ta jo ajo n gbe eto yi e mura sile ti n ba lo sodo dixie tunu ti mo ba pada de a ni ohun pataki ti mo fe fi han wa mo se ni ke pe awon omo yin tabi ke share program yi fun won inta fe wo laarin iseju bi melo kan okan yin okan wa okan ra le okan ra oko afe ni ti o ba ni iru awon eyan won ito sele si ajirere kayode oye bode yin ni mi a ma wi pe mo be gunja mo segun egungun mo ba orisa ja mo lu orisa mole igba mo gbianju ati bo lohun oba ja gbangba lohun oba da mi emi na kuku ko se ni lohun baba ti da o se farawe oju oluwa tin be lara temi ni o lemi se wi pe oju oluwa o wo mi o se wo yin ta ba parade ajo tesiwaju god bless you
1: amen
2: sori mi o dide.
3: Ah, ipe wo le adi lori atamata fi o tun se wonderful.
4: Be ni
3: oru ojo kewa ninu osu kewa laago mewa.
4: Oru aba mi.
3: Oru ojija kade nla.
4: Oru ojija agbara to lagbara.
3: Oru ogbenija. Oru tawo mo Israel wo nu ogbekun lo.
4: Oru ta gbe Esteri nija to da yaba.
3: Oru ojo kewa ninu osu kewa laago mewa.
4: Akori to su yi ni liberation and celebration.
3: Itu si le atadoyo.
4: O tin tiraka ti goke bo lowo ogun adeni mele.
3: Asiko ti tun lati gba tun sile
4: bi prophet IO ati prophet FTO ade lori atamata ri
3: yo se ma soro ase saye gbogbo eniyan lojo na
4: o ma waye o lojo kewa osu kewa odun ta wa yi laagun mewa sale lo ma bere
3: lifi AC atamata se lifi proof loluwo egbe dani lu ibadan
4: gbogbo eni to be wo pelu gbagbo re
3: yo ro mi ibudu agbara gba
4: pelu gbogbo eni to gun diwo ati dena ba bada
3: yo lanfa ni lati ko si atamata se
4: ogun re ni lati se
3: idi aja o
4: ona la
3: ti jami mo no gbe yo fun gbogbo eniyan to be wa lojo na
4: la mura o iwo nu si jeri sagbara olorun
5: la loro baba la ki ye ni boro lati wa mo ibo loro de duro lawujo wa ki lo ye ka pa ki esi awon alase si lago oselu eto elera eto eko eto abo ati be be lo e pade ololufe yin abide mi akande oro agba lori eto e la loro ni gbogbo ojobo Thursday lago marun irole 5 PM ni bi ta o ti ma gba lejo awon oloselu ekan awujo to nti awon akose mo se gbogbo ela loro to se yi yo ka si arabi ju atiro eje ka jogbo
6: agitun di ore mi afiju di la to boye lati gba to ti bere se di la re yi adua kan pere mojo kina si la do ohun ni pe kolorun mo ju su resort
7: bi ti bo
6: idi ni pe dilare o niju moto meji pere lo to kun bo kan ati Nigerian UC to gbe ka gele lori po fe tai iwo na wa wo bi to tin ta won egbe titi ki moto kan wa mo jabo ko so break nu bayi eh ola mo ji kun pada ra lowo re scrap ati pe duro na o se wo ti igbon pade lokso toni tan wa lo luyo le nbadan ni bi ti gbogbo eyan tin ta moto ti won tin ra moto ibe ni gbogbo eyan gbe moto won lo ti won ti lo nta tan so bed office pelu ilana ntele to ba fe mo ku le lara aro lo joko toko re ni di lokso to ko si n to buru nbe ke se wo nikan lo wa nbe ti won toko won pele tu abo to fokan bale to de ko sin ti o soko re egbe titi ilewu bawo eyan se loko nbe ti won ta lorisirisi ton so bed office pelu ilana ntele ni loso to na ni moto ti won ti won ta to je totu ati tokunbo ti we re pepepere to fo kan bale tin ti mo so yi o ba wa yi o daada de fo number won ko pe won 0816932847 le kan si 0816932847
8: ti won mi ko ni mo pe kele o
9: Jesu nikan ni eto tuntun ti o ma waye lori ikanni yi ni gbogbo ojoru Wednesday ni dede agogo meje si ago meje abo asale nibi ti a ti ma gbo oro Olorun ko eko bibeli lati enu iranse Olorun Reverend Idowu Animashan of World Hope Ministries Badeku
10: akin ta bo si ori eto wa eto yin Jesu nikan
9: e ma pade baba Idowu Animashan lori eto ti a pe ni Jesu nikan ni Lagelu 96.7 FM ni gbogbo ojo Wednesday ago meje si meje abo asale ni o ago meje si meje abo asale ni o Jesu nikan ma gbo o si di alabuku fun
8: iwa mi kan ni mo pe kele o
11: ilera loro
12: kara o ji pepe ninu ekurere alaafia nikan le da village se aseyori nipa afojusu e laye n lo gba oke fi sa gbekale alara pe online mo nisan mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese eni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruuru irinse igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi taisan fi se buba lareda lo mu alara pe online mo nisan mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri oju tin wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo onisan mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 Boba nse obi ojojo alara pin online mo nisan mesan ni o kan si
13: Yes, the shadows burn.
14: Do you
2: have 5 credits in WAEC or NECO and you desire to study abroad, your global degree could start right here in Nigeria. MRE Pathways and NCUK creates your pathway to the world. Enroll with us for a 9-month International Foundation year through NCUK. Just 9 months of endless possibilities with guaranteed progression to one of over 90 universities in the UK, Australia, Canada, and the USA. Spots are available for medical stream, science and engineering stream, law and humanities stream, and business stream. And here is the best part. No jam needed. Admission is going on now for November intake and limited spots are available. Join our next open day on October 9 at MIE Pathways Center, 21B, West One Office Suite, opposite Environmental Task Force, Agodi GRA, Ibadan. Meet our NCUK certified advisors, explore your options at our campus and get full application support. For more information, call 08105-359-341. 08105-359-341. Bring your ambition. We will bring your future. MIE Pathways. Study locally. Progress globally.
7: Pop Annie, do the work of an evangelist. Associates of Nigeria, itinerant evangelist. Annie, for your state chapter. Egbe wa di iri otito. Ta fi se igba la kai nasaye. Egbe baba Timothy Yada. Egbe J.K. Solomon. Egbe baba Oluwale Obadare. Egbe Reverend Akindele Arorakeu. Egbe yin tesi waju o. Apostle P.A. Alimi. Ni alaga egbe na lowo lowo. Isoje tin waye kakiri pelu eri loko ojo kan. Wa yi o. Idanilako ojo kan. Ni won pe gbogbo eniyan si. Ni Saturday ojo kewo su kewa. Odun 2026 ta wa yi. Eyi ti yo waye ni Benue Increased Evangelical Church. Eyin Ibadan Boys High School. Dan, okay, Balambada, and Rakori, ED, for be better for a cotonac barra, receive for fresh fire. Ah, a cotonac barra, ni, as you feel a bayer, subu, a cotonac barra, new, the jacket took good, Tolawa, one no, the Totiru, back manager, Yata Mafia Rubo, go, Reverend Evangelist Pier for Wambo, Reverend Iduanima Sound, or Pamolo Yabe, Annie, Bacana, I go Mago, Ni Samina, you better, Bugua Yaji, Bugu, Nasola, Nati, Christian, and Lapako, yes, you let you eat, work, work, on Latia Faso, Bugu Satan, Yalara, I like that by Annie, I post to P. Alimin, Yababu, and Lalejo, up, Annie. Do the work of an evangelist.

0: dupe e kaabo ori eto oju oluwa na le si wa e ti ri nta ri e ti gbo nta gbo nitori ohun aye asan yi eh awa jin rere ti mo nso le kan ojo saturday ni ojo kewa osu kewa yi na ni o ojo kewa osu kewa bi ni o lati pade gbo awa jin rere e ja pade lagun mewa 10 10 10 e ja pade eh awon ran si olorun awon baba wa to olorun lo won ti wa nkale dada ka tun wa lo fi rin pon rin eh ki aye wa gbawo la mo kan na se rin ti gbugbo e fi nlo dada ninu ise ranse eh olorun o tubo ma ko wa lati mo bi a ti rin be na ni lojo mejo loni ni jo Wednesday laarin agun meje si agun meje abo e lori ofe lati ma gbo na si olorun baba mi ni oluwa baba reverend idowu animashaun lori ikanni yi laagun meje si agun meje abo eh laarin agun meje si agun meje abo jesu nikan ni won pe akori ise ranse idanileko to dangajia awon oro olorun ti eyan le wo iru awon baba yen at 87 years eh ki mo si tun ma dabi edun kan ma ro bi owe inu ise ranse loruko Jesu Christ ti Nazareth Olorun yo di gbugbo aran amudopin o eh e se Johnson fun so ido God bless you Adewale blessed God bless you eh baba Samuel Bitoye God bless you
1: amen
0: Atimoni God bless you lati Iboyana je lati Yana Fadipe God bless you Benani mo wo Abosede oye dola e se won ni tori owo beni e ja wo ki lawon eyan ri so si oro yi ko to di wi pe a ka de nle pe loro olorun 09123708675 onuju opo wa

bi mo se so lekan ojo un sade ni ko si duro deni kankan be ni awon ti ma do ti wa lori eto lagujo agba won o si fi wa le won do ti wa ojo si ni ti awon na magaji ni gbogbo ile ibadan wa ni are po magaji ile ibadan asmi ju ade poju ari ori ari gbogbo ojo ni ti ni gbogbo ile ibadan ni oke adu ni ni ka ti won wa ni awon ni are gbogbo be magaji ti man magaji ore won ni be ni won jo wa tipetipe be ni ah elegba owo tipetipe won jo wa ojo si ni ti yin magaji agule elegbo owo lo ni gbagbe alaji ba so mo sa e tu do five jabi o ma ba le to do logbe lojo si ojo ni ti yin o baba wa do five jabi ologba bo won magaji adeniji lati ferinle magaji agule rinle ta le pada ne bon photo ta le pada ojo ni ti ni sale osi alaji so bu am ke sa buri o ma alaji sa ke so akomiji owo otun tin ba ni owo otun side do five jabi owo otun won wa jo wa ni alaji magaji raman abiola raji magaji agule sadu lodo yi ese eku adu si magaji fito adibi npe magaji ogbogba ti ba ni ogbogba ni yanu rita pirin awon ni alaafin ari mo ojo ni tin magaji oya lakun ni bon photo ese eku adu ti alaji atemi to pe notika ni awon ni food cart ti be ni omo wu lojo do omo mi ese wa won awon ton ni ti adugbo lekan salami ni ile tuntun iya njo lo olowo si bi nko eyan olowo si alaja to notika ojo ni tin lola oni to ti laye ijo awon ka ye ijo npo ti o se foju di awon baba we se fi sere eyan si gbodo fi owo si juwe ile baba re be ni awon ka ye ijo npo o egbo kan lenu baale ti o je pe emu emu lagbo le won awon omo mo si mu amgbo ya won mu mo nigba mo pe ewo ni awon ka ye ijo npo te lomi se to je pe to fi senu bẹ́ẹ̀ni sí àwọn tí wọ́n jẹ́ ìṣẹ̀dá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni lálẹ́ ọ̀lẹ́ pàdé èmi lórí ètò láyé ìjọun akínlóye olùmìdé lorúkọ mi akin ọmọ akin lójúdó olúyọ̀lẹ́ nọ́mbà mi ní 08 624 0996 08 624 0996 Abdulfawaz ọmọ akin àwọn lọ́lé wa wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ó dàárọ̀.

0: lele no sun
1: la la
0: ha
2: e ba mi lo sori Facebook
0: o tun bu ilaso te n te sile le fun won ni o de gboyun o de beyin wo la gboro na ma post video iso social
2: ko wo ko gboyun ko de weyin wo
0: o ma ri
2: ko wo ko wo ko weyin wo ko de gboyun ko gboyun ko weyin wo o lo awon fe lo si se bo won lo ti sa lo bo se do ni oyun lo sa lo bo se fun ni oyun lo sa lo eh o du omo yen loyun o fe momo yen lo party e wo omo kekere omo 16 years o de fa wonu ile o de fun ni oyun o fun ni oyun eyin yen lo wo lori Facebook igba won de ni akoko to ma ba se akoko yen na lo doyun igba akoko to ma ba se akoko yen na lo doyin
0: lona
2: eh
0: you
2: are 15 ele wa omo yen ni lele e wa omo ni lele eh awon kan de wa ti won wo mo
3: eyan
2: ti ba ni video number 2 niyan tori e ma wo video lale emi o fe soro ju sugbon mo fe be eyin eyan nla nla te ba nwo eto yi lale ye jo ki la le se because awon okunrin almost of awon okunrin won ba awon mo yi je won ba awon je won put in a family way won de lo won de rin lo imi nu won ma rin kakiri adugbo kokan eyin akose mose ninu uru awon kan bayi te ba n gbo lole ogbe sewo le fe ka ma gbe lori oro to wa nle yi won so fe yan kan lole mo se ri oro oko atobo ta ma so o wa oke but e je ka ti e wonu oro lati nipa lori awon omo won yi ka ti e wonu oro lori awon omo won yi ka mo bi ta n lo gongo because tin ba ni ko sun mi iro ni mo pa mo pa opolopo ma n wa n church ni jo sunday won kin raye gbo eto yi to ye to wa pon ma raye gbo eto e ma ri awon yi to ye pe ta ba gbe eyan asun dende bula ekun ki la fe se gangan na e ma gbo kon nisin e ma ri iyen ti e ibadan bi lo ti sele e gbo ile
3: lati
0: iwo ko
3: school ni 16
0: omo 16 years ni omo dun melo ni wo
3: 19
0: en to fe loyun ko
3: mi ri lati
0: iwo ko
3: school ni o wa ati gba to ti lo si school
2: social media ba n play
3: school. fashion design.
2: Kai.
0: Your
3: dresser.
0: Oh, how many months do you buy?
3: Going to 4 months.
0: How many months do you say?
3: Oh, sure, you want fun.
0: Oh, sure, you want to but the fact that in context she lay in life opo gone tell you my better person in life opo gone my post video is on social media me awon lo lu fe mi won ma ri won dey ma run me omo 16 years ne omo melo ni wo
3: 19
0: en to fe loyun ko
3: mi relax
0: ko
2: ale ti e lo wo awon mo pushini lori itoju mi
3: no emi ati mi o mo pe mi mi na de mo pe so o na ozu ni school to one
2: se ngbo
0: o ozu school to one
2: se ngbo ro lenu e
0: school wo
3: ekiti
0: school ni wo wa to fe o
3: fe mo se process school lo won
0: odo ta nu gbe
3: odo mami mi
0: odo ta ni won gbe
3: mo manage lodo awon re mi
0: o se ro mo kokon
2: 16 years old
0: o se ran kokon ba lo se njem
3: no ni mommy's boy dollar basi
0: ise wo lo ko
3: fashion design
0: ise wo ni wo ko roki ba bi
3: ya dresser
0: oh how many months lo yen bayi
3: going to 4 months
0: how many months lo yin se
3: o su yi ni won fun
0: o su lo ma bi mo
2: oh
0: bolo so be ki bolo be olo sanu o awon ikan orire na ni oyun ati omo
3: o daddy mi ni mo gbe ma mi ti size lati be kan
0: bolo be olo my je better person in life opo gan my post video is on social media mi awon lo lu fe mi won ma ri olo ati koko ma ra ero ma
3: ko sanu o e jo to ro e sanu wa o ran lowo yin na la fe tori mu lo mu fe wo school ni ile ifisele si mi tori odo yawo daddy mi ni mo gbe ma mi ti size lati be kan bi 14 years bayi
1: e jo e sanu a to mi ni mamma lati november lerun lerun ni mi mi ti size
4: ma pe ipa ni ti re o omo eniyo
2: ikuya
0: odun melo ni e
3: omo 16 years ma ni ko
2: Ejo mo ti ba ni ki ma play video ma lo re ni mo pa awon eyan fe pe mi sugbon kin to lo soda awon daddy UK ati uncle BJ ma gbagbe cash e ejo eyin eyan mi cash e ma ba mi play mo watch e bi o mo monitor e ni be ma ba mi play ejo se gbo ma gbagbe e da ko ma binu si mi o iya togo kini nkan ta le so soro to wa le
5: mi oro to wa le aye ise ri adura to bi ma gba ni pe olorun ma fi pupa wa ni kekere iku iya o ma nfi ya je omo ni e ri pe opolopo awon mo yi won ni ya laye mo ta lo fe toju won baba ti fe yawo mi si yen tin ma treat won nule o di pe tan ba fe je won to ba fe nawo won ma jade okunrin kan wa po ko ka gba won ta san wa wole to won ya ba won sun wa fun won loyun Oluwa ko sanu fun wa ni ko ma je ka sasidan lori omo ka ma sasiyowo o.
2: Amen.
5: Omo ti o ba ri toju ti o so nje ti o se nto ma sponsor ni school pa uno se ni didakuda. Ito to wa labe iye to won pe iya e oni kankan. Ko si kankan enikan wa le fe lo party werewo lo lo.
2: Ko ye mi.
5: Ko wa gba so won tan e won fun eloyun beji.
2: Oyun beji.
5: Kilo ta mo yo lopolo.
2: Oyun beji.
5: Elemi den fowo wa yin o fowo wa kakere ko iri.
2: Eh? Okolo ko ma ni e chiki. Sherry e ka lo si. Uncle BJ. Mo ri pa awon yan tin pe. Uncle BJ.
6: Yo, je yin.
2: Mi o mo boye n gbo nkan ta n play late kan. Eh, raye gbo abi?
6: No, mo gbo gbogbo every dance.
2: Ejo se ba se mama woran re.
6: Sorry, or to one lay also more a lot of things. And I can't call there a buy. Only pay. No, a question of the got too far. Sharing got too far, we know a matter of what you call a matter of more mission now got too far. Checking my let fire repeat, so we know the pay. Also, let's pay, don't ask it all, we'll let you for only 1,000 or for only three. So we will tell them that I'm not going to be able to do it, but I'm poverty. You know, you see, I can't bear no fat. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. Now, I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. pe won exploit won won assault won you understand sherry number 1 that the secondly won be sherry oro e ma pe sona meji ma fi we awon ilu te pe ofin wa ati odo won se nigeria ni kon ni ofin ofin so go le so pe africa because we kini o sele ni gbogbo africa
2: country
6: pe ilu ti wa ko gbe ilu ti wa ta wa nri ta se so npa e you understand me o sele ka ki be yi say number 1 o ni pe amo ko ijoba ora pe oro ara ilu ti ko no joba lowo but because sele run ko to se yi to pe bi ti o fi ti wa ni eh ma be lati pe o ti e kokko groom obirin o groom mo kekere ki o ti pe 18 groom na ma pe o n ba soro o n ba soro ko atubu wa se won ni bayi o wa se won o ko ti e se n ba soro o ti fo oko wa se won at least one friend be be 2 years to ma mu e so ye yin ipe o fun wa fowo kan te lona o n te ni di ni mo ko so yin
2: Ah,
6: I'm going. Oun se gbogbo nkan to ye ko se she understand me ton ba mu e wa lori 14 years lewon to ba bai ko wa je yen nikan won mu e ton yen to wa lu to wa se 14 years won ma ton wa fo oni ke ko to pelu sex offender register won a fi oruko e sibe so anytime to wa fe ma se police check gbogbo kini am ajadi to ba possible pe o ma need supervision won ma supervise won gbogbo to ba rin se won ma show taking wọn lo awon mi wa so fe pe o godo ba o le bi ta awon kekere ba ti wa o godo de saka ni be you understand me so nko to fun be ni pe eleke ta be ohun ni pe o wa ba obirin sun so pe o ti meji si e gumi ati to te nfo kan loyan o ti se nkan bo ti to se wa do iyen e ko fun ke ta ni pe o wa ki o ko bo fu ro si o wa ri ko ti pe o ti ba sun iyen wa ba maximum kini depending on what was his shele yeah from 14 years to life imprisonment so yeah why the few quite or sex offender register but na wo gbogbo kini won iku ni osi lodo wa be because awon yan se gbogbo kini won ti mo pa won get away with it
2: exactly
6: won mo pa won get away with it
2: exactly
6: yan ki o se ri ni bi kon ti le se pe o ba omo kekere sun to le se ewon o ni pe ta pa awon kekere awon meji bi abi 17 won 16 to 17 to para won sun to de fun awon lori iyen kan lo fi o le so pe o ma n pe ni kini from boya fe mi a e la ti o loruko kan to ma n pe ni bi bayi iyen ko si nkan to ma se kini for almost 17 come 18 to ba almost 17 years sun o ti commit offense the first omo yen 17 omo kekere si ni minor si ni 18 si won so itori pe ati mo ni le gbogbo ilu Africa wa ta ta we get away with it. Number 1 poverty airijari mu eh ohun lo nfa at least the second one pe amọ pe ta ba fi se get away with it o se nkan to fe mu e si because omo yen won ti deruba won to ba so fe ni kankan wa pin ni o to ba se kini kan ma fi won fo ori e de mo gbogbo yen wa ti fo awon laya je won ti so gbe sori ke o sori ni bi bai iwo to ba n se ru nkan be yi o ti ta kun pe o normal arun na ka ku mental illness ni o ki omo kekere mo le ko ma ba sheri emi ti e so distested ibe ke o ki o ko wa ba omo ti o ku su bi se dagba to igbon o ti ma se fe bayon sugbon o loju age temi tun ma tun ma tun ma ni mo fe do to te je omo kekere o to se pe e mo bi ara wo o ya bi fi ni kankan ko be se understand ara ki omo kekere mo le tori pe mo ko mo yen ko si en use e exploit e eh sheri ga ni to pe mi mo je ijoba e Nigeria me ni nkan to ma ni kan se fun omo yen o ri pe won ma ki e mo le be yen oro ko se ma se kele kan yo koro pon mi deji because eyan to ba se ru kan be yen o se nkan to dara pe o ki omo de mo le e wo ru omo yen si omo 19 omo 18 ti na omo de mo
2: 16 ti loyun
6: oṣu
2: mẹsan.
6: Yes. Ẹtan ni ki wo boya agbalagba ko fi ya ti ati seri ke bi omo seri gbogbo awon eyan to n ba mo sun wa won wa o.
2: Ah ah ti de be a se n bo ala ti de be a se se ma ri video e. E se ma ri video.
6: Teyan ma ba oyin sise. Teyan ma ba omo sise fe de ki omo ko de ki omo le ko ma de ma do laaro losan lale ko fi o so ni breakfast the lunch and breakfast lunch and dinner.
2: Yes,
6: then the second thing, only pay, we will believe that if we do all those things, we get away with it. We send them to the moon,
2: Hello. Hello, sir.
7: Yeah, I'm sorry. Last year, I didn't get any coffee.
2: I'm going, sir.
7: Sherry, you need to tell me. I'm going to tell you. Kilo wa la mo dite mo dite e ko pa won ni pe pa won ni pe ton ti pa ni kilo ti pe ni keji so de imaru ni ta kiri ka kiri stage ka kiri kini yan ma stop gba do ti yan mo di pe do won ni back ball so ba le be ni si wa ni os wole se ma gbe ni si wa ni so everybody ko ti bo se run ka kiri ni olorun o sha ni wa nigeria o
2: ami
7: o omo wa ni ka ba soro gidi o olorun je ko omo wa de gbo
2: se wa ri awon omo wa ni ka wa soro gidi te so yen ni olorun de je ka awon wa de gbo too is a very good one ko ti mo fe gbo ni yen àwọn ọmọ wọn ni ká bá sọ̀rọ̀
7: ọmọ wọn ni ká bá sọ̀rọ̀ ọmọ tó wà kí ẹ pè wọ́n bí wọ́n jókòó ọmọ ìwé bí láti ṣe àdábìnrin lèyìn kí ẹgbẹ́ bí láti ṣe àdábìnrin lèyìn onídàámú ẹgbẹ́ bá pè má tẹ̀lé lọ́pàá tí má tẹ̀lé tì ọlọ́run jẹ́ kàn wá gbọ́ ọlọ́run adẹ̀jẹ̀rẹ̀ wọn lágbọ́rọ̀ lọ́run ọmọ ẹ máa rògbé kan tó dá níyàwó náà ṣe ni òun náà máa kàn sí mi gbogbo ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ń wọ̀ ní ara wọn ni àdídàmú lágbọ́n náà ẹ̀kẹ́lẹ́ mi náà ṣe lágbélórí bá jẹun.
2: Ó dá ẹ̀yẹ̀yàn wa ẹ má bínú sí mi káàṣì ẹ̀ ẹ tètè bá wa ṣe kí ni ẹ tètè bá wa máa ta káàṣì ẹ̀ gbogbo yín mo lérò pé ẹ mọ kóòdù tá a máa fi ń ta káàṣì ẹ̀ *347 ẹ gbọ́ mi sí o *100#. Kò yé yín ṣé ń gbọ́ mi *347*100*2#. 25,000 ni mo fẹ́ fún everybody. Èèyàn méjì ní alẹ́ 25,000 naira lèèyàn méjì máa gbà lálẹ́ láti ọwọ́ káàṣì ẹ̀ *347*100*2#. Kò yé yín ẹ mú fóònù kẹ tẹ bá ti tẹ *347*100*2. Kò yé yín tẹ bá ti dáìlì kóòdù yẹn tẹ bá ti tẹ ó máa fún yín ní account details tí ẹ máa ṣe kí ni te ma san owo si 500 naira pere ohun le ma san 500 naira pere ohun le ma san eyin na wa wo e san 500 naira e wa fi gba 25000 naira 25000 naira minus 500 naira e jere 24500 naira talent to ma show lesse kese to ma jere 24500 naira los lesse kese just within some minutes so taleni no okay for those of us way like Malam Muhammad we to say no they hear they hear Yoruba but you know they hear some na cash here are they talk about cash here they are talk about just pick your phone once you pick your phone make you dial *347*1004*2 come put hash for there when you don't dial them like that you go bring out details you go fill them then they go ask they go show you the account number where you go pay money into you go pay your 500 naira and then when we do the yee yee of koto you win 500 you play with 500 naira you win 25,000 naira no be money be that you gain well so just few minutes pere na you remain now make I do waiting make we yiko to so I dey wait for now hello the caller
8: hello
2: ekale sa
8: hello gbe fa la pe jinjo
2: ekabo sa
8: ekale sige meta
2: yes sir
8: eni se sin o
2: papapa
8: ah olo ko sa nu wa ni o
2: ami
8: I'm going to go to the house.
9: Hello. Wọ́n dẹ̀ ràn lọ sẹ́wọ̀n òfin wà nàìjíríà
2: ẹ̀dẹ̀ṣọ́pù wà nàìjíríà
9: ó dà pé òfin ẹni tó bá ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ tó bá bá ọmọ mẹ́nà ṣe nǹkan tí ó tọ̀ ó wà nàìjíríà ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ síwájú nǹkan bá mú wọn àní mọ́gbà tá tún máa fi wọ́n sílẹ̀ náà ni kọ́lọ́ ṣàánú wa ní orílẹ̀-èdè wa ní nàìjíríà ẹ máa bí tó bọ̀ tún dé lórúkọ mi látòṣogbo ẹ pé tó
2: ẹṣẹ gbọnsẹ wọn ló dàbẹ ni pé òfin wà ní nàìjíríà ẹyin èèyàn ẹ ní bínú sí mi ẹjọ mo fẹ kẹ tètè ṣe nǹkan kan fún mi ẹni tí ó máa ń pè lójoojúmọ lórí rédíò wa yìí tó máa ń ṣe pè ìyẹn bọbọ yẹn bó ṣe pè nísìnyí ẹ rí i pé mo sáré kọọtì kọọlì ẹ mo fẹ bóyá ojoojúmọ ló máa ń ṣe ó ṣe ní last week mo fẹ wá pe nọmba ẹ síta torí ó ní the help at least taba le tọju ẹ si agodi fun ọsẹ kan a wa oke die mo ṣe ń rí ọrọ ẹ because nkan mi ti wọnú ọrọ ẹ kò yé mi every day bó tó bá pè lórí ètò báyìí ó pè last week náà bó ṣe ṣe pè náà nìyẹn kò yé yín number ẹ mo ti catch number ẹ ti 070 eyin eyan ba mi kon number e eh ka won alale ba le raye ise ipe fun ko calm down ya to gabe oye yin kan ti mo so eh to ba de di ago 12 ka won ya mi osoro monga ton fi kondo tayin to de n fi eje mu to de mu eje gege bi omi to ba jeun ton to ba ti jeje love rice ton wa mu cup eje kan ko ba mi toju esin bi to ye ko toju esin 070 86 04 74 97 ma tun pe number no ni ta sita kin to kuro lori eto ni ale itori o eni lo ma pe o ti di igba meji nsin last week bo se pe na ni yan to lohun ma sofo pe ko ni da fun ohun o tun ti pe le ni o tun ti se the same thing awon ko de pe last week pe phone head number head mo ni ko ma worry ko file but pe o tun pe le ni o tun wuru wa to wu yen o ye ko toju ko help we tori o ti ni arun opolo but awon family e o mo hello
10: hello e kale
2: e kale sa
10: o ko to ma
2: lu wa ko to sa
10: adeyemi loruko mi lati
2: e ba gbohun soki ejo
10: adeyemi loruko mi lati agbeni ma
2: e ka bo sa
10: ya nipa oro awon mo wa na ni emi na ni kin dasi
2: an gbo yi sa
10: tori mostly awon iya awon obi to jo birin awon gan lo gba ya awon moye je
2: ni ti bawo
10: side you won be ma omo kekere toju 30 40 years ko ma bliss ti adere iru omo e iru oko ewo ni ko ni le konu si to ma ni pe ohun le se iya to je pe at times o gan o ma rin iya lo jo lo ma ni time lati boju tomo ma
2: se iya nikan wa ni won da pe ko ma boju tomo
10: e se mo
2: e ka bo sa
10: bible so wi pe tomo re ko le fun eni si
2: so iya lo fi sibe eh ita e quote bible si to ra wa na olohun fun awa na lopo lo bible se o ni iya tomo re ko mo e ba le fun eni si mi opolopo eyin baba te wa absent ninu live awon omo yin eh o wa lara opolopo abimawo lo poju ni tanisin ko ye yin abimawo lo poju e ma so pa awon iya n try o lo mi wa to je pe sokoto lo wo sugbon o ye ko gbe skirt fun yawo e o ye ko gbe sokoto fun yawo e ko wo skirt
10: to
2: pe laaro o sun lori bell yawo e ti sai lo si body ja o ti nse laaru eh an gbo yin
10: eje ndandi
2: to ra ra boya ke pe pada later tori time nlo a de ma se cash e laipe hello ejo ta leni to npe line chikito e ma pe line chikito to rohun la fin gbe call awon daddy uk ejo sa se gbo en to ba npe mi ko ma pe line ejo hello
11: hello mami chikito
2: e ka leso yes sir
11: opolo yan ni daru e fe kun sile ni dekun le lorugo jesu
2: amen sir
11: oruko temi ni kofunshi lati ni de nbadan
2: an gbo yin
11: ofin orilede ni kan jo kan ba wa tun se tan ba ba tun ofin orilede se to de se pe o fese mule dada gbogbo ru nkan bayi ma dinku nígbà tí bàbá 80 bàbá 70 something tó ń kí ọmọ 10 years ọmọ 2 years ẹ wo àwọn ìròyìn tẹ máa ń kà fún wa lọ́sànlọ́sàn yẹn náà ẹ tún wá wẹ̀ tẹ tún gbé wá lálẹ́ yìí yóò gun kọ́lọ́ lọ́jọ́ òní kó ṣàánú fún wa ni òfin orílẹ̀-èdè yìí ni àwọn ìjọba wa ni ka àwọn náà nífẹ̀ẹ́ wà àwọn náà láàdẹ̀ ẹ̀dẹ̀ kan jọ̀ kan bá wa ṣe property ibi tápá ti fa àwọn kan jó fífin tó ó di bó ṣe pẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tán mo báyìí náà dájọ́ funfun tọ́dẹ̀ tán publish ẹ̀ sínú newspaper tá a rí báyìí pé ẹni yìí tó hùwà báyìí o wọ́n publish ẹ̀ sínú newspaper pé wọ́n pa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bí ẹrú àti ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ fẹ́ lómi gan ẹrú máa bà náà mo kò sí tán bá mú wọn tà ní mọ̀gbà tá a fi wọ́n lẹ̀ ẹ wò god bless you and god bless nigeria kò fún sí ni látòlúndé.
2: ọ̀dà ẹ ṣe ọ̀dà ẹ ṣe ló wà ń bẹ ẹ ká lẹ́sà.
12: ọ̀nà ìbàjẹ́ fún yín ìyá mi dáde uk òkè yín púpọ̀ orúkọ mi ni alábọ́ ọkọ̀ ìyàwó ẹ̀ láàbíjì
13: lati ojo olomi academy
2: esu
13: sir very ofin orilede wa oni o fe se mule ko se yo fe se mule kan en ba di fi enikan jofinu eni iru awon baba ku mo mojudi ti je pe omo kekere ni mo wu awon gbesi aye ti won kan en ba di ti won jofini iru ti sele yin o ni sele be amango so di amango je pe tan ma ti mu won ko pe boya na a ni pada gbo kankan mo nu royin kan en ba pa ti mu won loju ese eni ti mu igbale ti won fi se kini ori buruku won tin gbe ri kiun e di pe kini o deku te wa ri olori buruku de re ti ma npe wole lori eto yin ye se gbo mi
2: an gbo yin
13: elebi ni musa di oye loruko re amuloko ni npe
2: okay
13: so die ata emi ti pe one on one ta jo soro pe kini o n to fe gba gan ata gangan na tu pe ni jo sunday npe wa kini to n se bayi fun so die number re nbe lo temi emi ti pe gidi ta di tuto si wa loju bi se ma n se ka ki gbogbo le se radio no olori buruku eyan ni olori buruku gba ni bi se ma se nu gbogbo le o ti 700 ni to se odo yin be o ai mo ye le se radio yo si ko ti en waju olori buruku elebi ni musa di oye lo ko re
2: e ku eto abala ko to lo kan nkan ti o da boya ka wa
13: o ti etele igba wo na ni o ni ko ti e eni aye nse
2: oda ese goni okay won ti e ti ba soro ko gbo ni okay awon ton ma je ko gbo abi kile ni mo so ya to bo awon ton ma je ko gbo lagbara olohun hello awon o da pe phone number eleyi awon yan hide number lati pe ni hello
14: Yes, Chiquito.
2: Yes, sir.
14: Adarafo.
2: Amisa.
14: Ome Onijiya.
2: Amisa.
14: Ati wo atoko e ni ridamu aye.
2: Amisa.
14: Bo se ntoju omo olomo ton toju awon arugbo o dagba o darugbo.
2: Amisa.
14: O je nje omo adua fe se fun loni.
2: Ese sir.
14: Tori irin ajo n ton se yi n to le buruku ni. Ti bi kan lo n gbo lori ti n soro sokuso lori igini. Iteyi kan won wa ba yan to so si gbenga o yato. So ni ajo te n ba lo yi. Gbogbo eni ti o ba sesin lori ati mo so pe won fe ke se n te n se gbogbo won wa sesin loruko
2: Jesu. Ami Jesu.
14: Mama iteyi wa yi o lagbara pupo. Mo so kini kan ni program yi kan. Mo ni ti ijoba te n so pe kan foju to nkan ti an ba n se party tan wa ti won se party an big man yen e wa wo aso ti awon omo kekeke won yin wo ti ba wa ti ri ati lo si be ri ka to ku lenu ise to ye pe a ri nkan ti an gbogbo to pe a ma se escort lo fun oga irin ajo ti won dan wo lopu ti won lo ati party ti won se na big man ta pe ni awon country Nigeria yi so ba de be gan won le oya tori pe won ti mo pe o ti ka won ni won so fun yi wi pe eni te ba ko uniform si lorun to ba wori mo ba tu asiri to n sele ni orilede yi kale aga kan wa bi won se pa ni awon mo kekeke won yi awon kekeke e ti gbo ti won ti so pe under 10 under 15 la won fe won ma lo hold awon wa ni awon lo ma ra so si won lorun ti won wo wa sile e fe mo le won gan won mo so pe oga lo ni kan do kan ni kan wo kan ko won wa
2: Jesus
14: oda ti le wa fe talu wa fe do give lo pe e mo se bayi se bi ani gomina kan se be ni Ibadan bi to je ko be si park awon mo ti e ko won dide ogun le lori
2: Ben.
14: Ula nlo ni Nigeria. Ikipo. Ayeri ani tuma.
2: Amisa.
14: Rori adayo.
2: Amisa.
14: Ijo nse. Emi e oni tele.
2: Amisa.
14: Ugbe ni asi ni emi e ti be Olorun joko e won jo feje won wo ti ti fo.
2: Amisa.
14: Ise o especially yin la gbe ise la le nse. Olorun a gba fun yin.
2: Amisa. Jama
14: be to bo.
2: Amisa.
14: Ki baba to wa ni outside country yen na. Oro to jade lenu won loni o lagba. E tun wo to jade lenu iya to tun wa pelu yin nibe yin na. ti a le pa bi amọ kan wa ton me nguru wa ku oro tabi ka pe baba wa to le ku wa lenu oro to ba ni ma won kan ni ta to le mo me ninu ile won la nfani po so po pe ni patia
2: ashe gosa eh seri eh daddy is on kokonisin ah awa mo bi ta fe lo bayi nisin because won ni even go awon iyan nla nla wa pe to ba ni party ọmọ wa ko gbogbo awon ọmọ wa yi ọmọ wa wọ ku wọ ta awon ba wa nle won ọmọ ma so pe no oga lo ni ko lo ko won wa na ibere mi ni pe se awon ton se kini ifan awon ọmọ wa se law a wa sha se ofin a wa sha now kini ka wa se ona wo ni ka gbegba to ba bi mi ma so eyo kan iyen ni pe ko luka luku wa mo bo se fe mu omo e obirin tira ma ba soro eyin eyan mo nbo o to de ma ri mo tin pariwo kini gan lati gbogbo sunday to koja ti mo se ni e ka awon omo yi sita ki a maraye ma ba won soro e ka awon omo yi sita ka maraye ma ba won soro I have my reason for saying that mo find time mo gbe keke elomi o e mo pe ko se gbogbo eyan lo mo mi mo le wa mo wa nu mo wa nu mikra won de nsoro mi won mo pe mi ni walai ah a woman shikito e mo ni a mo ni nkan ti ko se de keyan ma soro buruku lori radio niyan tori kani mo je yan buruku won a so nbe yen walai mi pimba mi o so ti mo fi de bi ti mo nlo ti mo bole bo lokan mo kan ro pe e ma wonu keke maruwa bayi ma ni o ya maruwa eni o iwo awon maruwa maruwa yen o mo inu awon igberiko won yen iya togo mo de bi kan awon mo 14 15 16 ni ibadan wa yi tiantia won wa nu oyun ikan nu won bayi te ba ri se lorun egun sororororo e mo pe o look pale ko ro nje gidi je ko ye yi awon to tun pera won lawon iya won 28 30 35 won pe won ma pera won ni grandma won tun wa lori e na omo to loyin awon omo konkonko to bi sile
5: won tun ma toju
2: e iyan grandma won toju iyan iya omo yen a ma toju awon yen awon to de toju gbogbo won te ba ri irun ori won ise ni irun le wa ni waju bi ko ma si ni eyin imi nu won irun le wa laarin ko kodu waju bi o tan e ma wa mo pe iya nje awon omo yen ti mo fi nbe olohun pe any governor tolorun ba ma fun wa nisin ko jo ko fun wa le to je pe iyawo e raye fun awon omo obirin ati fun awon obirin gangan fun ra won tori iya nje awon obirin ati awon omo obirin o nje won gan ninu Nigeria wa yi hello e ka gbo latodo yin ka wa lo ti play cash e e a ngbo yin
15: eh won ba musa anabi ojo tori la kokona e je kin so lori oro okunrin to mo nse pe lori radio yin
2: okay
15: tẹ̀rí gẹ́gẹ́ báwọn tí àwọn olùkọ́ wa tí wọ́n ń pè sánàwọ̀n ti pè é irú ẹni yẹn a lè sọ fún bóyá ó nípìnlẹ̀ àlàkà
2: ẹ̀
15: torí kìí ṣe bíi nìkan lè fi máa ń ṣe nǹkan yẹn àwọn rédíò ṣẹṣẹ kankan máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà èmi máa irú ibi tó mo ti kọ́kọ́ gbọ́ mo rò bẹ́ẹ̀ ni yẹn ṣẹ ni mo tún wá gbọ́ ń bí iná ègéè ló jẹ́ wọn á mọ̀ pé ó nípìnlẹ̀ àlàkà
2: ẹ̀
15: èyí irú ó ń tàn á wá gbọdọ téèyàn bá rí mú èmi sì lè tọjú ẹ ń tèmi.
2: Ẹ a lè fún yín nọmba ẹkẹ.
15: Yóò bá lè rí mú torí bó ṣe wà yẹn a gbọdọ̀ fílẹ̀ pẹ̀lú tí ń ṣe yẹn torí ń tàbù ku bàyà ọmọ ìbàdàn tá a bá fẹ́ sọ ní ọlọmọ ìbàdàn náà ló náà.
2: Ẹ ṣọmọ ibo wa ni.
15: Torí kò yé wa ìtumọ̀ tó ń ṣe yẹn àmọ́.
2: Àti ẹ̀ wá mọ̀.
15: Èmi kò yé wa.
2: Ó ní ìdí ìrànlọ́wọ́.
15: Ó ní ìdí ẹ̀fọ́.
2: Kò tí mò ń sọ náà ni.
15: Ṣẹ́rí lórí ọ̀rọ̀ tẹ wá ń sọ ẹ̀. Ṣẹ́rí ibi tẹ́yìn tún wá lọ́hùn. Ibi tẹ́ tún rí mọ ni. Ẹ wà àwọn ọmọ tí wọ́n ń gbé ọ̀sán kínní ẹdí ẹtí ẹ máa ń pa ta hun. Ẹ máa ń gbélé lórí hun. Tí ẹ bá lọ ògbóró. Ayé ti fẹ́ dojú dé. Nǹkan ti ṣe wá jìnà. Ọlọ́run tó ni ẹ̀mí mi ń gbọ́ àwọn ọmọ tí wọ́n ń réèpù lásìkò tá a wà ẹ kí ẹ mọ ń dọwọ bòmọlẹ nígboro n ò kéré ọlọrun tí wọn mọ fi gbèsè gbolé tí wọn mọ fi owó bẹra wọn
2: pe
15: ti won gboju nbe ah awon omo yen na le salaye ni rere ti run lara won o ta ba de weji won bi omo 11 12 ti o ti 14 15 awon teenager awon mo ti si kire te ba wo awon ton sise yi awon ti won to baba won bi lo mo
2: won ti won to baba bi hey Jesus Christ
15: so ewo egba bi amo gbogbo en tin gbegba lo mo lori tere ni ti o ba seri teyin o ba to se iya omo to to se baba omo mo bi omo o to fi bi omo tan to wa ma gbegba tin gomu sweet ile omo lori kiri because bo se lo aye ti e ko ye ko tun fi le ko mo no tun lu be
2: oda e seun wa e se goni e se goni sheri pe cash e iseju ko pere 11:40 bye ma son money straight 11:40 star 37347 star you o le je the lucky winner o sare tanisin star 347 star 1004 star 2 hash to ba ti te bayi a ko sare gbe awon kokon jade information jade fun e wa se to ba ti se bayi 500 naira awonu akakuro la account ye pa 25,000 o ti di ti e ta ba ti yi koto to ba je number e ni o gbe eyan kan pe wa lati lo oyinbo le kan sugbon a ri gbe tori ne phone e se ba ko ba phone wa o eh nene bawo ni good evening oya papapa ka lo si cashier
16: cherry abere be kan se pe kini a fe se si emi ba so pe ko si nkan ka fe se si se awon ile ti won ti wa ni gboro ton ti expose yi se ta ma ti test kini yi o si se se se wa nkan ta ma se nsin ni wipe cherry awon omo ti won si gboran ti won ti be sita ko ni kaluku se kini won ti ti ma fi adura ko de ma ba omo e soro Yes, some of your work will sharing got on one ni. Wo brown won pants mo.
2: Exactly. Wo brown won wo pants. O wa lara nkan tun eso. Awon
16: my roof wa jade lule wa wo kuro. A joko le niku. I'm telling you.
2: So e
16: jo to yo lo ko si nkan ta fe se. Awon ti won ti bo sita ni kiyan kiyan moju to won. Ke awon le ko ta yen e dagbe won.
2: Kai. Wahala ti wa nene ni wahala ti wa now tori e mo se npe gbogbo eyin obi opolopo eyin o wa si odo mi le ni won wa gba card to ma wole tori a fe se nkan a fe se nkan fa awon omo wa obirin idanileko fa awon omo wa obirin lagbara olohun ni sunday to nbo yi ofe ni o free of charge o ma joko bayi emi a wa bayi awon eyan janko awon kose mo se ton bo lateko atawon ton bo latabuja ati ibadan bi to ma wa ba won soro won ma wa nbe ko ye yi lati ba won soro awon mo obirin awon omo wa obirin won ma wa nbe lati ba won soro ka save some of them nisin bi nene se so ti o ti to okowo abi ko ye yin awon yen la mo wa lo fa awon to nbo oh god cashier eje ka lo let's go there ta lo wa nbe se eyin eyan se ti ready Shetty ready. Eh, I bet you ready. You are ready. Okay now. Oda. Atin yikoto law one bio. Yomi. Atin yikoto law one bio. Let's see the lucky winner. Let's see network please now. Let's see the lucky winner. Oh, network why now? Oh my gosh. network ma se bo se nse siwa yi please please please please please please tete da lohun tori am ani pe lo sodo daddy uk hey network bi kono okay network yo fe da wa lohun ki lo de gona eyin yo wa si wa nbe e fok ara yin bale se gbo just calm down cashier is going this night whether the devil likes it or not cashier must happen tonight e sha nu suru e se suru fe mi ise gbo agbodo cashier lale e fok ara yin bale e je ka gbe pe eni oh god hello e ka lesa papapa tori a fe se cash
17: nkan te mo kan to fe so lori e ni pe ko lo njo ku sanu fun wa eyin na wo ibiyanju te se lori pe ki a ma ma je awon omo obirin e mo ti wo yin ba pe boya bi ka kan riru yin boya bi just 50 ni pe ni ni o ni ne Nigeria lasan nkan yen ma dinku na but kan ko jabele karuku lo mi se ti e a ma so ma mi ni se o ke wo gba won te yin be se kini fun te be se ilani loye fun si lawon mo kekeke yen se family yin wa nu won ni o ti family yin eyin na kan be se ti yin follow ni na ki kan e ja le reduce ni e a mo kan ko se awon government wa e o ti se won na fi sile na se yen e wo e ni doku won ni kede ku yin wa
2: amen se
17: yes
2: sir eyin eyan wa ta ba fe se asopo eni omo ti o ba ti to 13 e ma mu wa si be den omo ti ye o ba wa gba pass lati fi wole won li e kabakaba bi o le ku o nbe o mi o fe ko wa disgrace ye o mi o fe o jo please e make sure pe e se kini e wa gba pass yin te ba ti gba pass yin eyin te ti register oruko omo yin e send oruko ati ojo ori omo yin oruko ati age on le ma fi register omo yin lori phone wa free of charge everything free of charge film to ma wo ati but iya gbodo momo wa o ti iya o ba wa pelu e omo ma sumo be o eh tori ma emi ma ni ko li edanu o awon ni ise abo to wa nbe njo yen wa li edanu danu o so mo nbo iya to go je ka bo si waju
18: I can't wait to see you. You are the treasure I've been waiting for.
2: Oh yeah, ewa aki awon ara le.
5: Mo kin go bi te tin gbo wa pe ibanijo ni je. Ko ni je teni kokan wa o.
2: Ami
5: o jo meta.
2: Jo ko pelu. Bo de ni UK te lo. E lo UK e yoju si daddy UK.
5: So mo ki gbogbo eyin eyan wa awon te patronize wa. A dupe popo lowo yin. Eyin te ise ayo wa. Ogun to ba se nu aye yin o tun ni gbere mo.
2: Ah Jesus.
5: Leni ki la ko fe bara soro le lori o ni aisan tan pe ni to atoju. Se ri to atoju yi emi ma nso gbogbo gba. Te ba tin to ito atoju ko tete wa solution si. Ko tori pe ma worst. Ti to mi ba wa to ba npo ti o ba ti di ito sugar diabetes. O tete se dogbon si. To ba ti di diabetes o tu di secondary kini niyan o. E jo nitori Olorun. Te ba tin to ito atoju e yoju si lese mama to go academy olomi ke wa lo ogun si ki to yen le reduce tori pe atogbe wa atosi wa be ni prostrate wa ton pe ni se to prostrate lo ku sori si meji prostrate enlargement prostrate cancer mo de ma gbogbo gba so feyin baba wa wi pe o ye kokunrin ma adobo daada elomi iyawo e aku ayo ti todun marun si yawo nti ku o todun mewa ti yawo won ti ku won fe yawo mi won wa be prostrate lo ma lead si to ba ti wa di prostrate won se wa ma se le ma jade a se ma try lati ma toju won ki lore ti won find solution nigba ti yawo won ku lati wa obirin kan tori alaafia ara yin ni kini en sele so obirin to binaba to ba ko ki doko orisirisi awon aisan lo ma jade lara e e je kini olorun lo da fun okunrin ati obirin ka do ma gbadun ara wa ki alaafia le jo ma joba ninu aye okunrin ati obirin tori na te ba npe ni ito atoju e kan si le se mo to go awa academy olomi te ba ti de bi abe bridge bi te ba ti nbo e sa ti pe number wa logan la ma awon awon omo ise mo wa mu yin be ni logan tabe en te ba npe ti ni to sugar ti ti di to sugar ti olobo npe ni diabetes e try jade wa toju ara yin se ri awon ogun ibile o da lara gidigidigidi gan nitori pe ko ni effect kankan lara te ba ti bere si ni logo awon ibile yen ti e de je gbogun kan tan ni ke ma je mo e ri pe yin ga dupe fo lorun e dupe fo lorun gidigan iyen bi iso bi ti diabetes se ri ni ikan to wa tele tan po ni hypertension hypertension yi o buru ja silent killer ni e ri pe mo ma so ni gbogbo gba te ba la hypertension ko ma check time to time ni o ko ma so pe be amu ati mo tin logo na ko tun ma check ko ma logun ko ma check tori pe screen yen ba lo high lojiji ati sick to o lagbara gan
2: o lagbara o
5: tori na
2: o le o le o le le mi lo
5: o le pa yen lese kese tabi ko eni yen paralyze apa kan ese kan ko ni se gbe mo to ba de ti da be yen oju apa o ki tete dabi oju ara ejo te ba npe lise tan pe ni hypertension e toju ara yin dada yen lo be elekeje opolopo okunrin atobirin ti won ti mari lojo to ti pe ton woju oluwa fun omo bibi e ma fo gbogbo gba so wi pe nkan beta lo ma nfa aisan ma nfa awon arun ma nfa ki obirin ma tete loyun arun ma fa ki okunrin ma le pregnancy obirin nigba ti ro okunrin be ba ti ni infection o ti ni staphylococcus o ti ma lo affect sperm e watery sperm low sperm count to wa tin sele ko le pregnancy obirin en te ba pa ni run kan bayi awon yoruba awon baba wa won create ogun ibile te ma lo to ma je ki sperm yin wa okay o ma tiki dada o de ma leyin dada e ba so ko na line na la awon ti won gbagbo won wa won de ri yanu en te ba pa ni run aisan ba ye kan si le se mama togo
2: iyen yi to ma je ki kini yen ti
5: iyen
2: afato
5: e afato to ma je ko tiki dada te gan ba lo laarin ose ke ti pe sperm yen o ti wa okay dada o ti wa okay dada so iyen lo be yen elekejo yo bi ni mi na ga bi awon ton woju oluwa yi na elomi ti ni fibroid iju fibroid to ba wa nbe to ba ti o ma lo block ile omo to gbo ajo sepo to won atoko e ba jo sepo ko ni le raye wole sinu ile lati le pe ko ti e le perform tabi ko le produce so ejo te ba npo ile awon kan ta nso a npare olojojumo e ma fi gba la yin da ola arun so ko ti mi si ta kin fi e sile bo mi mara kin pa eni e kan si le se mo togo obirin mi tun wa ati o ti e ti wo menopause rara ti period ti 6 patapata ti ori mo to ba npo run kan bayi ba nse ile kan si le se mo togo ni academy olomilawa ibi ki te ba tin bo te ba ti de academy abe bridge eyen pero ba ni soro wa pelu ogun olorun logan la ma mu nbe e si dupe lowo olorun mo tun wa gba nsoro kan le se wa tun ma ntoju aisan kan le se atan pe rheumatism arthritis kini nda mo opolopo arugbo o na fi so wa ni mama so panu gbogbo awon to nwa tan wa ngba ogun won dupe lowo olorun lori so panu yi o nitori pe time gba kan ti mo gbe ogun kan jade ti mo wa si pe ogun yen confirm ni waju olorun ati en ti ki se pe oro iro to ba dabi ro e kan si wa awon arugbo wa ti won le ni dada lati bi kan si bi kan won ma complain won ma complain se wọ́n máa complain ara ríro ní gbogbo ìgbà ẹ kàn sí wa ogun yẹn wà nílẹ̀ tẹ bá lo ẹ dúpẹ́ lóòótọ́ ó wọ́n díẹ̀ o ṣùgbọ́n tẹ bá lo ogun yẹn ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ẹ sọ̀pánu ẹ sì rìn dáadáa àti síkìtò tán bá lo ogun yẹn wọ́n á dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run kì í sọ̀rọ̀ tẹnu ogun yìí kì í ṣoògùn tiwa níbí báyìí àti ọ̀dọ̀ wa lọ́run láti máa ń kó wa ìgbà míì tí ò bá sí nílẹ̀ àní sọ̀rọ̀ ńpa ibẹ̀ tó bá ti wà nílẹ̀ a máa sọ̀rọ̀ ńpa ẹ̀yin tẹ bá ní rheumatism arthritis ẹ kàn sí iléeṣẹ́ ìmọ̀ tògò ẹ rìn dáadáa ẹ̀yin náà sọ̀pánu bí ìyẹn náà ṣe rí nìyẹn o tàbí ẹ̀yin tẹ bá ń pẹ́ tiẹ̀ nídìí yọ tẹ bá lọ sí tọ́lẹ̀tì tẹ bá lẹ fẹ́ lọ sí
2: dá ìyá tògò ìdíyọ yẹn tiẹ̀ wàá pọ̀ gan nísìn
5: ó pọ̀
2: ṣé kí ló ń fa gan náà
5: ẹ ṣe olóòtú ṣe rí tẹ̀ bá lè jẹ ìjẹkújẹ púpọ̀ jù ó lè máa fà á àti pé ọlọ́run dá oníkálukú gẹ́gẹ́ bí ó ń dá àrùn tó máa dààmú oníkálukú sínú ara ẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹlòmíì ò jẹ ṣúgà ẹlòmíì ò mu minerals ẹlòmíì ò mu ọtí ẹlòmíì ò jàmọ̀lálá fún ó dẹ̀ ní jẹ̀díjẹ̀díjẹ̀díjẹ̀dí láàrùn tí ọlọ́run dá mọ́ nínú ara á máa lògùn jẹ̀díjẹ̀dí.

0: sa sibesibe je die am disturb especially okunrin to ba ti en disturb okunrin a di pe okunrin yen o le se dede ko le dogo mo dada a di pe a ma complain pe won o le se dede won o le se dede eyin ro won eyin ro story e en ta ba tun ko ni adi aisan jedi jedi e gboro fi ogun jedi jedi sere rara e ma lo e de ni ma je nkan todu todu bi minerals ni bi a njeje ku je kiri ni a mo ti kiri ni gbogbo nkan be gboro stop e te ba ko ti ni jedi jedi if not to ma pa nkan omokunrin yin ko ni je ko sise dada mo demo de nkan to de tun ma pa nkan omokunrin ti o ki je ku nkan omokunrin sise dada to kunrin ba nba obirin obirin ni ajosepo ni asiko to obirin e ba nse to ba nse alada e lowo ki se to da o elomi o mo tun ti ja alada
1: se mo pe okunrin mi wa to je pe ko nota sugbon o ti yawo e ba nse nkan osu ti gbogbo atara e ba move o ma fe o sa ma fe debe
0: o da o ma kilo gani
1: eh
0: won kilo gani ta ba nse run kan ben
1: eh but awon obirin mi ma nu gbogbo eje bo
0: se jade ko da arun orisirisi le ma ma wole sara okunrin yen gan
1: yee
0: yo fi 5 days ta ya won fi ma se period yin sile ko le pa won
1: okunrin mi o le lo
0: one day to ya opolopo isan lo ma ko si ara okunrin yen o ko le se dede mo rarara bo ba logun logun logun logun iru won ma so abiku di eke ni o a o so abiku do ologun di abiku ni o wa ni won so ko fun won ko sise won so nkan ta won ti lo se elemi ti wa lo lolokulo o ti lo de bi pe mi telemi ma drug gare de to ba fe se to ba para wa ya oga yan wa kilo ga yan patapata ko ni sise mo
1: awon
0: la awon so pa awon ti logun logun ko sise nkan ti won ti nlo to ti lagara tele yan lo ti affect won tori na ogun ibile ko si ko ni fet kankan te ba logun bile
1: ewe ategbori nkan to tun wa wa antagonism to nda won yan lamu ni pe opolopo okunrin ni oko won o sise eyi to ko e ba le to ba ti fe wonu oju obo
0: be ni yo wale pada
1: a wale eyi ti mi wa to ye pe oko e iyawo agbejo akorin fun olorun dai jimi elomi ania oko won o le dide o afi to ba gbe senu
0: iyen to lagbara tori gbogbo opolopo aisan na lo wa latara nkan ta nso yi iyen fe to ba te lorun to ba de te lorun na le ma continue lo so bi tell me seri ni se wa ri gbogbo en te ma pe ni rice an bayi e kan si le se mo togo academy olomi mo ti to travel mo ti to ko awon ogun mi wa lori sirisi mo ti to ko won de to le ko te ba de dodo wa kokko si ayewo fun yin ayewo yi lo ma je ka mo nkan to nse ninu ara gbogbo boya any bp ni o any diabetes ni o elisa to nse ninu ara te ti e mo ta ba si ayewo yi fun yin ayewo ni o to ka si pe nkan bayi lo nse ninu ara ta ba de sayewo a wa fun yin lawon ogun te ma lo e de dupe lin owo olohun se tun wa le lomi wa to je pe iko ni ti e sa iko asiko tutu ba iko
1: yen ti wa wa nta
0: ni iko yen de ni
1: elomi ti lo orisirisi ko lo
0: iko yen de ni e gboro momi tutu e gboro ma je nkan to tutu bi ke je to gbona tan ke momi to gbona ke mo ti gbona ohun lo da to ko so oru ni ko ma ndi stop poju momo ogun ko na wa te ba lo laarin oso kan e dupe lagbara olo e ma so pe iro ni ati wa lene ta tin pariwo ti pe opolopo awon ti won ni gbagbo won ti wa won si ti dupe ni owo olohun e ri pa soro lori di yo lekan tele mi ba fe lo toilet ba kini e ma yo si ta bayi a ma fo push e elumi a push e ko ti e ni wole mo ti kogun te ma lo wa o e kan sile se moto go e ma so pe won pariwo ati pariwo fun yin e wa sile se moto go ke wa ra awon ogun yi pelu ogo ni owo ti o si gunra ni ati fi opolopo awon ogun wa si 50% discount now.
1: Nkan to fe gbogongo ni
0: gbogbo bi ilu se ri nisin o lagbara
1: igboro rerin
0: so ati di owo opolopo owo awon ogun wa te ba kan si wa e dupe lowo olo te ba de te gba card tan a ma sayewo fun yin ka mo ki lo nse yin a wa toju yin pelu ogo olon e dupe fun olon opolopo elomi na to pe okunrin mi wa to pe ise agbara lo nse bi ko ma gbe weight bi ko ma si gate bi ko ma gbe nkan to heavy e sora pupo eyin okunrin ti nkan ba tin heavy ju o ma fa ni ati yoruba npe ni ipake ibi nkan pon omokunrin meji to wa ni sale ika tobi ika sawole ika ma tobi si a ma wa tobi si a ma wa tobi si o ni stage ta le to le de ta le toju e lodo ni aba o to ba ti de stage kan ti o si ogbon mo won lo won gbe lo sibi ti won ti lo ba won se ni so what about you my friend yes te ba ti mo pe ti ri awon apere kan te ti ri pe nkan kan kokko wu ni bi oke oju ara yin bayi te fo te to du kran to ti sa wole e ti mo pe kini ti nde be e titi logun to ma flush e danu e wa sodo mo to ke wa gba to ma flush e danu to ba ti tobi mi ma te ba ti erokun ni to ba

0: re to ba ti pada ya ma bi po ma ma sokale sibi sale eh ball okun mejeji to wa sale a ma sokale sibi kan a ma wu kan ma woju kan lo ka sa ko toke ikan to bi sale in to ba ti mo pe iru eleyi ba tin se yin e ma fi gba lati yin dollar tori aisan so pe sumi sister kin pa e bo mi mara kin fi esi bo mi mara kin pa e sumi sister kin fi esi le ni aisan ko te ba dele se mo togo ati ni awon ero ta fi se ayewo ta se ayewo fun yin koda bo je ti rheumatism arthritis na ni a se ayewo bo je prostate na ni a se ayewo to ba se yin e sa ti wa e gba card ta e wa se ayewo ke mo pe kini nkan to se ninu ara ka to mo nkan ti a fe fi toju yin e ma de gba pe mo mo ko wa ni academy olomi te ba nbo lati wo road te ba ti de abe bridge academy olomi e so da so di keji e te ba nbo lati challenge bi to ti ma drop yin before bridge yen ya na okoko to wa lowo otun e ba ti rora ya nbe era awon lokada nbe era ya e pero bani soro wa a ma wa mu yin logan tabi ke sun awon lokada yen aba awon ni keke mo ro ayin pe won ma to go le bere te ba ti wa get e pero bani soro wa ero bani soro mi ni
1: 080 0 3 5 3 5 double 8 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o si wa nle
0: lati bora le lati loju ololufe yin iyen na si wa nle be de mo dupe lowo Mr. Razak Olorun aba mi dupe fun yin o Olorun adupe fun yin ko to ti send aye yin ko ni gberi mo eh mo ri nkan te send si wa e se gan Olorun ma wa pelu en te de tun fun wa ni awon customer mi na lagbara Olorun ogun yin o tun ni pada sori yin
1: mo
0: e se pupo adupe lowo Olorun
1: oda iya togo ni eh won ki eyin Mr. Razak e se gan ni e mu de wa fa koko yi eyin pe etete lo etoju ara yin tori kini eye ta wa nu eyi itoju o se pataki eyin ba fara esere e ma fara yin sere o eyin okunrin ti oko yin o sise dada e lo sodo ya togo won ti ko de biba tori won ese de lati travel ni so inu yin adun ayo yin akun e se te n gbo wa a nbo a o ti de.

Dolphins oju oluwa le o ti ma ni bagbade laarin ago kan oru si mete idaji bere e ma gbagbe wipe ni ojo ale nigba ti oru wo won gbe oniruru wo sodo olugbala won si fayo rele ni daji bayi ni yo ma ri fun gogo eni ba darapo mo wa lori eto atupale awon ori igbani kini yo ya o pelu oluwa abala eri pelu ebi adura la bala adura didun ati bebe loko ni gbeyin evangelist keyo di oyebode oju oluwa ati opo iko iranse olorun le o ma bagbade lori eto pataki yi asale daji ke pelu oluwa lagelu 96.7 fm ni o ti ma waye laarin ago kan oru si mete idaji bere araro thursday ni o aye wa fun nigbowo e pe si 0803 428 7298 asale daji ke pelu oluwa wa rire gba.